0: pasuhan ng big fish.
1: Yeah.
0: Sabi niya, muna, 20 pesos per kilo na bigas, 5-minute response, may ma-aresto sa missing sabungeros.
1: Ah, sinabi niya yun, oh, yung 5-minute response. Para naalala ko na ngayon, may press release na ganyan ng PNP, mm, na parang 5 minutes nandiyan kami.
0: Kinover ko yung Unified 911 response 3 days ago.
1: Natutupad ba?
0: Sila. Kaka-launch lang nung Unified 911. Oh, yung 5-minute response,
1: good. Good.
0: I think, mm, okay naman.
1: Nakakaya naman yung 5. Kaya lang depende sa distance yun,
0: depende,
1: eh, no?
0: Oo. So, may adjustment period yan before. Uh-oh. Pero I think ngayon, na pwesto na nila ng tama yung mga re-response.
1: Pati MMDA yata, ganyan din yung style. Kailangan, pag may nagbanggaan dyan, in less than 3 minutes, nandyan sila para yun. Kasi minsan yun ang problema, hindi tinatanggal.
0: Oo.
1: Kasi kailangan picturean, antayin yung police, ayun, traffic.
0: Kailangan may rescue team din kasi baka di mo pwedeng galawin pag minsan delikado, galawin yung mga...
1: Yung mga ganung bagay pa, di ba? Na kailangan po mabilis yung action po natin. But anyway, speaking of mabilis, kailangan mabilis na rin tayo mag-extra dahil overtime na naman. Si Alvin Alchico po ito, pero huwag po kayong mag-alala dahil si Liza, may extension pa po siya. Ha? Kasama po si Robert Mano na live po. Ay, ikaw dito. Kasi nasa Senado na pala si Robert dito. Ka, dito ka, ha? Susunod na po ang tandem ng bayan. Kasama si Robert Mano live sa Senate at si Liza Aquino. Ako po si Alvin Alchico sa ngalan po ni Doris Bigornia, nag-iisang mutya ng masa. Ako po magbabalik bukas dito lamang sa
0: Gising Pilipinas! Energy! Energy! Ay, sabi ko na rin!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Republic of the Philippines, oras po natin, 8:03.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan para pang mapanuri walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang lupya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Ganda!
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw

0: Love, love, love mga kapamilya. Good morning. Good morning po sa mga kakagising lang po dyan sa bahay. Good morning po sa lahat mga nasa kalsada po ngayon. Bumabiyahe. Ako po si Liza Aquino, pansamantalang humahalili sa nag-iisa po nating Miss Doris Bigonia. Get well soon po ulit, Miss Doris. Ako po muna ang tao po dito hanggang alas 9 ng umaga. Ako lang ang tao dito po sa booth, ano? Pero huwag kayo mag-alala, kaya nga po ating programa ay tandem ng bayan dahil meron po tayong katandem. Kasama po natin doon. Pero bago po natin siya introhan, magandang morning po muna sa lahat ng mga nakatutok po ngayon sa Sky Cable Channel 26. Mga nakikinig dito po sa DZMM Radio Patrol sa 630. Ay, ilang oras na lang ba ito? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Mga 7 hours na lang po niyan bago po natin maririnig ang ikalawang State of the Nation address ng ating pong si Pangulong si Bongbong Marcos Jr. Ano po ba ang kanyang mga babanggitin? Pero bago po yan, 2 hours na lang po niya ng formal na pagbubukas ng sesyon ng Senado, second regular session on 20th Congress for both the Senate and the House of Representatives. And speaking of Senado, ito na nga po, introan na po natin doon, live na live. Kanina nakita ko lang ito sa makeup room eh. Napakabilis ng biyahe. Nandun na nga po nakapwesto ang ating po nag-iisang napakagaling na Radio Patrol, Robert Mano. Partner, magandang morning.
1: Magandang morning, partner. At syempre, magandang umaga din sa ating po mga kapamilya na patuloy na nakatutok sa atin. Syempre, dito sa tandem ng bayan, minus nga, gaya lang nasabi ng aking partner, si partner Doris Bigonia. E nag-relax lang muna yan sa kanyang tahanan. Habang chill-chill siya na pinapanood tayo ngayon, partner Liza dito. Nandito nga ako sa Senado sapagkat alas 10 ngayong umaga ay magsisimula at magbubukas yung regular session ng second regular session ng 20th Congress. At inaasahan natin, syempre, sa pagsisimula niyan, ready na yung mga senador na dagdagan yung kanilang tungkol kasi everyday naman na silang nandito since 3 weeks ago dahil sa impeachment. Pero ngayon, mas madadagdagan yung kanilang trabaho dahil bukod sa impeachment, sasalang din sila doon sa kanilang regular session tuwing hapon. At Thursday and Friday naman, meron silang mga sinasagawang committee hearings, lalo na budget season, partner. Mm-hmm. So, ratsyada yung kanilang magiging trabaho dito. Pagkaya na ginagawa mo, lumaratsyada ka din.
0: Oh, hindi, gusto ko lang din malaman ngayon, sabi mo, chill-chill lang din nga si Miss Doris sa kanyang bahay. Pero mukhang napansin ko medyo chill pa ang sitwasyon, ang mood dyan sa Senado. Meron ka na bang nakikita mga senador na nagsisidatingan na dyan?
1: Oo, tama yan, Liza, ano, dahil mga 9 o'clock pa yan inaasahan na darating sila or 8:30. Mm-hmm. At bukod sa mga senador, yung kanilang mga asawa o minsan kasama mga anak o buo nilang pamilya, may mga guests din ang Senado tuwing nagbubukas yung kongreso nila. Kabilang dyan yung mga ambassador ng iba't ibang mga embahada, nag-a-attend din sila dito. Ceremonial lang kasi yung mangyayari ngayong umaga dito. Ito yung laging ginagawa before the SONA. Nagpapasa lang kapag pasok ng sesyon, Liza, dahil sa sisimula ng sesyon ay number one, syempre, ang Senate President ay magbibigay ng kanyang talumpati. Pangalawa ay magpapasa sila ng resolusyon para ipaalam sa Pangulo at sa Kamara ng officially, formally, nagbukas na yung kanilang sesyon. At yung isa pang resolusyon usually dyan ay para ipaalam sa Senate Press, ipaalam ng Senado sa Malacanang at maging sa Kamara na handa na rin sila para mapakinggan ang State of the Nation Address ng Pangulo mamayang hapon. Kaya yung nagiging routine. Mm-hmm. After nun, syempre hindi mawawala, partner, yung class feature dyan. Ano? After the class class feature, class dismiss.
0: Agad-agad, ang pinakamabilis na sesyon, syempre pupunta sila sa Quezon City para sa SONA ng Pangulo. Pero kapag ba ganyan, di ba, formal na bubuksan ng sesyon, wala na mga manifestation, wala na tayong maririnig na biglang hihingi ng oras dyan at magtatalumpati, like nung mga nakikita natin lately sa impeachment trial, nauudlot ang questioning kasi may biglang sisingit ng kanilang mga speeches. Wala tayong ganun ngayon. Class picture dismissed.
1: Hindi natin alam kasi blowing pa rin naman. Pero, kung ang pinag-uusapan natin ay change of leadership, may mga mag-manifest na ganyan. So far, wala namang napag-usapan at hindi rin naging issues itong mga nakaraang araw. Dahil nga, alam naman natin na medyo malaki talaga yung ibinawas ng minority group dito sa Senado sapagkat may dalawang nakakulong, may isang nagtatago, at yun yung medyo hindi nila makuha na numero. So, inaasahan natin yan na mas smooth today at ganun din siguro ang mangyayari niyan pagdating naman doon sa Kamara. And speaking of Kamara, partner, syempre hindi pwedeng mga senador lang yung bibida. Eh dahil bicameral tayo, ibig sabihin, dalawa sila, pantay mm-hmm. sila. Magbubukas din sila alas 10 gayong umaga. At para malaman natin, partner, mm-hmm. kung ano naman yung mangyayari sa kanila doon, ano yung magiging gagawin ng mga kongresista sa pagsisimula din ng kanilang sesyon, pwede natin ngayon puntahan si Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam, kumusta dyan?
0: Yes. Yes, Robert at Liza, no, good morning. Payak pero marangal ang magiging ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon. Kaya naman hanggang ngayon ay walang inilagay o inilatag nga na red carpet dito sa North at South Wing lobby sa harap na rin ng mga issue sa loob at labas ng bansa. Last year, no, Robert at Liza, kung matatandaan natin, no, wala din, kumbaga tinanggal din yung traditional na red carpet ceremonies, yung fashion coverages, maging yung photo setups bilang pakikisa naman noon sa mga nasalanta o naapektuhan ng bagyo. Ngayong taon naman, batay doon sa mga naunang ulat, walang sikat na direktor at A-list performance mamayang hapon. Kanina di, ay yung mga nakaraang linggo din, no, ang natanggap natin na information, yung PCSO Coral, yung aawit ng lupang hinirang mamayang hapon. Hinihikayat naman yung mga panauhi na magsuot ng payak na Filipiniana bilang bahagi nga nung pinasimpleng sona. Sa ngayon, Liza at Robert, patuloy naman yung pagdating, no, ng mga staff, yung mga empleyado ng kamera dito sa North Wing Lobby. At maya-maya naman inaasahan din natin yung pagdating ng mga kongresista bilang paghahanda na nga din doon sa pagbubukas ng second regular session sa ilalim ng 20th Congress. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa Sona 2026, ito ang Rancho Patrol Pamela Vasquez, DZMM.
1: Di ata tayo narinig ni Pam Pam. Nandiyan ka pa?
0: Yes, Res Robert.
1: Yun. Okay. Usually sa ganyan, dyan sa lower house o sa kamera, meron ba naubong din naman na possible change of leadership?
0: Robert, sa ngayon, no, wala pa tayong nababalitaan or natatanggap na ulat na kung magkakaroon man ng change of leadership. At ito rin yung SONA na first time na hindi magsasalita o hindi House Speaker itong pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Robert?
1: Oo. Isa pa, gaano ka-open ang SONA ng Pangulo? Siyempre, ang House of Representatives ang namahala dyan dahil sa tahanan nila, ika nga, sa bahay nila yan gagawin. Ano? Itong SONA ng Pangulo sa publiko, kagaya ng impeachment trial, kasi nag-aalat sila ng upuan, ano, para sa publiko, kung na gusto manood na personally. Diyan ba sa kamera may nilatag din na ganyan for the public?
0: Robert, no, yung sa seats naman nung nabanggit mo, no, doon sa plenary hall, meron dyan 367 na seats doon sa mga lawmaker. Pero kung bibilangin mo yung seating capacity doon sa mismong buong plenary hall, ay nasa more than 1,000 din yung seating capacity. So, kasyang-kasya din at meron din naman din silang backup, no, in case na hindi magkasya nga yung mga guests. Eh, meron din naman silang ibang mapupwestuhan sa labas, either sa labas ng plenary or meron din sa gallery.
1: Mm-mm. Oo. Usually, maaga na pinapapasok, ano, dyan sa session hall yung mga bisita. Siyempre, for the security, yes, din, o bahagi ng security. Siyempre, magugutom yung mga yan. Nagaya namin ni partner Liza. Ano bang pwede namin mamerienda ni partner Liza dyan? Mamaya ako pupunta
0: Alam nyo, yun nga din yung inaalam natin kung ano yung magiging pagkain. Pero kasi kanina napaaga din dito at tayo nag-drive-thru. Pero so far, hindi pa tayo nakakatanggap ng anumang ulat kung ano yung magiging pagkain. Pero sana makahingi tayo at makatikim. Pamela, ngayon, syempre, nandiyan ka na sa loob, di ba? Pero anong oras yung lockdown dyan sa loob ng batasan, no? Para lang alam din ng mga sakaling babiyahe dyan sa area. Kung hindi ako nagkakamali, Liza, ang ulat ng lockdown dito ay around 12 noon. Ibig sabihin nun, kapag nag-lockout na dito, usually hindi na dapat palipat-lipat ng pwesto dahil nga bilang paghahanda na din doon sa State of the Nation address ng alas 4, usually hindi na pinapalipat-lipat or pinapagalaw dito yung mga miyembro ng media. media at ibang staff bilang bahagi na rin ng security measures dito sa Liza.
2: Oo, Pam, kasi sinabi sa akin ni partner Robert sa Senado, usually mga 8:30, mga 9 dumarating ang ating pong mga senador. E, diyan sa batas ng Pambansa, may mga nakikita ka na ba ng mga kongresistang dumarating ngayon?
0: Sa ngayon, Liza, wala pa tayong na dadaanan or nahagip ng mga kongresista. No? Pero last year, isa doon sa mga early bird na naabutan natin. No? Talaga yung House Makabayan Block, usually maaga din silang dumadating dito. Usually an hour or minutes before the opening ng session, Liza.
2: Alright, makikibalita kami dyan, maya-maya, Pam. Pahinga ka muna ng kaunti dyan, dahil kapag nasa yun na ang bola, dire-diretso na maya-maya. Maraming salamat, Pamela Vasquez, partner.
1: Thank you, Pam. Maraming salamat,
0: balik sa inyo.
2: Ang ganda naman ng suot ni Pamela ngayon. Talaga namang mabulaklak. Ang sabi ko, ang ganda, napaka-fresh ni Pam. Nakita ko, partner. Na. Tingnan natin mamayang alas stress kung fresh pa siya. Alam na natin
1: yung
2: situation.
1: Challenge mo na yan.
2: Oo, I challenge you, Pam. Alam na natin yung mga reporter. Isa sa mga pinakamabibigat na coverage ng mga political reporters katulad mo, ang Sona. Pero ito, matanong ko lang, partner, bago tayo bumato kay Zeus mabilisan. Ito yung siguro mga pang 20 Sona muna ito. Nung hindi ako nagkaka mali.
1: Grabe naman doon sa 20
2: part. Matagal-tagal ka na rin nagko-cover. Ayan. Gusto kong from your perspective, gusto kong malaman, anong ini-expect mo? Do you expect na merong tayong mga kakaibang aasahan for this year? And I asked this question kasi nung nagre-recap ako ng mga Sona ng Pangulo 2025, si Chis ang nasa kaliwa, si House Speaker Martin Romualdez ang nasa kanan. Ngayon, dalawang iba ulit ang nakaupo. Correct. Dito sa likod ng ating Pangulo mamaya, ano pang mga inaasahan natin mga magiging changes dyan? Do you think na parang mas ma-action ba this year?
1: Actually,
2: Sona?
1: Natanong natin yung mga senator para sa Sona ngayon, ano kung ano yung mas ina-expect nila para sa Pangulo. Ang gusto nila actually maging bahagi din doon sa LEDAC. Mailatag yung mga recovery measures para sa ekonomiya natin kasi malaki na yung nagiging impact ng nangyayari diyan sa pagitan ng Amerika at ng Iran.
2: Oo.
1: At pagkatapos, di ba, napakamahal ng mga produkto petrolyo dito, ay ang iniisip na nila ano yung mga panukalang batas na po pwede nilang ipasa para makatulong sa mga ordinaryong mamamayan at syempre, ma-improve yung ekonomiya natin. Importante na maaksyonan at mabigyan ng lunas o sagot yung mga ganitong problema dahil daman natin kahit ikaw kahit ako, ramdam natin yung hirap.
2: Na. Pero tinitidak ka mga nasa taas dito ngayon no? Mga nilabas ng LEDAC, anti-political dynasty bill pa rin, travel tax sa pollution. Pero maya-maya, I think may makakausap tayo regarding jet partner. Pero sa ngayon, pagpapahingi muna ikaw ng konti dyan sa Senado, silipin po muna natin mabilisan. Partner, ano? Ang sitwasyon dito naman po sa paligid ng Batasang Pambansa Complex sa Quezon City, nakapwesto na po doon ngayon ang mahigit 1,500 ng mga tauhan ng MMDA. Na doon po mismo si Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, kumusta dyan ngayon? Good morning!
3: Good morning, Liza at Robert. No? Kung kukumpara, kaninang alas 6 ng umaga ay nagsisimula na yung pagbigat ng ubusan ng mga sasakyan dito sa kabaan ng Commonwealth Avenue. Dito tayo ngayon, particular yan, sa may intersection ng Commonwealth at Batasan Road. Particular na bumibigat yung volume ng mga sasakyan sa westbound lane ng Commonwealth. Yan yung mula doon sa may Fairview papunta sa may Elliptical Road. Pero dito naman sa may eastbound, pabalik mula doon sa Elliptical, papuntang Fairview ay may pagbigat na rin sa volume ng mga sasakyan. Pero kung kukumpara sa kabilang linya ay mas magaan pa dito. Nakadaraan pa naman ng malaya yung mga motorista rito, Liza at Robert. Dahil sa ngayon, hindi pa pinatutupad yung sinasabing zipper lane na kung saan maglalatag ng mga plastic barrier at plastic cone dito mamaya para magsilbing exclusive lane ng mga emergency vehicle kung kakailanganin at ng mga sasakyan ng mga pupunta sa Batasang Pambansa Complex para dumalo sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mga nakausap natin mula sa Quezon City Traffic and Transport Management Department, ito pa naman, Liza at Robert, yung normal na sitwasyon dito tuwing umaga kahit pa walang pasok ang mga paaralan at inatanggapan ng gobyerno dito sa lungsod. Ayon nga sa MMDA, nasa higit 1,500 na mga personnel ang kanilang itineploy para magmanto ng trapiko para sa mga kalsadang nakapaligon sa Pantasa ang Pambansa Complex ngayong araw. Inaasahan niya mamaya, Liza at Robert, ano? Mm-hmm. Pagpapatupad ng zipper lane mula Elliptical Road, Fulcoa, hanggang sa Sandigan Bayan at sa tapat nitong Commission on Audit. At doon naman sa Doña Carmen hanggang IBP Litex para ngayon doon sa mga sasakyan ng mga opisyal ng gobyerno na pupunta sa Batasang Pambansa Complex. Sa panayam, sinabi ni MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III na hindi madaraanan ng mga pribadong motorista yung gagawing zipper lane dito sa Commonwealth Avenue. Pakinggan natin yung panayam natin sa kanya.
4: Ang zipper lane is posibleng maging banyan, counterflow, emergency lane. Pero ang bottom line yan is palaging free yan para sa ating mga inasa, mga panauhin na papunta sa Congress.
3: Yan ang tinig ni MMDA General Manager at Spokesperson Nicolas Torre III. Dito sa akin natatayo natin, Liza at Robert, sa intersection yan ng Commonwealth at Batasan. Nagsisimula na mag-formation yung mga tauhan ng police para sa gagawin nga deployment nila ngayong araw na ito sa zona ng Paulo. Ayon sa pinakauling datos na nakuha natin mula sa National Capital Region Police Office, halos 1,000 yung mga police na nakatambay, nakaposte dito lamang sa intersection na ito ng Batasan at Commonwealth hanggang makarating doon sa may mismo tapat ng South Gate at North Gate ng House of Representatives. Ang MMDA, meron na rin mobile command center dito kung saan nakalagay doon yung mga monitor ng kanilang CCTV para makita real-time yung sitwasyon sa mga kalsada. Mabanggit na naman din, Liza at Robert, nagtatayo na rin tablado dito sa tapat ng Commission on Audit para naman doon sa programang gagawin ng mga pro-administration ng mga grupo, particular dyan yung Firm 24K. Pero ang alam din natin, meron din ditong binigyan ng permit yung grupong Better Brighter naman na magsasagawa ng kanilang programa mamayang bandang alas 9 ng umaga yan, dito pa rin sa tapat ng Commission on Audit na nasa 20,000 yung inaasahan ang magpupunta rito mamaya-maya lamang. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Robert at Liza.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Balitaan mo kami dyan maya-maya lang at awa ng Diyos at least tuloy-tuloy pang usad na masasakyan dito sa likuran mo dyan sa kanto ng Batasan at Commonwealth. Take care! Ingat ka dyan! Partner Robert!
1: Mula naman sa Batasan Complex, alamin naman natin ang sitwasyon sa bahagi naman ng Filcoa sa Quezon City kung saan may mga grupo na rin daw na nagtitipon para sa zona ng Pangulo mamayang hapon. Kung balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico, kumusta dyan?
5: Robert at Liza, nagpapatuloy nga ang ilos protesta ng grupong Bayan Southern Taganog dito pa rin yan sa Filcoa bahagi ito ng Commonwealth dito sa Quezon City. At kanina, nung after ko mag-live kanina sa Gising Pilipinas, nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagitan ng ilang mga nagpro-protesta dito at sa mga nagpro-protesta dito at ng ilang miyembro ng QCPD. At parang malinawan tayo kung ano ba talaga yung nangyari kanina. Ang napansin ko kasi, umabante itong mga nagkikilos protesta dito sa isang lane ng eastbound ng Commonwealth Avenue. At after noon, dumating naman yung mga polis at pinabalik sila dito sa may outer lane ng bahagi ito ng Filcoa. Makakasama natin ngayon si Lucky, siya yung spokesperson ng Southern Katagalugan Bayan para malaman natin kung ano nga ba yung nangyari kanina. Magandang umaga po, sir. Nasa DZMM po tayo. Ano yung nangyari kanina? No? Kasi nagkaroon ng bahagang tension sa pagitan nyo at ng ilang member ng QC po.
6: Okay. We went here sa Filcoa para ilunsad ang state of the region address ng Southern Tagalog para ipakita namin na ito ang kalagayan ng mamamayang Pilipino sa kasulukuyang rehimen ng ating Pangulo, pabaya, papet, pahirap, palpak. Ngayon, nandito kami nagprograma sa Filcoa. And then the police came, pinatras kami. Ngayon, nung matras kami kanina, bago kami magprograma, tinakpan nila ng napakahabang hanay ng police yung programa namin. Ang punto naman ng lahat ng ito, sa komisyon na ito, bakit may mga police na abala doon sa ordinaryong Pilipinong nananawagan ng tunay na kalagayan ng taong bayan? Bakit mas occupied ang police para kami harangan, para kami kitkitin, para kami singil, para kami dito ikulong, at para kami dito gipitin? Napakarami ng problema natin . Mas dapat abalahin ng police yung mga corrupt, mas dapat abalahin ng police paano dapat mapapakinggan ng mamamayang Pilipino.
5: Sir, bilang sa grupo nyo na sa Southern Tagalog Region, ano yung ilang mga pangunahing issue sa lugar nyo na nais yung ipanawagan kayong ikalimang zona ng Pangulo?
6: Ang ating Pangulo, napakasunod-sunuran sa kanyang amo na Estados Unidos. Patunayan, sa gagawing Pax Silica at kakabit ng Luzon Economic Corridor na magdudugtong doon sa Batangas Port, na ang layunin nito, mas lalo pang lumawak ang pangangamkam ng lupa at pangunguha ng likas na yaman, particularly rare earth minerals. Ngayon, napakahalaga ng pakikisa ng taong bayan sa kasalukuyan dahil ang gobyerno natin ngayon, napakapalpak at napakakorap at napakapasista na kasalukuyang rehimen. Binigo tayo ng iba't ibang hearings sa Senate at mga iba pang tumaang mga pagdinig. Ang tangi na lang nating kasagutan ngayon, tumungo sa lansangan para ipakita ang tunay na kalagayan.
5: Maraming salamat, Lucky. Ayan nga, Robert at Liza, ang pahayagan ng spokesperson ng Bayan Southern Katagulugan tungkol sa nangyaring komosyon at bahagyang tensyon sa pagitan nila at ng QCPD kanina. Tungkol dyan, nasabi na niya yung pagkakaroon nga ng Pax Silica dito sa ating bansa at ang ilan lamang sa issue din na kanilang pinapanawagan dito sa kanilang kilos protesta ay yung non-grabbing sa kanilang lugar at iba't ibang mga environmental issues dyan sa Southern Tagalog, pati na rin yung crisis sa tubig. So ayan ngayon ang sitwasyon dito sa bahagi ito ng Pilcoa. Yung mga pagkakating ng elliptical road, medyo ma-skip na yung dali ng trapiko kung sila ipapunta dito sa Commonwealth. Yes, Robert?
1: Oo, sabi mo sa kanila, chill lang, relax lang, masyado pang maaga. Walang munang girian.
5: Oo nga, Robert, mahaba-haba rin iintayin nila dahil sila yung unang grupo na nagtagawa ng kilos protesta ngayon at sinabi rin nila na makikilahok sila sa pagmamarcha naman mamayang hapon patungo doon nga sa may Capital Estate 1 doon saan magkakaroon ng palatuntunan ang grupong Bago Alyas ng Kabayan.
1: Thank you, Nico.
5: Maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa Zona 2026, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik at DZMM.
1: Hi, sir.
2: Samantala, partner, tawid naman tayo ngayon. Ito ang inaabangan po natin. Ang bida for today, ang palasyo. Pangulong Marcos Jr. handang-handa na para sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Alamin po natin ang ilang pa sa mga paghahanda ng Pangulo sa balitang hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosoris. Christian, kumusta dyan ngayon?
7: Isa at Robert, handa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa paghahatid ng kanyang ulat sa bayan sa ikalimang State of the Nation Address o SONA mamayang hapon. Hanggang kagabi ay naging abala pa si Pangulong Marcos sa ilang mga paghahanda doon sa Malacanang bilang bahagi nga ng kanyang mga final preparations sa kanyang SONA. May mga inilabas na larawan ang Presidential Communications Office o ang PCO kung saan makikita yung pagbabasa pa mismo ng Pangulo sa kanyang speech at paikipagdiskusyon sa ilang mga tauhan kaugnay ng SONA. Tumayo rin sa isang podium ang Pangulo bilang bahagi ng kanyang pag-iensayo sa kanyang tanumpati. Hanggang sa ngayon, Liza at Robert ay tikumparin ang Malacanang sa kung ano nga ba yung mga posibleng lalamanin ng SONA speech ng Pangulo at binigyang diin yung pahayag ni Pangulong Marcos noong Biyernes na kung saan sinabi niya na abangan ang susunod na kabanata nang matulong sa mga detalye ng kanyang tanumpati. Sa mga pagpupulong naman kaugnay ng SONA, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na hindi na napag usapan pa sa ngayon kung anong disenyo at kung sino ba yung gumawa ng mga isusuot ng Pangulo at ng First Family dahil tutok sa ngayon ang lahat sa mensahe ng Presidente. Sa isang panayam naman ngayong umaga, Liza at Robert, sinabi ni Castro na umabot ng isang oras at 20 minuto yung 2026 SONA speech ni Pangulong Marcos sa kanyang huling rehearsal. Mas mahaba yan ng 8 minuto mula sa kanyang aktwal na talumpati noong nakaraang taon na umabot ng 1 hour and 12 minutes. Kanina lang, Liza at Robert, itong ako ay papunta naman dito sa Batasang Pambansa. Ngayon ang na-report din ko kanina ay may mga grupo na ang nakapwesto doon sa Philcoa. Kaya siguro payo lang din sa ating mga motorista na pa-northbound o pangapapunta ng Fairview. Siguro ay dagdag ng pasensya dahil may kaunting build-up dyan sa may kanto ng Philcoa. Pagpasok naman dito sa may IBP Road sa papunta sa mismong Batasan Complex ay meron ding build-up ng mga sasakyan dahil may mga ipinatutupad na traffic scheme at may mga lanes na rin na dedicated para sa mga mga VIP papasok dito sa Batasan Complex. Bandang alas 4 nga ng hapon ay nakaschedule yung mismong talumpati ng Pangulo. Wala naman nang binanggit ang Malacanang sa atin kung meron pang mga final o last minute na activities ang presidente maliban sa kanyang paghahanda para sa sona mamayang hapon dito sa Batasang Pambansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa Sona 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores. Tatanungin ko nga sana, actually, partner Robert, kung nasaan ang Pangulo ngayon. Kasi usually, di ba, kapag ganyan, ay napaka-hectic ng kanyang schedule. Pero sinabi nga niya, hindi na sinabi ng palasyo, mukhang buong araw nakabuhos sa paghahanda niya ng State of the Nation address. Mas mahaba pala yung rehearsal, 1 hour 20 minutes, so 8 minutes din. 8 minutes yung nadagdag kumpara doon sa last year niya na Sona eh. Alam mo yan.
1: Nadagdag mo pa yung palakpak dyan, partner.
2: Oo. Eh sa mga nangyayari ngayon, alam mo naman ay napaka bigat ng political mood ngayon. Ang daming nangyayari for 2026. For sure, wala sa bingo card ng ating Pangulo ang gera sa Iran. Alam mo yon, ang daming nausog sa mga plano nila for this year, and that's something that we'll hear later on dito po sa kanyang Sona. Naku, partner, napaka-exciting ng araw na ito. Mm-hmm. Meron pa pala tayo isa pang Radyo Patrol, partner. Go ahead.
1: Partner, pupunta tayo sa Mendiola, sa lungsod ng Maynila, sapagkat mailang grupo rin daw doon na nagsagawa ng kilos protesta. Alamin natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, good morning.
8: Good morning, Robert at Liza. Kasalukuyang nagpo-programa ang iba't ibang grupo dito yan sa Recto Mendiola, kabilang sa mga grupo na yan, yung Kilusan para sa Pambansang Demokrasya, sektor ng mga mangingisda, ng mga magsasaka, kababaihan at kabataan, kasabay nga ng State of Nation Address ni Pangulo Marcos Jr. ngayong araw. Hindi na nakaabot pa sa Mendiola Peace Arch yung mga realista dahil sa mga nakaharang na barikada. Makapal na rin kasi yung hanay ng pulisya dito pa lang sa bunga hanggang doon sa mismong papuntang Legarda. Pero sa kamila niya, nananatiling payapa yung sitwasyon. Wala naman nag-intensyon sa pagitan ng mga realista at polis kanina. Binalandra nga ng grupo yung mga baraha na may mukha ni Pangulong Marcos Jr. at US President Donald Trump. Ito ay para ipakitaan nila kung paano sinusugal ng pamahalaan sa US ang resources ng bansa gaya ng kalikasan, lupang sakahan, supply ng tubig, seguridad at iba pa. Mas ramdam daw ng grupo yung kakulangan sa ginawa ng Pangulo kaysa sa mga naipatupad, kaya kung performance ang usapan, negatibong marka ang ibibigay nila sa Pangulo. Narito ka ng pahayag.
9: Malinaw, yung pangako ni PBBM ay hindi nangyari. Kaya kung i-rate natin, na negative pa ang magiging score ni PBBM.
10: Disappointing and lackluster. In the sense na sinimulan niya yung mahiya naman kayo, pero at the end of it, it fizzled out. So, wala po tayong big fish na nahuli. We are very concerned kasi ang dami niyang tinatayaan. Tayo ang tinataya. It turns out na makadehado tayo, more than gamado tayo.
8: Robert at Liza, pagkatapos ng kantahan at talumpati dito, diretso na maya-maya sa Quezon City ang mga grupo at sasabay sa Human Rights Group para doon na ituloy ang kanilang protesta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa Sona 2026. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol.
2: Alright, oras po natin mga kapamilya. 8:33 na po ng umaga. Magbabalik pa po ang Tandem ng Bayan.
11: Ang oras ay natin sa inyo ng Lemex for Kids. Mommies. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
12: DZMM, Sona 2026. Sona 2026.
13: Doble sa tapang, doble sa talino at kakulitan.
14: Tandem ng Bayan.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Tagulan na. Uso Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: DZMM. Numero uno sa aksyon.
17: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
18: Rain, rain, go away.
19: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
18: Cough, cough, wet away!
19: Yay! Pambatang lagundi, Plemex.
17: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pag-unlad ng ekonomiya.
20: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Hiya naman kayo.
16: Transportasyon.
20: At tiyakin tama ang kalidad, matibay, at nasa takdang oras ang pagtatapos.
16: Kalusugan.
20: Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, cover na rin po yan ng PhilHealth.
16: Kabuhayan. Mga batas na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino.
20: Mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino.
16: At mga pangako at proyekto ng ating gobyerno sa nakaraang taon, susuriin kung nabigyang katuparan. Alamin at tutukan sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The DZMM Special Coverage ngayong July 27 simula alauna ng hapon. Pangungunahan ni Rica Lazo, Peter Musngi, Danny Buenafe at Tony Velasquez sa DZMM Radyo Pasay.

0: oras po natin, 8:36.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Bawal ang sabaw, pero pwedeng matusaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan!
3: CMM Sona 2026. Sona 2026.
0: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Liza Aquino pa rin po, pansamantalang humahalili sa nag-iisang Doris Bigonia. Kasama ko rin po ngayon live sa Senado ang aking partner na si...
4: Robert Mano, good morning ulit, partner.
0: Good morning, partner. Ayan, ito na nga, pinag-uusapan natin ngayon ang ilan sa mga nabanggit ng Pangulo ng SONA 2025.
4: Mm-hmm.
0: Alam naman natin, last year, ang naging highlight niya ay yung kanyang quotable quote na, mahiya naman kayo! Tapos binunyag niya itong mga biglang pasabog na maanomal yung mga flood control projects. Partner, at hinggil nga dyan, partner, ay nasa Zoom na po ang co-convener ng Artikulo 11 at former House Deputy Speaker na si Attorney Erin Tanyada. Attorney, magandang umaga po, Liza and Robert po sa Tandem ng Bayan.
4: Good morning, Attorney.
5: Magandang umaga, Liza at Robert. Of course, happy anniversary sa DZMM, 40th
4: year. Salamat po, salamat.
0: Go ahead, partner.
4: Attorney, unang-una po ang sinasabi ng publiko. Una sa inaabangan talaga nila na gustong marinig sa Pangulo ay syempre yung pagsugpo sa corruption. Pero kung bibigyan natin ng siguro comparison kung paano na-resolve ng administrasyon ngayon yung ipinalabas nila na issue ng corruption last SONA, nakakita ba natin na may na-resolve naman talaga or ibig sabihin ay umusad naman kahit papaano o sadyang mukhang talagang baka mainip lang yung taong bahay sa kakahintay ng resulta dito?
5: Alam mo, Robert, talagang mabagal. Mabagal ang usad, no? Ewan ko kung dahil ito na ay bunsod sa sistema po natin. Kung titingnan nga natin, ang nakasuhan lamang so far ay si Jinggoy Estrada, isang kasalukuyang senador, si dating senador Bong Revilla, no? Tapos sa mga DPWH officials. Kung titignan natin, kung pag-aaralan rin natin yung flood control scandal, hindi lamang ito eh.
4: Uh-huh.
5: Ang mga sangkot dito. At nakakalungkot nga, parang kung titingnan nga natin, nakafocus lang sa probinsya ng Bulacan. Alam naman po natin na marami pong sinumbong ang ating taong bayan sa portal na binuksan po ng ating Pangulo. At hanggang ngayon, naghihintay kung ano ba ang mangyayari dito. At kung titingnan natin, baka dahil nga sa nilagay na criteria ng ating dating Secretary of Department of Justice na ngayong Ombudsman na kailangan certainty of guilt, hindi na simple probable cause. So ito yung nagpapabagal sa lahat, no? Nung isang araw nabalitaan natin merong isang congressman mula sa isang party list na kinasuhan na rin po sa Sandigan Bayan. That's a good step. Pero alam natin, marami pang congressman na kontraktor na sangkot dito sa flood control at na kailangan na sampahan ng kaso ng ombudsman.
4: Opo, Attorney Erin, considering na after dito, hindi po ba may binuo pa na body, independent body para imbestigahan ito, para makatulong ng DOJ, para makatulong ng Office of the Ombudsman. Parang kung kailan nagkaroon tayo ng ganitong body, parang mas mabagal pa rin. Parang wala namang pinagkaiba. Tama po ba observation?
5: Well, kasi ang mahirap dito, kung susundan natin Robert and Liza yung sistema, yung independent body, yung ICI, was what we would say a fact-finding group, no? That collected all possible data against those who responsible for flood control. Ang magiging problema dito, syempre, hindi naman yan tatanggapin ng ombudsman, no? Hook, line, and sinker. They will have to reevaluate the evidence collected, and does it reach that level na hinahanap na certainty of conviction, no? Ngayon, kung hindi umabot doon, kailangan magkaroon po ng mas malalim na investigation uli mula sa hanay ng ombudsman para malaman kung talagang itong mga sangkot na ito ay makakasuhan. Kaya nakakalungkot, ito yung naging resulta na ng ICI na nung pinasa po yung boxes of evidence, no, na pinasa po sa ombudsman.
4: And then last on my part, attorney, bago ko ipasa kay partner Liza, ano, paano rin nakakatulong ngayon kasi sa social media, alam naman natin kaliwat kanan yung mga naglulutangan, eh ngayon ang tinatarget ng Office of the Ombudsman, ang dami sa social media ang sinasabi may mga tao sa loob ng ombudsman na nababayaran para matulog yung kaso, para hindi umusad yung kanilang kaso, may mga nasusuhulan, may mga binabanggit na pangalan. Paano lalo nakaka-apekto ito doon naman sa pananaw ng taong bayan na sana may mga makulong, sana merong resulta yung inilabas na expose ng Pangulo?
5: Alam mo, ito yung nakakalungkot dito, dahil nung nag-assume ng ombudsman, si Ombudsman Boying Remulla in his position, siya mismo nagsabi kung ano yung mga kalakaran sa loob ng ombudsman, no? Ang tinatawag nga po niya dyan parking fee. No, ngayon ang tanong dapat na masagot ni Ombudsman Remulla, itong kalakaran ng parking fee ay ito ba ay nabigyan na ng solusyon, o hanggang press release na lang yung kalakaran ng parking fee? Kaya importante na mismo si Ombudsman ay linisin yung opisina sa mga taong nakikinabang, no? Dito sa usapin ng parking fee na yan. At ito yung nagpapabagal. And this takes away confidence, no, in the system of justice dito sa ating bansa. Ang habol ng lahat, dapat hindi lamang itong mga maliliit na opisyales ng DPWH, no, maski nandyan po si Secretary, pero gagawin yata state witness pag-aaralan ng Sandigan Bayan, nandyan si Yusek Bernardo. Dapat tignan rin yung iba't ibang mga regional, no? Regional offices ng DPWH na sabi nga po ni Mayor Benji Magalong na malawak itong usapin ng korupsyon. Kaya nababagalan ng taong bayan, mismo si Ombudsman ang nagsabi, December, dapat meron na. Dumaan ng December, dumaan ng Valentine, dumaan ng Holy Week, ngayon nasa pangalawang zona. Kaya inaabangan ng taong bayan, ano yung report ng ating Pangulo dito, dahil sobrang bagal.
0: Okay. Attorney, cambio lang ako dito sa isa pang balita, kamakailan lang po kung saang pinayagan po ng trial court sa Cebu na makapagpiansa ang kontratistang si Sara Discaya, 1 million bail para po sa kanyang Davao Occidental case. And may I just read lang yung dahilan ng trial court bakit sila pinayagan? Kasi the prosecution evidence failed to prove that Sara Discaya has direct active participation dito po sa maanomalyang proyekto. Now, this is my question. Kontratista pa nga lang po si Discaya, hindi pa po siya politiko. Pero nahirapan na po ang prosecution na magtahi ng ebidensya na direktang magpapakita na siya ay may direct participation dito po sa isang proyekto pa lang po ito. So, ano po ang assessment po ninyo kung sa maliit na ganitong sitwasyon nahirapan ang prosecution magtahi, kumpiyansa pa po ba tayo na may mapapakulong po sa mga hanay po ng mga politiko?
5: Ako, kumpiyansa pa rin ako, no? Kung babalikan nga natin dyan yung kaso ni Discaya sa Cebu, bagamat hindi ko pa nababasa yung buo, no? This is not yet a decision on the merits of the case. This is just with regard to the to the motion for bail.
0: Mm-mm.
5: Ngayon, oo nga, no, merong statement ang huwes tungkol dito, pero hindi pa pinal yung kaso.
0: Mm-hmm.
5: So it is incumbent sa ating prosecution team sa Cebu to bring out or to search for other evidence
0: mm-hmm.
5: that will link this Kaya to the case. Ngayon, of course, hindi ko naman sinasabi na magmuha ng kahit anong fabricated evidence
0: mm-mm.
5: pero kung talagang wala, no, baka hindi nga talaga sangkot, no, let the prosecution do its work. They know the weakness of their case, they know what to do, no, ano yung kailangan nilang dagdagan na pag-iimbestiga o ilabas para lalong mahuli, no, o mapako si Diskaya. Ngayon, kung talagang wala, eh wala tayong magagawa.
0: Mm-mm.
5: Kaya nga ito yung babalikan ko yung sinabi ko kay Robert, eh. Yung threshold na hinahanap ng ombudsman, yung certainty of conviction. So hindi ibig sabihin na masabi natin na lumalabas yung pangalan, no, pero kung wala naman talagang ebidensya na mako-convict, eh bakit mo kakasuhan?
0: Mm-hmm.
5: So kaya maybe that's the reason why mabagal rin ang trabaho ng ombudsman, pero tingin ko hindi lang sobrang bagal.
0: Opo. Second question ko po dito, yun nga po, ombudsman ay nag-file ng complaint for preliminary investigation pa lang. So tama po kayo, dumaan na ang Valentine's, ang Holy Week, nag-summer vacation na, nag-aral na ulit ang mga bata. Pero ngayon, for complaint for preliminary investigation pa lang against former House Speaker Martin Romualdez Zaldico and other alleged co-conspirators dito sa flood control project. Ano po ang inyong reaction to this? Of course, sila Romualdez magbibigyan pa ng pagkakataon to comment. What are your thoughts dito po sa galaw ng ombudsman?
5: Well, again, dumaan ito sa proseso, no? Field investigation report. I'm sure they looked at the ICI report on this. Kaya natagalan. Ngayon, they think they've concluded their investigation, so ripe for preliminary investigation. This is part of due process na bibigyan si dating Speaker Martin Romualdez ng panahon na sagutin yung charges against him through a counter affidavit. And then after that, kung makikita na hindi sapat yung sagot, isasampa na yan sa Sandigan Bayan, and the Sandigan Bayan now will decide whether to issue the warrant of arrest or not.
0: Alright, maraming salamat po, Attorney Erin Tanyada, sa oras po ninyo.
4: Siguro last na lang, habol ko lang kayo.
0: Go ahead.
4: Attorney, itong issue ng corruption, itong larawan ng corruption sa Philippines, ano, kung hindi ito at mag-maintain na ganito yung facing natin at matapos yung administration na halos ganito lang yung nangyayari, ano yung pwedeng maging impact nito sa image ng Marcos Jr. administration?
5: Well, wala siyang legacy, no? Maganda na nga yung umpisa niya na he divulged this corruption, although all of us know about it, no, na nangyayari talaga. Pero ngayon, kung dati yung napoles, bilyon lang ang pinag-uusapan, 10 billion, ito trillion.
4: Mm-hmm. No?
5: And ito yung pagkakataon dapat ng administrasyon na habulin itong mga kongresista, itong mga opisyalis ng DPWH sa iba't ibang mga regions, no, na gumagawa ng kalokohan. Dahil kung titingnan nga natin na Robert, mayaman ang ating bansa.
4: Opo.
5: At ito ang isa sa mga rason, ang corruption ang isa sa mga rason kung bakit tayo ay nananatiling isang mahirap na bansa. Marami pong problema, no? May smuggling of agricultural products,

0: Nandito na po sa linya natin ngayon si Representative Francisco Paulo Ortega, ang first district representative, the fifth, ang first district representative ng La Union and House Deputy Speaker. Representative, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po.
1: Good morning, Kong.
2: Hello, magandang umaga po. Salamat po sa pag-imbita.
0: Alright, Partner Robert, go ahead.
1: Apo. Kong, unang tanong po sa pagbubukas po ng panibagong sesyon ninyo dyan sa Kamara. Ano ba ang inaasahan ng publiko na mga una ninyong ilalatag na mga panukalang batas dyan sa Kamara na may direct impact po sa ating pong mga pangkaraniwang Pilipino?
2: Well, nakaangkol po yan sa magiging laid up priority measures ng Pangulo. Siyempre, magsiset po siya ng action. Pero kung pupulsahan po natin yung mga nakikita nating surveys saka yung mga actual na pangangailangan po, nakapaikot po talaga to sa ekonomiya at lalo po sa basic services na kailangan po natin. Makikita nyo naman po na maraming external forces na nagko-cause po ng mga problema natin, yung mga pang-araw-araw na gastusin, yung mga pagtaas ng presyo. So inaasahan po natin, aside from the accountability crusade po ng Pangulo, puro economic saka economic relief po yung sentro po ng magiging zona saka part po ng LEDAC measures.
1: Alam natin kung na previous years may mga LEDAC na din tayo at may mga priority measures na rin tayo na inilatag ang palasyo. Siyempre meron ng Senado at ang Kamara. Ano? Ito bang mga nauna na ito, gaya ng anti-political dynasty bill na ito, may future pa rin ba ngayong papasok na Kongreso?
2: Well, karamihan naman po na naipasa namin dun sa House. Nagkaroon lang po ng konting bottleneck po nung sa Senado kasi maalala nyo po meron naman pong may mga nangyari po na hindi inaasahan during the last few weeks of the session. Malaking bagay din po na nakapag-call ang Pangulo ng special session. Ngunit hindi po umabot. So kailangan po naming medyo mag-double time ng konti kasama ng aming partner sa Senado para po mapirmahan po ng Pangulo at maging batas po itong mga important na LEDAC priorities na ito. Katunayan nga po, meron po kaming grupo ng mga congressman ngayon na maghahayos po bukas nung parang gumawa po kami ng isang bill. Tinatawag po namin na pamana bill. Ang dating po niyan is for minimum wage earners na makaka-receive po. Digital po yung disbursement nito. Ibig sabihin parang ATM style po siya. Para po sa ating mga minimum wage earners na magkakaroon po ng parang 12,000 a year na proposal po. Tapos parang 200 a day po ang max na pwedeng gamitin nung ATM card na yon. Makakatulong po sa pangkain, makakatulong po sa daily transportation. So sana po makuha namin din po yung suporta ng karamihan ng aming mga counterparts. So basically po parang napag-isipan saka sabi namin tulong na rin namin to sa LEDAC priority measures. Si Kong Jude Asidre po ang principal author natin.
1: Ayun. Opo. Kong, bago ko ipasa kay Liza, next niyan syempre kapag after the soda ipapasa na sa inyo ng Pangulo yung panukalang budget for next year, yung General Appropriations Bill, yung GAB 1. Paano ninyo pinaplano na busisiin at aralin ito, considering na busy din po yung ilan sa mga inyo dahil nasa impeachment po yung iba at syempre may mga committee hearings pa po kayo sa ibang mga panukalang batas naman?
2: Ang diferensya lang po namin siguro sa Senado is marami po kami sa House of Representatives, no? At karamihan naman po yung mga chair na nandun po sa impeachment, hindi naman po sila yung mga main characters saka main chair po nung mga committees na involving the budget. So meron pong mga vice chair pero karamihan po hindi naman po maapektuhan yung kumbaga yung daily business saka yung rigors po nung everyday na budget hearings po. So time management lang po siguro saka like kami po mga deputy speaker may time po na magjo-duty kami at magpe-preside. So hindi po kami agad-agarang makakasuporta ng daily naman sa impeachment. Baliktaran lang po. So time management lang po.
1: Partner.
0: Sir, to wrap up this interview po, we only have 4 minutes left dito sa program. Kumusta po ngayon dyan sa House of Representatives? Ready na po ba? All systems go now for the SONA, sir? Go ahead.
2: Actually, kakarating po.

0: lang po. Wala naman pong problema kasi usually po nagkaka-session naman po kami ng umaga.
1: Mm-hmm.
0: Meron po kaming session ngayong alas 10 ng umaga. Tapos yung usual po na preps before they close down at around 1:30 or 2 o'clock.
1: Mm-hmm.
0: At hopefully po maka after the after po nung start eh baka mga 3:30 to 4 o'clock po eh nagsasalita na po yung ating pangulo.
1: Marami na po ba nandiyan representative na mga kasamaan po ninyo?
0: Marami na pong congressman saka may mga syempre yung mga staff po at lahat kasi nga po may session pa ng umaga. So medyo administrative matters lang naman po yun.
1: Mm-mm.
0: Ewan ko lang po kung may hahabol pa ng mga third reading bills.
1: Baka maghahabol pa?
0: Or baka this week po, itong Tuesday at Wednesday po yun.
1: Naghahabol ng timeline sila, Representative. Maraming salamat po, sir, sa inyong oras. Alam ko yung busy po kayo for today, sir. Thank you so much.
2: Thank you, sir.
0: Thank you. Salamat sa pag-imita.
1: Ayan po si Representative Francisco Paulo Ortega V. Hindi na ako nagkamali ngayon.
2: Kompleto, ha?
1: Kompleto na tayo. Ikaw ba eh, junior o the third ba, partner?
2: Wala.
1: O Robert Mano lang?
2: Robert Mano lang talaga tayo, partner.
1: The 47th, ganun.
2: Ikaw, ano ilalagay ko? Liza Akinunda?
1: O wala, nag-iisang ano, the 53. Lalo na nagtotrowback tayo ng mga Radyo Patrol numbers natin. Pero ayun nga, ang ganda ng mga natanong mo kay Representative. Representative, talagang maghahabol sila ng timeline nila ngayon kasi talagang sumisingit ang mga investigations in between the sessions. May budget na nga niyan. May impeachment trial. Sulit na sulit ang ano, ang oras ng ating mga kongresista ngayon, partner.
2: Nako. Gabit na partner.
1: Oo, ikaw kailan? Ikaw niyan. Ikaw niyan, mahaba-haba pa ang araw mo, but partner, thank you so much.
2: Tatamahan mo naman ako.
1: Hindi, okay na tayo. After neto, day off na natin eh. Kaya sagad ng energy natin. Energy! Hanggang alas 9 ng hapon. But ayun, partner, baka may mga nais ka pang sabihin, batiin bago tayo mag-wrap up sa program.
2: Hindi. Partner, thank you very much. Siyempre, get well soon kay ating Doray. At maraming salamat. Nag-iisang Liza Aquino sa pagsama sa atin sa Tandem ng Bayan.
1: At maraming salamat din po. Thank you so much, Sir Robert Mano, for having me dito po sa inyong programa. Maraming salamat po mga kapamilya sa tumutok po sa ating isang oras na huntahan, pag-uusap dito po sa Tandem ng Bayan. Ipapasad po namin ang bola sa ating Golden Voice. Balita patang susunod na kasama si Peter Musngi at Rica Lazo. Partner, ingat ka dyan sa Senado. Maraming salamat sa iyo.
2: Thank you.
1: See you, kapamilya.

0: kakain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saad man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan.

Abang-abang na ang lahat. Ang talk show na may everything at anything. Paparating na sa inyong radyo at telebisyon. Kasama ang inyong nag-iisa, Kabo ng Masa. Cooking, editing, gaming, lahat ng yan nandito sa Gabi Kabo! Simula Hulyo a 27, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa FBS.

0: DZLB, 1116 kHz, ang tinig ng kaunlaran.
1: Ito po ang Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran sa bayang napakikinggan at napapanood sa Facebook at YouTube platforms ng Radyo DZLB. Oras!
2: 2:14 ng hapon.

0: 5 down, 1 more to go. Sa kanyang second to the last na zona, tanong ng madlang people at ng mga iskolar ng bayan. So, ano na?
1: Sa kabila ng maraming problema, impeachment trials at krisis sa gasolina, ano kaya ang mapapala kapag ang Pangulo na ang nagsalita? Mapakalabarzon o buong bayan umaasang sulit itong mapakinggan? Dahil ang publiko hindi nakukontento pag ang punong ehekutibo nagbitiw ng mga pangakong any-any na lang. Magandang hapon po Laguna at Calabarzon. Sama-sama nating pakinggan ang ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Aarangkada na ang State of the Nation Address 2026, the DZLB News Special Coverage.
2: Ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay at mabuti. Tayo ang bagong Pilipino.
3: Sa inyo ng buong pwersa ng Radyo DZLB. Ito ang State of the Nation Address 2026, the DZLB News Special Coverage. Narito sina Gian Garma at Paolo Barcelona.
0: Tayo po ay sa bayang nasusubaybayan live sa Facebook at YouTube pages ng Radyo DZLB. Sa bayan din tayong nasusubaybayan sa mga platforms ng Smile Network, TGON Philippines at sa online radio via JLR 89.5 FM at 1620 kHz AM sa Manila SDR. Ano-ano nga ba ang mga nagawa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakalipas na isang taon? Sama-sama natin niyang alamin, himayin at siyasan.
1: Sa hapon pong ito, makasama natin ang mga eksperto mula sa larangan ng political science, environmental science at agricultural and applied economics. Sasamahan nila tayo sa pagtatasa sa performance ng kasalukuyang administrasyon. Kukunan din natin sila ng kanilang reaksyon sa magiging sona ng Pangulo. Ngunit bago po yan, mga kaibigan, narito po muna ang ating mga tampok na balita. Nagkasaan ang mga serye ng kilos protesta ang mga progresibong grupo sa Timog Katagalugan sa bisperas ng State of the Nation Address ngayong taon. Bit-bit ng caravan na pinamagatang hagupit ng Timog Katagalugan na ngalampag ang mga progresibong grupo sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, Department of Agrarian Reform at sa Department of National Defense. Inondin na nila sa kanilang protesta sa DNR ang pagpapatuloy ng mga proyekto na nakasasama sa mga pamayanan, indigenous peoples at sa kalikasan ng rehiyon. Nagpakalbo rin ang ilang mga kalahok bilang simbolo ng pagkakakalbo rin ng mga kabundukan sa rehiyon. Habang isinasagawa ang kilos protesta, may lumabas na puting usok mula sa gate ng DNR. Ayon sa mga progresibong grupo, pestisidyo raw ang naturang usok. Pero sa isang pahayag kagabi, sinabi ng DNR na disinfectant mist daw ang naturang usok at hindi pesticide. Wala rin umano itong halong chemical agents. Ang lumabas na disinfectant mist ay bahagi umano ng regular na defogging sa naturang departamento. Samantala, nanawagan sila sa DAR ng tunay na reformang agraryo at ang pagtitil sa monopolya sa lupa at landlordism. Sa kanilang protesta naman sa DND sa Campo Aguinaldo, kinondena nila ang anilay lumalalang militarisasyon, red tagging at iba pa mga forma ng state repression. Nagprotesta naman kaninang umaga ang mga progresibong grupo ng Timog Katagalugan sa Filcoa sa lungsod Quezon. Bahagi ito ng kanilang State of the Region Address. Nakatakdang makilahok ang delegasyon ng Timog Katagalugan sa malawakang sona ng bayan ngayong pong hapon kasabay ng sona ng Pangulo.
0: Sa kaugnay na balita, nakataas na ang full alert status ng pulisya sa buong rehiyon ng Calabarzon bilang paghahanda sa sona ngayong araw. Sa isang pahayag, sinabi ng Police Regional Office 4A na halos 1,900 na pulis mula sa rehiyon ang ipinadala sa Metro Manila para sa sona. Kabilang sa naturang bilang ang mga Civil Disturbance Management Contingent, Regional Standby Support Force at Administrative Support. Dagdag ng Pro 4A, patuloy silang nakamonitor sa iba't ibang bahagi ng Calabarzon para sa mga posibleng kilos protesta ngayong araw ng SONA.
1: Diniyak ng Malacañang na nakahanda na ang lahat para sa ikalamang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong hapon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tanging hiling na lamang ng palasyo ay maging maayos ang panahon sa araw ng SONA upang hindi maapektuhan ang mga nakatakdang aktibidad. Dagdag pa niya, mismong ang Pangulo ang nagsulat ng kanyang talumpati na kanya pong ihahatid maya-maya po lamang. Inaasahang aabot sa 1 hours and 20 minutes ang talumpati ng Pangulo ngayong taon ayon kay Yusek Castro. Samantala, binweltahan din ni Castro ang ilang grupong bumatiko sa Pangulo tulad ni Tindig Pilipinas co-founder Kiko Aquino D. Sa isang panayam, sinabi ni Yusek Castro na para umano sa lahat ng Pilipino ang SONA. At kung naghahanap ng pruweba na nagawa si Aquino D, dapat umanong maghalughog ito sa mga nakaraang pahayag ng punong ehekutibo. Nauna kasing sinabi ni Aquino D na dapat umanong iksian na lamang ni PBBM ang SONA upang agad na makabalik ang taong bayan sa kanilang mga dapat gawin.
0: Trabaho na rin ang Kamara at Senado matapos buksan kaninang umaga ang ikalawang regular session ng 20th Congress. Kaninang pasado alas 10 ng umaga, pinangunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian gaya ng mataas na presyo ng bilihin at kuryente, mababang sweldo at kakulangan ng trabaho. Trabaho na rin ang Senado sa kabila ng patuloy na pagsasagawa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ni Impeachment Presiding Officer Senator Cheese Escudero na simula Miyerkules alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon na gagawin ang impeachment trial, habang pasado alas 3 naman uupo ang Senado sa kanilang regular session. Sa kabilang banda, nagbukas na rin ng sesyon ang House of Representatives. Ayon kay House Speaker Boji D, patuloy daw na maglalatag ng mga batas ang Kamara na nakatuon sa mga reforma gaya ng Rice Industry and Consumer Empowerment Act para mapababa ang presyo ng bigas. Gayon din ang pag-amyenda sa Universal Healthcare Act at ang pagpasa sa Cadena Act o yung batas, Prof. Genano, na gumagamit ng blockchain technology upang mapalakas ang transparency measures ng pamahalaan.
1: Bago yan ah.
0: Yes, matagal na pinagdebatihan yan sa Kamara at sa Senado, Prof. Gen. Maya-maya lamang ay magkoconvene naman ng parehong Kamara at Senado para naman sa special session na isasagawa para sa SONA ng Pangulo.
3: State of the Nation Address 2026, the Diesel News Special. Come on!
1: Nako, ito, Pao, para sa mga nag-aabang sa red carpet.
0: Meron ba?
1: Meron nga ba?
0: Meron nga ba?
1: Wala. Wale!
0: Literal na wala.
1: Walang-wala. Walang inaasahang pabunggahan ng suot sa SONA ngayong taon. Pero tuloy ang tradisyonal na malikhaing paraan ng pagpoprotesta na isinasagawa ng mga miyembro ng Makabayan Block. Sabado nang ilabas niya o ng Kabataan Portlist ang disenyo ng susuoting SONA outfit ng kinatawan nitong si Representative Rene Co. Aniko, paraan daw ito ng pagtindig ng mga kabataan sa mga umano'y pang-abuso ng Administrasyong Marcos at ng pakikipagsabwatan umano ng pamahalaan sa Estados Unidos. Tatak iskolar ng bayan ang damit ni Congresswoman Co na gawa ni Sofia Kabugoy mula sa UP Dalaman. Si Gabriela Portillo Street Representative Sara Elago naman isusuot ang isang simpleng skirt na gawa ng visual artist na si Michael Joselo, kung saan isinasalarawan nito ang mga ipinaglalaban ng mga kababaihan kagaya ng food security, karapatang pantao at economic relief. Sa mga organisador ng SONA, simpleng Filipiniana dress lamang ang maaaring suotin ng mga kababaihang dadalo sa batasan at barong Filipino naman para sa mga kalalakihan. Papayagan ding magsuot ng business attire ang lahat ng mga dadalo at walang aasahang red carpet sa batasan gaya ng nakagawian sa mga nakaraang talumpati ng Pangulo.
0: Yan pa naman yung inaabangan namin kung paminsan, Prof. Gen, sa batasan eh, di ba?
1: Sino ang may mga sosyalin ang suot?
0: Sosyalin ang suot tapos pabunggahan ng designer.
1: Oo.
0: Kasi matagal naging katanungan, Prof. Gen, at sa ating mga taga-subaybayan, no? Na ano ba yung susuotin, sino yung designer?
1: Sino designer? At magkano?
0: At magkano?
1: Yun.
0: Pero dahil nga simula last year na natigil yung ganitong mga ostentatious. Wow.
1: Wow. Ostentatious.
0: Tumutunog na tayo. Tumutunog yayayamanin. Na ostentatious displays of wealth.
4: ipinagbawal yan dahil sa bagyo. Ngayon, et tila baga itinuloy ng kamara yung ganyang tradisyon. Pero tingnan natin, baka may mga ilang pasulpot-sulpot tulad na nga lang nung ibinalita mo kanina yung mga bayan black, di ba?
1: Lagi yan, may protesta yung kanilang suot.
4: Fashion statement.
1: Yes.
4: Literal na fashion statement, di ba?
1: At buti lulusot ngayon kasi, di ba, may mga nakaraang sona din na sinabihan na ng kamara ang mga representante na ay, huwag kayong mag-susuot na may protesta ha, pero at least for this year, eh, pinush pa rin nila.
4: At saka, parang kahit paano, eh, may ano naman, mayroong respeto sa artistic freedom.
1: Yes.
4: Lalo't very important na maipakita din naman natin sa mga creative na pamamaraan ang ating mga opinion.
1: At mga tindig.
4: At mga tindig sa mga isyung pambayan. Kabig naman po tayo sa balita na tungkol sa ating panahon. Asahan ang maulang panahon sa Metro Manila at malaking bahagi ng Calabarzon ngayong araw ng SONA ni PBBM. Ayon sa PAGASA, nakakaapekto ang southwest monsoon o hanging habagat sa Luzon. Dahil dito, asahan ang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa Metro Manila, Cavite, Laguna at Batangas. Asahan din ang kalakhang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa lalawigan ng Rizal at sa Quezon. Pero traditionally, maulan talaga.
1: Pag ganitong Julio. Season, oo.
4: Literal na it's raining in Manila, hindi
1: correct.
4: Ka ba nilalamig?
1: Nilalamig.
4: Oo.
1: Oh.
4: Pero hindi ka lalamigin sa loob ng house eh. Napaka-init doon at saka maraming mga kapwa mo reporter na nagdadatingan. So talagang only retouch ang kinalalabasan.
1: Hindi pwedeng mahulasan sa camera.
4: Hindi ka pwedeng mahulasan at hindi ka pwedeng maiskupan.
1: Ayun.
4: Dahil sa dami ng, ganap doon. Pero normally maulan. And isa yan sa mga tinitingnan natin kung papaano yung magiging mode of transport Pangulo papunta ng batasan.
1: Kasi usually naka-chopper yan eh, si Presidente.
4: Presidential chopper, yes. Pero I think sa tanang buhay ko bilang mamamahayag eh, wala pa ako nakitang presidenteng nagbaylan.
1: Oo. Laging chopper yan mula Malacanang papuntang batasan. Pero tingnan natin. Ang sabi ay magiging maulan ang panahon, Pao, no? But kanina nga, medyo kumukulimlim na rin dito sa Los Baños, Tingnan natin dyan sa Lungsod Quezon at sa Lungsod ng Maynila.
4: Kung tayo po'y makauwi ng matiwasay.
1: Oo.
4: Yun ang ano doon.
1: At walang baha. Kapag binaha sa araw ng SONA, lagot ang presidente.
4: Mahiya naman kayo.
1: Oo.
4: Yun ang sinabi niya last year.
1: Correct.
4: Yun ang sinabi niya last year. Hindi kami bumabanat dito ng any-any na lang.
1: Any-any na.
4: Counter 2, dalawa na. So sa correct. Mga nanonood dyan, bilangin nyo kung ilang beses namin i-mention ang any-any na lang. Para bang
1: ito na linyahan eh, no? Pero ito yung coverage na to, hindi to any-any ha. Mabigat ang ating lineup.
4: Matindi-tindi at saka best and brightest minds.
1: Yes.
4: Na homegrown dito po sa Universidad ng Pilipinas. Sa ating mga makakasama. Kaya naman,
1: sa puntong ito, bago muna yan, Pao, time check.
4: Oy.
1: Ang oras mo sa buong kapanuan, 28 minutos, makalipas ang alas 2 ng hapon. Sa puntong ito, simulan na nating palalimin ang pagtatasa sa nagdaang isang taon ng panunungkulan ng Pangulo. Ngayong hapon, makakasama natin ang mga guro at eksperto mula po rito sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños. O marami nung kaming mga ano dito, mga public intellectuals and analysts. Mula political science, environmental science at agricultural and applied economics. Sisigwadahan natin yan kasama ang ating mga panauhing eksperto.
4: Very interesting yung ating unang panauhin na Prof. Gen, ano? Ang una ating pag-uusapan, tinanong namin siya, kung ang Pangulo ay bibigyan ng grado na UP grade.
1: UP grade
4: mula system
1: pa. Mula 1 hanggang 5.
4: Ang tanong, ano kaya, the 1 million centavo question
1: is,
4: ano kaya ang makukuha niyang grado? Alamin yan at iba pang mga pananaw na tatak UPLB mula kay School of Environmental Science and Management Professor at batikang political analyst na si Professor Antonio Contreras. Narito po ang aming naging panayam kay Professor Tonton.

0: Discipline. Ibalik ang pamamalo sa mga estudyante sa school. Yung mga ganong mga solusyon galing sa public na lumalabas, magiging draconia ng solusyon. For me, I'd rather focus on the economic and social roots of that violence. Bakit ba marami mga bata ang violente? Bakit may ganong tendency? Then pupunta ka siyempre sa educational reform. And when I say educational reform, I'm not just talking about formal education. I'm talking about education in the form of popular education, of mass-mediated education, education which is, of course, development communication, you know, in a way that people are being taught how to be good citizens. Diba? Political literacy is one, etc. So these are things that can create a foundation for talking about reforms that may, in the end, directly attack the roots of school violence. Okay? Kasi ang lagi namang iniisip ng mga tao, i-regulate lang yung gadgets. It's not the gadget. I think that is the problem. I think the problem is many students no longer have the proper nurturing that they're getting from their adults, because the adults have a lot of are also too engaged in many other things. So may ang solution dyan sa ibang lugar mo maaring man, yung improving the economy, improving livelihood, employment, and of course yung sistema na holistic yung ating pananaw sa edukasyon, na hindi lamang sa, kasi yung bullying na lang, for example, kasi yung mga violence na nanggaling sa bullying, ba't may bully? Hindi naman yan dahil sa nag-gadget eh. Produkto yan ng violence, ng kultura ng violence, at nasa mo makukuha sa media. Diba? At nakikita mo rin yan sa mga role model. Paano mo iiwasan ang bullying, ang violence, kung may mga politiko ka kung umasta bully. Hindi ba? Porket hindi nasunod ang gusto ng upak na ng sheriff, 'di ba? Porket may threat, mangti-threat din na papatay. 'Di ba? So that if they were going to celebrate that, those kinds of the politicians are also role models. So ano yung solution diyan? But the educational system will have to really be reformed in such a way that it's more holistic, more responsive to creating a kind of mindset that is consistent with responsible, mature, democratically loving Filipinos, and a society that will also nurture that kind of belief.
1: Prof. Tonton, marami kayong nabanggit, no, sa inyong wish list na mga gusto ninyong marinig mula sa ating Pangulo sa kanyang darating na SONA. But to wrap up the discussion, no, sa dinami-rami ng mga kailangang harapin ng ating Pangulo, at sa dami din, no, nung mga nabanggit po ninyo sa inyong wishlist, dadalawang taon na lamang ang nalalaki, no, sa administrasyong Marcos Jr. So, kumbaga, kung sa atin po sa UP, magkakram na tayo niyan. So, sa dinami-rami ng mga kailangang harapin ng administrasyong ito in his last 2 years of his administration, ano po sa palagay ninyo yung pinaka dapat bigyan niya ng prioridad?
0: Kasi para sa akin, kasi ang problema natin struktural, nasa isipan natin eh. At kahit sino presidente, kulang ang 6 na taon. Kasi daan-daang taon, ibinaon sa ating kamalayan ang mga ugat ng problema natin. Hindi natin basta-basta pwedeng buwagin yun ang 6 na taon ng presidente. So siguro kung mayroon dapat ipamana ang presidente ay yung mga binhi ng isang uri ng Pilipino na rational mag-isip, sa tingin ko. And the only way that can be done, of course, yung mga economic measures kasi talagang kailangan gawin yan eh. Pero kung talagang meron lang talagang kailangan i-tweak, kasi I think the legacy will, is to really fix the curriculum.

0: ang naging panayam natin kay Professor Antonio Contreras ng School of Environmental Science and Management. Ika nga niya kanina eh, marami naman siyang nagawa pero marami pa. Kaya 1.75 hanggang 2 yung binigay niyang grado.
1: Mm. Kasi kung titingnan din natin from a strictly governmental perspective, marami namang na-try ma-accomplish.
0: Mm-mm-mm.
1: Pero ang tanong kasi ng taong bayan, malalaman natin mamaya pag nakausap natin ang ating mga panauhin, eh nakontento ba sila dun sa response sa ilang mga issue tulad ng corruption.
0: Corruption. Tulad sa flood control
1: scandal. Diba? Lalo dito sa Calabarzon na napaka-importanting usapin. Lalo't Hulyo na ngayon, nag-uulan na naman.
0: Mag-uulan na naman, babaha na naman. Eh, alam niyo naman, maraming mga lugar dito sa atin, lagi na lang pag maulan, binabaha and hanggang buwan ang tinatagal ng baha.
1: Buwan o minsan taon pa.
0: Taon pa.
1: Kasi lalo halimbawa Laguna, Dibay. Diba? Yung mga catch basin ng mga tubig.
0: Oo.
1: Catch basin yung ilang mga bayan dito. Baka ilang beses na akong nag-cover ng disaster dito sa Calabarzon area, Prof. Gien. Ano? At lagi kong nakikita yung epekto ng masamang panahon. Lalo dito sa Calabarzon dahil napaka-importanting sentro ng komersyo, ng kabuhayan, ng agrikultura itong ating rehiyon.
0: Itong ating rehiyon, yeah, exactly. Diba? Kaya kanina nabanggit din no, ni Prof. Tonton na nawa ay magkaroon ng puwang sa SONA for energy sovereignty.
1: Very important. Oo. Lalo't yung ibang mga rehiyon o ibang mga lalawigan dito sa Calabarzon at maging sa buong Pilipinas
0: sa buong
1: ay dumedepende pa rin sa mga electric cooperatives o di kaya sa mga liblib na lugar, yung mga remote islands na pukor pa.
0: Oo. So, tsaka yung dependence din sa fossil fuels.
1: Dependence sa fossil fuel is one thing.
0: Mm-mm.
1: Yung isa is yung privatisasyon ng kuryente.
0: Isa pa yun.
1: Diba, dahil maraming area yung sineserbisyohan dati ng mga electric cooperative. Ngayon, ang nagseserbisyo mga power utility na pag-aari ng mga malalaking korporasyon na nagpapataas din sa halaga ng kuryente.
0: And of course, bukod sa energy sovereignty, nabanggit rin niya no, ang usapin ng edukasyon. Ang impression ko sa sinabi ni Prof. Tonton kanina, parang ano siya, edukasyon ang punot dulo ng lahat ng development concerns natin, no? Kung maunlad ang at magandang education system natin, ay mas magiging matiwasay sana ang pag-unlad ng ating bansa. Of course, that comes amidst yung isinusulong no, na refrain GE na, well, shelved na yung proposal na yon, pero nandun pa rin yung banta ng posibleng pagbabago sa ating general education curriculum na pwedeng may implikasyon no, when it comes to the job security ng ating mga guro and syempre yung kalidad ng pag-aaral ng ating mga kababayan.
1: And when you say kalidad ng pag-aaral, Prof. Gien, kalidad din ng employability yung susunod
0: yan. Yes. Oo.
1: Dahil bilang educators, importante, gusto natin makita na yung mga tinuturuan nating mga mag-aaral ay nagsasucceed sa fields na gusto nilang pasukin. Although hindi naman hindi naman kaila sa atin na yung iba ay nagtatrabaho ng iba sa kanilang natapos na degree.
0: Yeah.
1: 'Di ba? O di kay pumapasok sa mga ibang industriya tulad ng business process outsourcing na marami rin dito sa Calabarzon.
0: At so marami jobs. Din mga entrepreneurs, no? Yung mga SMEs. Yeah.
1: SMEs, micro, small and medium enterprises which make up 90%, 70% ng ekonomiya ng ating bansa. Napakalaking sektor niyan at marami ang ating aasahan, Prof. Gien. So, hindi pa, kumbaga, unang sigwada pa lang ito. Dahil
0: marami pa tayong mga makasamang eksperto. Pero bago yan pa, iulat lang natin na nagsimula na rin po no, na makitipon ang delegasyon ng mga progresibong grupo in the Southern Tagalog region sa SONA ng Bayan. Siguro pwede na natin ipakita no, yung ilan sa mga larawan mula po sa ating correspondents. Ayan, so sa ngayon ay nag-merge na yung mga progressive groups from Southern Tagalog sa iba pang mga progressive groups mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa no, para sa tinatawag na SONA ng Bayan. Parang ito yung kumbaga kontra-SONA ng progressive groups na itinatapat kapag SONA ng Pangulo.
1: At saka ang kapansin-pansin dyan, Prof. Gien, ay dumarami yung bilang ng mga kabataan na nakikilaho Mm-hmm. Kanina ngayon, nagbibiro pa kami ni Prof. Gian at saka ni Ben, yung ating kasama dito, na uso na ngayon yung Jisoo Life sa proteste.
0: Oo.
1: Samantalang nung ako nagko-cover ng mga rally dyan sa labas ng batasan, wala pang...
0: Mainit talaga ko sa
1: wala
0: mainit.
1: Pang portable fan.
0: Oo.
1: Diba? Wala pang portable fan. At saka, isa pang kailangan nating bigyan punto rito, laging taga-Southern Tagalog, laging taga-Calabarzon yung unang contingent yes. na nakakarating. Whether sa batasan man yan or sa Campo Aguinaldo o kung saan man merong protesta dahil yes. napaka-active ng youth community ng yes. Ating komunidad dito sa Calabarzon. And I think this is the first time din na kanina naririnig natin sa mga reports na nagsisimula na rin yung programa naman ng
0: pro
1: administration groups malapit doon sa pinangyayarihan ng SONA. Mm-hmm. Sa mga nakaraang taon na ako'y nagko-cover ng SONA, kadalasan bakante yan.
0: Usually wala masyado.
1: Wala masyado o hibihira. Natatapos yan bago yung appointed hour of 3 o'clock
0: yeah.
1: or 4 o'clock. Pero ngayon meron. So tingnan natin kung anong magpapang-abot ba itong dalawang grupong ito. Yan ang 1 million centavo question.
0: At alam mo pa, marami pa tayong mga 1 million centavo question sa ating mga experts. Dahil makasama po natin ang mga panauhing eksperto natin mula sa Department of Social Sciences, UPLB College of Arts and Sciences, at Department of Agricultural and Applied Economics ng UPLB College of Economics and Management para ipagpatuloy ang ating pre-SONA analysis.
1: Ano nga ba ang kanilang mga inaasahan mula sa SONA ng Pangulo ngayong taon? Abangan yan sa pagbabalik ng State of the Nation Address 2026, the DZLB News Special Coverage.

Abang-abang na ang lahat. Ang talk show na may everything at anything. Paparating na sa inyong radyo at telebisyon. Kasama ang inyong nag-iisa, Kabo ng Masa. Cooking, editing, gaming, lahat ng yan nandito sa Gabi Kabo! Simula Hulyo a 27, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa FBS.

0: be wrong, but yeah.
1: Udah
0: may idea ako. Pwede bang yung .exe file? Ay, no.
2: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
3: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
4: Ito ang aking sikreto.
3: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
5: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.

0: Plus, DZLB News special coverage. Paolo Barcelon at Gen Garma pa rin po ang inyong makakasama at sa bayan pa rin tayo nasusubaybayan sa Facebook page at YouTube channel ng Radyo DZLB. Gayun din po sa social media platforms ng Smile Network, News Radio Philippines, TGON Philippines at sa Manila SDR 89.5 FM at 1620 kHz AM. Kulang-kulang 44 na minuto na lamang ano, dahil ang oras po natin sa buong Pilipinas, 3:16 ng hapon, 44 minutes ang ating inaantay bago ang inaabangang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: At bago ang ikalimang ulat sa bayan ng Pangulo ay tasahin natin ang nakalipas sa taon ng kanyang administrasyon. Check na check ba para sa mga kasama nating eksperto ang naging performance ni Pangulong Marcos Jr.? Meron ba mga for revisions? O may mga tagilid at bagsak?
0: Thesis yarn.
1: Thesis eh, no? Thesis panel po ito.
0: Thesis panel pala. Thesis defense.
1: Makakasama po natin via Zoom si Professor Norbert Norris Bonifacio Chuck Falguera mula po sa Department of Social Sciences, si Professor Miguel Enrico Mico Aison ng DSS din po ng College of Arts and Sciences, nandito po sa ating studio, at nasa studio din po natin si Professor Jenny Lapiña ng Department of Agricultural and Applied Economics ng UP Las Banias College of Economics and Management. Gentlemen, magandang hapon po. Thank you for joining us. Ayan. Okay. Sige, unahin natin siguro si Prof. Chuck, no? And let's ask the same question na tinanong natin kay Prof. Tonton Contreras.
0: Sige.
1: Kung kayo po ay magbibigay ng grado kay Pangulong Marcos Jr. sa kanyang naging performance in the past year, kunwari UP grade, ay ano po ang inyong ibibigay na grado? Yeah, si Sir Chuck po muna, and then Prof. Mico, and then Prof. Jenny.
2: Oh, hello, Ken. Hello, Paolo. First of all, I apologize for being here in Zoom. And I'm in the internet shop kasi wala akong dalang laptop. And I may look shabby kasi nasa Baguio ako. Alam mo naman, I'm supposed to be in Los Baños, but I'm first time president in Baguio. Now, ngayon, sa grade naman, personally, I refuse to give a grade. If you can grade 1.0 hanggang 5.0, for me kasi, I have to give a grade kasi policy is long term. Hindi naman short term. Pag magbibigay ako ng grade, parang mapapakita na ako ng ano yung short term gains ng mga policy. And I don't believe in short term gains in policy making. I always believe in long term gains. So ganun ang gusto ko ipawating. But I analyze it. And ang pag-analyze ko sa kanya is that so far, mahiya naman kayo sa zona, di ba? Yung last year na zona, di ba? It is what you call na, mahiya naman kayo sa zona. And from there up to today, ang analysis ko dyan is that he refused, or maybe he barely tackled the issue of sa mahiya naman kayo. Kasi yun, na-control issues ko na is that wala pang isa pa lang kulo si Diego Estrada sa kanon. Di niya masyadong na-test yun. Konti lang. May mga nakasuhan ng konti. And they want to tone down yung issue na ano sa kanilang kapulaan na maraming corruption. And yung kanyang laptop ay na matamay record sa hindi pa nausisa. Diba? So it was a toned down past 1 year performance. Yeah. It was toned down. And for me, that shows some weakness that I kept saying. And for me, parang nasa, he is on survival mode. Parang he refused to show his spine. See, so that, you know, people like us, di ba? People like us in the academia. People like us who love the country. We want to see a president, you know, whether we agree with him or not, whether we voted for him or not, to show his spine. Pakita ka naman ng spine. From my viewpoint, hindi niya pinakita yun. So ganun ang nangyayari sa akin. Of course, I want to tackle other issues, pero later on, ang nakalagay sa Pulse Asia survey, kailangan ng corruption issue na i-address. So ito, ang sinasabi ko, hindi niya masyadong in-address, hindi niya masyadong pinakita ng spy.
1: Yun so, po ang So kumbaga Prof Chuck, marami pang ano no, kulang-kulang.
0: INC, incomplete.
1: Incomplete, oh.
0: Incomplete.
1: Pero ika nga ni Prof Chuck, ayaw niyang magbigay agad ng grado eh.
0: Si
1: pero
0: Sir Miko ang kailangan natin tanongin. Oh. Kaya Sir Miko, kung UP grade po ang basihan eh, meron din po ba kayong ibibigay na grado sa 2025 performance ng Pangulo?
3: Siguro kung UP graduate, UP standards, mga 75, ganon. Mm-hmm. Passing, above 60. So mga 2.5. Mm-hmm. Natin 2.5. So bakit? Of course, ginagawa naman ang administrasyon kahit papaano yung pagtugon sa iba't ibang krisis na kinakaharap. Kaya lang ko ibabangga kasi natin dun sa previous State of the Nation address ni Presidente, ang daming mga nangyari at binulgar ng administrasyon in the past na hanggang ngayon ay naghihintay tayo ng kasagutan. Like for example, doon sa kakasabi lang ni Sir Chuck kanina, yung flood control.
1: Yeah.
3: Panahon na naman ng tag-ulan ngayon. At kung matatandaan natin, aside from making an expose in the son of the President 2025, the President also made pronouncement that there will be cases filed. No? Hindi lang cases filed, may makukulong bago matapos yung taon. At ang problema, ilan lang tao. Yung iba sinasabi big fish, pero parang hindi naman big fish kasi isang incumbent senator lang yung nakulong related to flood control. Yung isa doon, former senator pa, at yung isa namang nakukulong na senador ay hindi related sa flood control yung
0: yes
3: current issue na dahilan kung bakit siya nakulong. So, yun yung isa. Pangalawa, binabaha pa rin tayo eh. No? Medyo nagkaroon ng pagbagal pagdating sa infrastructure spending. So, yun yung medyo kailangan balansihin. Medyo naging mahigpit yung gobyerno pagdating doon, pero ang dami ring naging setback pagdating sa mga infrastructure, 'di ba? Sabi ni BBM before, yung build ginawang build better more, if I'm not mistaken.
0: Yes.
3: So BBM, ang problema pagdating sa infrastructure, medyo na pushback pa yung mga flagship projects na administrasyon, like for example yung iniintay natin na subway saka yung commuter railway is na move until 2032, if I'm not mistaken.
0: Yeah.
3: So that's past term of the administration. At syempre pag tinignan natin mga surveys, yung pinaka-importante yung issues ng mga ordinary household, which is yung gutom, yung material needs nila, no? So siguro expect natin later na yung presidente ipapakita yung mga economic milestones. In the past months nakita natin, no, nag upper middle income tayo, pero iba rin yung evaluation ng mga tao kung paano nila na-experience talaga to sa table nila eh. Like for example, how do you minimize the gap between statistics and stomach, no? Mm-mm. Yung gut issues pa, natutugunan ba nila to? Natutugunan ba nito yung gutom for example or other material needs? So ito yung sa tingin kong kailangan pang pagtuunan ng pansin administrasyon. At hopefully makarinig tayo ng kasagutan din.
0: Sir Miko, gatungan ko lang po yung tanong nyo or yung statement nyo about yung sa pagpapakulong.
3: Mm-hmm.
0: Ang dami po kasing mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon on all fronts, ano, na nagtatanong, bakit yung ano lang, yung tumutuligsa lamang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ang tila napakukulong? Because the big elephant in the room is the president's cousin, the former speaker.
1: Oh, former speaker, Martin,
0: Martin
1: Romualdez.
0: Yeah. Na matagal nang pinapangalanan ng maraming controversial dokumento at investigative reports.
1: Mm-mm.
0: Ay tila hindi pa rin napapanagot. Is it because the system itself is slow? Or is the president slowly trying to find a way na papanagot din kahit yung mga kaalyado niya, because that was his promise in the last SONA.
3: Mm-hmm. Yun nga yung isang problema natin. No? Ang nakita natin naging reaction dito ng presidente is mag-create ng isang independent commission.
0: ICI.
1: The ICI.
0: No?
1: Yes.
3: Yung ICI. Mm-hmm. Kaya lang naging problema sa ICI, nag-commence ng operation noong March. At sa nakita natin naging proseso kasi ng ICI, hindi ganun ka-transparent yung ICI eh. All throughout the investigation, di ba nagkaroon pa ng issue kung ila-livestream ba to? Hindi.
0: Isa lang yung na-livestream.
3: Yun. Pangalawa, yung capability ng ICI na talaga mag-prosecute ng,
0: yes,
3: ng cases. So ang isa sa pwede mong gawin dyan, talagang palakasin yung ombudsman. Of course, alam naman natin, the president tried to influence that by appointing his preferred ombudsman, which is former Congressman and Justice Secretary Remulla. Unfortunately, nagkaroon din ng mga iba't ibang mga pronouncements na nauna si Secretary si Ombudsman Remulla before na hindi rin nagkatotoo. In fact, being echoed by the president. So yun yung medyo naging problema kasi the more na hindi talaga tutukan ng administrasyon tong mga kasong to at pabilisin yung resolution ng mga kasong to, the more na nawawala sa kanila yung naratibo eh. At the more na nawawala sa kanila yung naratibo, nagagamit to ng kabilang kampo para ipoliticize yung flood control issue, which is nakikita natin to sa nangyayari sa Senado ngayon. Mm-hmm. Diba? Nag-aaway yung minority majority at nagpapalitan, napaka-fluid ng number. At yung parang sa kanila prized possession is yung Blue Ribbon Committee. Mm-hmm. Because of the control over the flood control narrative na sinasabi ng minority ngayon na win-weaponize ng administrasyon para ipakulong sila eh. Because of their stance, for example, in the impeachment trial that is happening. So yun yung problema. Pag mabagal yung resolution ng kaso at mabagal din yung result ng executive, eh nawawala nung nawawala sa kanila yung naratibo na in-expose in the first place ng presidente nung 2025. So,
4: that's correct.
1: Actually, kanina, no, maganda yung point ni Prof. Miko about ramdam ba ng mga tao sa kanilang hapag, no? Yung pag-unlad na ipagmamalaki mamaya ng administrasyon. Which brings us to Prof. Jenny. As an agricultural and applied economist, eh, pasado ho ba siya sa Econ 11 para sa inyo, si President Marcos Jr.?
5: Parang alam ko na yung sagot dun na tatanungin natin yung kanyang professor dati. Ang masasabi ko siguro running grade, no? Hindi pa naman tapos ang kanyang administrasyon.
1: Mm-mm.
5: Kung bibigyan ng running grade at kung sabi mo nga pagdating sa food and agriculture, medyo 225 siguro ang pwede natin ibigay, itaas ng kaunti. Pero baka nga sabihin niya na napakaganda ng agrikultura last year. No?
1: Mm-hmm.
5: So pag tinignan mo yung statistics, 3.1% ang gross value added growth. No?
4: Oh, laki.
5: So medyo isa siya sa pinakamataas actually in the past 7-8 years. No? So totoo naman yun at mukhang yun ang ginusto niya. Kahit sa simula na kanya administrasyon ay tututukan niya yung pagkain at agrikultura. So
4: he was agriculture secretary also for a time.
1: Concurrent eh, no? Nung umupo siya.
5: So, kaya magandang abangan natin kung anong sasabihin niya doon. At mukhang nasa kanila yung favor na 3.1%. So results do show it and the statistics bear it out na maayos yung ating agricultural last year. Kaya lang nagre-reverse this year. So imbis na positive ngayon ay negative dahil alam na natin na merong Iran conflict and of course may reduction ng pagtatanim yung ibang mga magsasaka natin. No? So may mga ganong reversal. No? Tingnan natin kung paano tinutugunan yung interest ng mga, siyempre, mga farmers natin na pagka nakausap mo yung mga stakeholders, medyo hindi sila masaya, no? Sa pagpapatakbo ng ating agrikultura.
0: Prof. Henny, maraming agricultural crops ang Pilipinas, di ba? Napakadami. May siksikliglig at umaapaw tayo sa natural resources.
1: Mm-hmm.
0: No? And siguro I want to pick your brain and ask, should we expect like new in terms of new products na pwedeng ilako natin sa ibang bansa at scale? Kasi I wanted to ask you this for a time dahil nakita ko yung DTI, Department of Trade and Industry, tila bagay gustong ipromote yung ube.
1: Ube.
0: As the Philippines' newest big export.
5: Yeah.
0: So from ube towards other crops, should we push or should the president announce such a push in a platform as big as SONA?
5: Alam mo, ganito yan eh. Unang-una, hindi madaling umalis sa traditional crops natin.
0: Halimbawa,
5: ang rice, no, ang corn, malaking porsyento kasi ng ating mga lupain. Talagang yun pa rin ang pinupuntahan ng mga magsasaka. Hindi ganun kadali sabi mo magsishift ka kagad sa ube o magsishift ka sa ano. Kasi depende. Agriculture is biological in nature. So
1: yes,
5: dapat fit dun sa context na yun. No? Kaya, mas magandang strategya ay paano natin ipopromote yung agriculture development na naangkop sa bawat konteksto ng Pilipinas. So, limbawa, sa North, alam natin, let's say, Nueva Ecija, Central Luzon, rice yan.
1: Rice
5: lahat.
1: Yan.
4: Rice,
5: and di lang rice, pati livestock. No? So, paakyat ka, pupunta sa North, sa Isabela, corn.
1: Right?
5: Then, Visayas, of course, fishery, and, nandun yung mga ube, yung ibang ube nandyan sa area na yan.
4: Mm-hmm.
5: So pag Mindanao ka naman, fruits, no? Pineapple, banana.
4: Mangosteen.
5: So, mangosteen and other fruits. So I think mahalaging strategy. Later on yun yung mas gusto natin marinig. Ano ba strategy ng government? So yes, dun sa sagot sa tanong mo, mas maganda makarinig ng strategy. Hindi mawawala yung rice kasi given yung importance, sabi nga, malapit sa ating ano, no?
1: Sikmura yan.
0: Gut issue.
5: Talagang gut issue siya at importanteng issue siya. Pero mahalaga din na makita ano kaya yung sasabihin in terms of strategy for agriculture development. Madalas, inoconnect lang natin lagi sa rice eh. Nalilimutan natin yung ano. Kahit nga sa budget eh, pag tinignan mo, paano may ipopromote, halimbawa ube, kung napaka-konti ng budget,
1: yung budget allocated,
5: mo na suporta doon. Mm. Majority ng budget ng DA, nasa rice.
1: Nasa rice.
5: More than 50% rice.
0: May, saka ano pa sir, di ba, meron pa tayong rice competitiveness fund RSF. From the...
5: Yeah, 30 billion
0: from,
5: yan.
0: From the rice tarification law.
5: Yes, 30 mm-hmm. billion diba? Na yan ngayon.
0: At saka napakalapit na, alam mo, maraming lupaing sakahan ang kinoconvert into
1: nagiging commerce. Easy. Commercial kasama. Establishment.
5: Actually,
1: so,
5: nasa LEDAC yan, di ba? Yung national land use.
0: National land. Na, namatagal na, sir. Pinapriority yan.
5: Hindi na siya bago. So, tingnan natin kung meron bang push na ganun.
1: Kung mababanggit din ulit. Kung kasi mababanggit. Para nakakailang zona na tayo na binabanggit siya.
0: So, ano na?
1: So, ano na?
0: Any na lang.
1: Ibabago na naman sa counter. Ito, tuhugin muna natin ng ano, no? Usapin naman ng impeachment. Kasi, nako, mainit-init to, no? At alam natin na very obvious, watak na talaga ang
0: unity.
1: The house is divided. Palagay ninyo, Prof. Chuck and Prof. Nico, paano kaya mafa-factor in? Kung meron man, mafa-factor in kaya sa SONA ngayong araw na ito ang impeachment against VP Sara Duterte. Palagay nyo ba baka maya-maya eh magpahaging si ano si PBBM kay VP Sara?
0: Nawala ngayon
1: sa Pilipinas, ha? Ayan. Prof. Chuck po muna. Kayo po muna sa'yo. Tapos si Prof. Nico.
2: Jen, Professor Jenny, Paula, and Gian. Okay. And Nico. For me, most likely hindi. They will not project the impeachment. As I said a while ago, BBM, the president wants a safe SAFD. Gusto niya safe siya. Kasi pinanggit ko nila na they are on survival mode.
1: Yeah.
2: So, sa tingin ko, they will try their best na iliwas or sideline yung impeachment issue kay sa president. Okay. Because they want to do sa protest. They want to, ayaw nila yung magulo, ayaw nila yung protesta. So ganun ang tingin ko yung mindset ng presidente na ngayon. So that's what, instead, ang tingin ko, they will focus on, tingin ko, it's more technical issues. Ganun. Yun yung tingin ko. Of course, may mga issue of corruption, taxes, jobs, like you. Pero for me, tingin ko, yung best na mag-focus siya sa impeachment, mag-focus siya sa mga ibang issues, ang hinahanap ko personally is, kagaya sinabi ni Professor Contreras kanina, how to uplift the living standards of our people. Paano itaguinit yun pamumuhay na ating mga kababayan natin na as you all know, hirap-hirap na because of inflation, because of other issues.
1: So kumbaga, yeah. Prof. Chuck, no, the impeachment is not a matter na that's on top, no, of the agenda, so to speak, kundi may mas importante pa na gut feel issues, no. Bago pa lang po natin pasagutin si Prof. Nico, no, pakita lang po natin ang nangyayari ngayon sa Batasang Pambansa kung saan kanina nakita na natin si Presidential Son, Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, nag-aabang na sa lobby. Usually, Paolo, sa SONA, saang lobby ba or saang wing ba nang gagaling si President? Ayan, lumitaw na si Yusek Clair. Pero usually, saan ba nang gagaling si Presidente at saang wing siya ng batasan lumalapag?
0: Kung hindi ako nagkakamali, malapit yan sa may bandang North Wing area, no? Kasi malapit yan doon sa helipad ng kamera kung saan lumalapag siya around this time normally. It's 3:35.
1: Usually dapat nandiyan na siya.
0: Dapat
1: nandiyan
0: na siya. So if my accounts are correct, baka ito na yung isa sa mga pinaka, okay, I think, ito na,
1: nakikita na po natin, mga
0: na po natin ang
1: mga flight.
0: Oo. Ng Philippine Air Force 250th Presidential Airlift Wing na helicopter. Ang tawag po dyan, mga kababayan, ay isang presidential shell game. Ito ay isang taktikang ginagamit ng mga militar upang ma-disguise kung saang helicopter ba talaga nakasakay ang pangulo ng Pilipinas. Ginagawa din ito ng mga gobyerno sa ibang bansa tulad ng Marine One ng Estados Unidos, ano. So makikita natin na paparating na ang pangulo at pa-landing na yung kanyang chopper sa batasang pambansa kung saan tradisyonal siyang sinasalubong ng heads of both houses of Congress.
1: So that's the Senate President and the House Speaker.
0: Which is a very much different Senate President and House Speaker.
1: Kumpara nung nakaraan.
0: Mamaya magandang matanong dyan si Prof. Miko at saka si si ano no, kung
1: si Prof. Chuck.
0: Si Prof. Chuck. Sa kanilang pananaw, sa one-year revolving door, di ka nga, no? Tila nagbabago eh.
1: Pabago-bago
0: every year eh. Nag-aano na lang eh. Appoint na lang ang Pangulo. At sa ngayon ay kita natin, paparating na
1: no? Ang, sa helipad.
0: Yeah, that is a Bell 412 presidential helicopter acquired during the dying term, the dying days of the Aquino III administration, one of the most modern models right now in the Air Force. At ito na.
1: Mamaya sa loob lamang ilang sandali makikita natin si Pangulong Marcos Jr. emerging from the bell chopper. Pero sige, habang nakikita natin 'yan, Prof Miko, sa inyong palagkarina, ang sabi nga ni Prof Chuck baka hindi naman ilalagay impeachment kasi may mas mahahalagang issue sa ating pong lipunan. Sa inyong pong palagay, Sir Miko.
3: Nag-agree ako kay Sir Chuck, no, kasi if you would look at BBM's leadership style, hindi siya confrontational as a leader. No, maski nung nagsisimula yung impeachment trial, although alam naman natin kahit papano in our previous histories that Malacanang usually tend to influence, no, this kind of exercise or process, hindi masyado nagsasalita yung Pangulo about it. In fact, merong instance na sinabi niya ayaw niya nga sana noon. Nakita lang natin na medyo naging confrontational siya nung panahon ng kampanya. Sa kanong time na nagkaroon ng threat sa kanya si VP at nag-release ng statement yung presidente. Aside from that, hindi masyado. So, sa tingin ko, medyo iiwas siya doon sa issue na yon, specifically sa impeachment, para waraling masabi yung mga taong bayan na inuuna yung politika compared doon sa mga importanteng problema na kinakaharap ng taong bayan. Siguro, pwedeng ma-hapyawan yon, hindi directly, but indirectly in terms of making those people involved in the corruption accountable. Pero yung direct pagturo, no, sa impeachment trial at pag-touch sa impeachment trial, mukhang hindi ko inaasahan sa speech.
0: Habang naglalakad si Pangulong Marcos Jr. papunta doon sa kanyang pupuntahan sa batasan, which is the Presidential Legislative Liaison Office, o yung PLLO siguro, no, Prof. Chuck and Prof. Miko, what do you think of the revolving door of Senate presidents and House speakers na nakita natin over the years? Is it a sign that the president is still trying to find his footing when it comes to sino yung magpapatupad ng kanyang legislative agenda, or is it a sign of other things to come? Siguro unahin natin si Prof. Chuck.
2: Okay. It is a useful. Because it is normal for the setting na mabilis ang revolving door sa setting. It happened in the past kay administration ni Cody, Erap, Ramos, Pinoy. Mabilis mag-revolve ang Senate leadership. Pero sa House, matagal.
1: Yeah.
2: So, ngayon lang mabilis mag-revolve ang revolving door sa House of Representatives. So, ano yan? Indikasyon pa yan? Does it affect the president? Yes. That shows an indication kung ano ang klase ng presidente natin. Because, alam naman natin, realistically, the president can control the House if he wants to. He cannot control the Senate kasi mahirapan siya mag-control the Senate.
1: Mas independente ang Senate, Prof. Chuck, eh, no?
0: Mm-hmm.
2: Yeah. the executive has difficulty controlling the Senate, but it can control the House. Okay. Bakit? Ngayon, I think the revolving door ng House pag nagpalit ng Speaker, it still shows na kahit pa paano may control pa rin ang Presidente sa House of Representatives. Paano? Kasi saan ngayon ko ni? Pinsan na yun Speaker na involved sa anomaly. Okay. So pag pinsan niya Speaker na involved sa anomaly, kailangan mawala yung pinsan niya sa publiko, sa harap ng publiko. Kailangan magtago yung pinsan niya. So ganun kaya nagpalit ang Speaker. So in a way, naintindihan ko kung bakit nagpalit sila ang Speaker. And they chose a big Speaker. Hindi yan malakas sa Speaker. Nag-adapt sila ng book na Speaker. So ganun kaya lang nangyari. And for the sistema yan sa Philippine government, it is in the system na volatile and steady pero stable ang House. So kadoon. And for me, the pagpalit ng Speaker's House shows stability still kasi kontrolado pa rin ang stability ang House of Representatives.
0: Saktong-sakto yung ating pag-uusap, Prof. Chuck, ano, dahil nakita natin sa loob ng PLLO, the two highest members of the legislative branch of the Philippines. We're talking about Senate President Sherwin Gatchalian, who finally nakaupo sa rostrum ng Senado after what historians will remember as one of the most chaotic periods in Senate history. Of course, nung nagkaroon ng barilan sa Senado and everything, nakita din natin si presidential son Sandro Marcos, representative ng Ilocos Norte. Uh-uh. And ito na, yung mga mambabatas, they're back to work. Diba? They're back to work. Session is about to...
1: Settle down na dyan sa kanila mga upuan.
0: Chika-chika na lang, diba? Sa kanilang mga kasama. Pero tuloy din yung ating chikahan dito sa loob ng
1: studio.
0: Siguro I want to ask Prof. Henny, kanina na-mention ni Prof. Miko yung... upper middle income economy.
1: Yeah.
0: Napaka matagal nang inaasam ng Pilipinas na mapabilang doon sa number na yon. Ano po ba yung tamang pakahulugan para sa mga uring manggagawa, sa mga magsasaka kapag tayo po ay nasa upper middle income economy? And paano ba dapat maranasan ng bawat Pilipino na nakapasok tayo doon sa level na yon? What does it mean by that statistic?
5: Hindi nila nararamdaman, guys. Sabi ni Sir Miko kanina, hindi siya ramdam. At yun ay inaamin naman ng for example ni Secretary Balisakan na marami pang trabahong kailangan gawin dahil hindi pa tapos. Pero matagal na siyang inaasam, indicator lang kasi siya na yung ekonomiya natin, yung per capita na yun ay lumaki na, no? Kumbaga lumaki yung ekonomiya natin, lumaki yung ano. Pero hindi siya maramdaman ng mga magsasaka. Imbes, hirap pa nga sila, no? Isa yun sa, kumbaga kapag pag nagtuturo kami ng agricultural policy at agricultural economics of agricultural development, bakit sa, kahit upper middle income tayo, yung mga magsasaka, isa siya sa pinakamataas ang poverty.
0: That no? is true. Mm-mm.
5: So, napaka-ironic na nag-grow tayo, pero naiiwan yung mga magsasaka. So kung meron mang picture of lack of inclusivity of that status ng upper middle income, magsasaka. Kita mo na hindi din umaangat yung kanilang estado. No?
1: Kumbaga nasa laylayan pa rin sila.
5: Hindi lang sa income, pati nga sa gutom. Nakakaranas din sila ng gutom. Kasi hindi naman lahat ng farmers ay self-sufficient sa kanilang pagkain. Namimili rin sila ng pagkain.
0: And that's the irony of it, di ba?
1: Oh,
0: ikaw yung magsasaka,
1: so
0: ironic, na ikaw yung nagkukultivate ng land, ikaw pa yung inaagawan ng lupa.
5: Kaya nga. So, napaka-laking challenge talaga. So, isa yan sa signal kung dun sa tanong mo, hindi nila talaga maramdaman. Kaya, sa isang banda, kahit na sineselebrate siya, napapansin mo, medyo tinotone down ng kaunti.
0: It has to be realistic,
5: diba?
0: Also.
5: Kung napapansin mo, hindi nila masyadong i-hype yun. Dinadagdagan nila ng language na hindi pa tapos ang trabaho. No?
1: Para siyang malayo na, pero malayo pa rin.
5: Malayo pa rin.
1: Ganun ang framing.
5: Hindi,
1: eh, no?
5: Gaya nga ng ano. So, magsasaka isa-isa. Pangalawa, yung mga ordinaryong Pilipino, hindi nakakaramdam. Kasi napakamahal ng pagkain, mahal ang kuryente. No? Alam natin yun, mahal ang fuel. So, maraming bagay na mahal. At madalas sa economics ang tinitingnan namin yung core inflation.
0: Oh, yes.
1: Yes.
5: So, core inflation at saka headline inflation. Headline inflation, of course, alam natin kasama dun yung rise at ano. Pero yung core, ito yung mga basics like education, health. Eh, lahat yun pataas pa rin eh. So, tingnan mo yung core inflation natin, pataas siya eh. So, kailangan bantayan yun.
0: Saka parang hindi nararamdaman, Prof. Henny, yung nagtaas ka nga ng minimum wage sa Metro Manila and surrounding areas. Eh.
1: Pero tumataas naman ang presyo ng mga bilihin.
0: Ang tosgas mo tumataas pa rin.
1: Kaya ano, Prof. Jenny, no, parang ang syempre, the 1 million centavo question here is, aminado naman ng gobyerno na marami pang dapat gawin. Eh, ano nga ba yung dapat nilang gawin? Pa na, and something na mas tangible yung talagang ramdam ng ating taong bayan na there's economic caution, so to speak, given na ang dami-dami mga hamon ngayon sa ating ekonomiya.
5: Totoo yan, totoo yan. Kung talagang tangible na gagawin, talagang, halimbawa, pagdating sa food at agriculture, yung structural na sinasabi, meaning yung infrastructure natin, although may issue siya with infrastructure na problema doon sa flood control at infrastructure, you know, yung mga ghost projects at yung mga corruption na nangyari. Pero sa isang banda, kailangan pa rin yun eh. Pag hindi mo yun inilagay, hindi ka rin mag-uunlad. So napakahirap balansehin yung accountability na yun. Kaya yung part na hindi tangible, yung accountability. We still need to make sure that that accountability is there. Kasi kung hindi, paano ka mag-roll out ng infrastructure na kinakailangan sa ekonomiya? Halimbawa, pagdating sa food at agriculture, yung post-harvest mo, yung farm-to-market roads, kailangan mo pa rin yun eh, para maging efficient at mas maging affordable ang pagkain.
0: At lahat yan, Prof. Miko and Prof. Chuck, dadaan sa mga tao na nasa screen natin ngayon. These are the people who are the ones in charge ng budget. Siguro, matanong ko kayo, Prof. Chuck and Prof. Miko, dapat bang pagalawin ng Pangulo ang baso when it comes to budget approvals? Dahil lagi namang nahahighlight sa SONA na ito yung priority ko, ito yung gusto kong gasto sa inyo, pero kung hindi na po politika, eh tila bagay napakabagal ng kilos ng parehong kapulungan. Ng Kongreso pagdating sa pagpasa ng budget na napaka-importante and so very well needed, not just by ng taong bayan, kundi na mga tayo nasa gobyerno.
1: The people in government.
0: People in government.
1: Tsaka ano siya din, no? Pandagdag lang din doon sa tanong. Considering din po na yung SONA last year talagang sumentro sa flood control, and corruption. So, kung kailangan galawin ng Pangulo ang baso, ay paano ho niya ito pagagalawin? Prof. Miko first and then Prof. Chuck.
3: So tingin ko dapat talaga tutukan ng Malacanang, no, kung paano aandar yung budget ngayon. Kasi nakita man natin before, siguro lack thereof, nung nangyari yung flood control, matagal na pala siyang nangyayari eh. No?
0: Systematic
3: na siyang problema. At nangyayari ito pag specifically pag napupunta doon sa Kongreso, doon na nagkakaroon ng mga iba't ibang insertion sa mga infrastructure. Tapos dito na natin nakikita yung collusion ng political at business interest. So papasok yung mga mambabatas, papasok yung mga contractors. So at yun yung mag-cause ng corruption. So sa palagay ko, para maiwasan yung ganung nangyari, katulad nung sinimulan nila for the 2025-2026 budget, no, na nakatutok talaga specifically at kahit yung mga liderato sa Kongreso. For example, yung Bicam before, medyo transparent na eh, naka-livestream
1: ng Bicam.
3: Diba? So, kasi gusto na makita ng tao paano ginacraft yung budget eh. Hindi out of nowhere na bigla na lang lalabas yung budget tapos kung ano-ano na palang nangyari dun sa budget na pwedeng pagkuhanan ng pondo at mapupunta sa corruption. So dapat talagang patutukan ng Pangulo base dun sa mga priority niya kung talagang natutugunan to ng Kongreso habang pinapasa yung batas. No, at hindi lang hinahayaan basta sa Kongreso na ipasa yung batas na at na ipasa yung budget at bagu-baguhin, no, yung laman ng budget na taliwas dun sa priority programs ng Malacanang.
0: Kanina lamang ay may nakita tayo sa feed, no, Prof. Gen and Prof. Chuck, and ano, bago ko puntahan ko si Prof. Chuck, nakita ko yung ilang mga heads of the Calabarzon provinces. Nakita natin si Governor Helen Tan ng Quezon,
1: the Quezon at province.
0: Si Governor Sol Aragones ng Lalawigan ng Laguna, na dati rin namang mga miyembro ng House, no?
1: Oo.
0: So siguro as a lead in to my question to Prof. Chuck, gaano po kaya kaimportante, Prof. Chuck, na yung Pangulo bigyan din ng prioridad yung kanyang relationship with these
1: with local governments, yeah.
0: Particularly heads of provinces.
2: Okay. Actually, kabitigit ako sa screen kanina sa screen. And nakita ko, maraming tao. So, in a way, that is a big boost sa accountability pressure sa ating presidente, sa ating executive. Mm-hmm. So, nakikita ko yun. Hindi ko nakita yun yung mga governors and mga congressmen. Pero, very important ito na relationship with the executive, with the local governments is very, very important also. Okay. Pero, ang tingin ko, mas importante ang relationship with the legislators, presidente, and the Senate, and the House of Representatives. Bakit? Kasi, sa governors, we are completely independent. So, because the local government, hindi mo na kailangan masyadong siya pakialam ang mga politiya. Kasi may era na yan. On the level niya. And yung gastos ng pondo ng mga gobyerno ay ng local government ay depende na rin sa governor. So ganun. So the local government po technically mix the governor's benefit. So for me, ito important ang relation with the governors, with the mayors, mas important ang relationship with the legislators because nandun yung kanya agenda, yung kanyang policy. Ayun, I go back to the question, paano pag-alawin presidente ang PASO?
1: Ah, opo, yung sa budget, yeah.
2: Kailangan niya galawin ang PASO. Definitely. Pero for me, I've been advocating this for a lot of time, even in the previous SOMAS interview, is that masyadong magastos ang gobyerno. It is over-budgeted. The budget for $6.17. Sobra na. You know, you go to any government office, look at the government. Very, very nice. Punta ka lang sa news, hindi yung pinalam. Ipakita mo yung mga official natin. Sorry po. Diba, ang ganda ng mga budget nila. That is an application na over-budgeted na rin ang UP. Kaysa talibas sa sinasabi nila, kulang tayo ng budget. Marami tayong pera ng budget. And for me, mali yun. Diba, I've always been an advocate of minimizing spending, but you maximize the use of financial resources. Imbes na bibili ka ng magandang kotse, bibili ka ng simpleng kotse lang. So, ano pa naman yun, gagamit ka ng Rico, imbes na gagamit ka ng Innova. Diba, ano pa naman yun, gagamit ka ng chip, imbes na gagamit ka ng Suzuki para sa mga police natin. Diba? Okay na yung may mobile, di ba? Police lang, so, yung lang lang nagkapuchin. So for me, pag-alabas yung passive, but to minimize this spending.
1: Yeah.
2: And mararamdaman din ng tao na aangat yung mga kanilang living standards. Because pag malakas ang bansa natin, malaki ang bakayanan natin, mababawasan ating may pagkas ekonomi, mababawasan ang ating pagkasto sa mga tao. Pag sa mga kasi kung tataas ang presyo niya, may palapit tayong utang. So, ganun ang mangyayari. Tataas ang presyo ng pabilihan kung malaki ang utang natin. Ngayon, hindi nila manamagdaman ang hirap ng buhay. Kailangan mababa ang budget. Kailangan iwasan mo na yan. Malaking sobrang gastos ng gobyerno.
1: Kung saan maaring makatipid, kumbaga, so to speak.
2: Yeah. Nandito lang ako sa Baguio. Alam mo, daming useless projects sinasabi nila sa Miguel Magalog. The Burnham Park is working. There's a big infrastructure project worth, I think, maybe billions of dollars.

Ladies and gentlemen, former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization.
Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya'y nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1,
araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para

sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2,000,000 magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa

Ating mga priority passengers, 40% ang kabuwang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag nakita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga paliparan naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulog sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo.
Alam natin na sila rin ang ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters.
At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles in their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito.
ang mga nasirang tulay sa San Juanico, sa Eastern Visayas, Kabagan, Santa Maria, sa Isabela, Pigatan, sa Cagayan, Kalbigan at Liloan, sa Samar, at Panuliran, sa Iligan, ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong infrastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangungunan ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor. Ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno.
At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100,000,000 puno ng nyug sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyug hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang seguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous.
Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro, at wind, at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Sambuanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapahasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at Tupad ng Dole at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon

Tulong sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto at na was, ang wasto at buwanang paghulog para sa mga sa pang-ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Entrepreneur, naturuan ang mga driver na panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay.
Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang

Dasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa ng TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academy, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng kaharasan, karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon.
magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang makakahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito,
Mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer. Mahigit 500 ay para sa altipresyon. Mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng mga presyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagan tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5 sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya, ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project,
binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network. That is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements, such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now, we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive

Sa nalalabing dalawang taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved countrymen, let us continue.

0: On the part of the Senate, the joint session is adjourned.
1: On the part of the House of Representatives, the joint session is adjourned.
2: Nagtatapos ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation Address. The penultimate sona, ika nga ng napakaraming political analysts at ng ating mga eksperto na ating babalikan ngayon din pong hapon na ito. Napakaraming nabanggit na mga...
3: Maraming highlights, may mga ilang pasabog ha. Kagaya kanina pinatungkulan yung posibleng pagsasampa ng kaso laban sa kanyang kamag-anak na si dating House Speaker Martin Romualdez.
2: At nawala sa session hall ngayon.
3: Hindi natin nakita. And it's ano ha, may kumbaga parang go signal na to na kung sasampahan siya ng kaso, papaubaya na natin sa ating hudikatura.
2: He will let the system take over at sa ngayon ay nakikita nating nakikipagkamay ang Pangulo sa ilang mga mambabatas. Nakita natin kinamayan niya si Secretary Abalo, si Senator Kiko Pangilinan, ang ilan sa mga miyembro ng majority ng Senado. Ayan, Senator Cheese Escudero na siya namang nangunguna ngayon
3: sa impeachment trial
2: ng dating katandem, ngayon ay katunggali na si Vice President Sara Duterte. Balikan natin ng mabilis ang ilan sa mga highlights ng naging talumpati ng Pangulo bukod sa nasabi niya kanina no, na handa na o hahayaan niya na ang pamahalaan na magkaso kahit pa kaibigan o kapamilya niya ang dawit sa nasabing mga kontrobersya bunsod ng flood control scandal. Nandyan yung pagpapataas sa exemption sa income tax.
3: Yung sa energy, no? Yung kailangang amyendahan agad ang epiralo para tanggalin ang systems loss charge sa ating electric bill.
2: Maraming mga bayarin ang nag-aabang kung kailan yan matatapos. And of course, nandyan din yung bagong push for the agricultural exports ng ating bansa. Katulad ng ube
3: na usong-usong ngayon.
2: Niyog, saging, at yung enoki mushrooms.
3: Ito yung bago. Kabute.
2: Magsusulputan kayang parang kabute ang mga kabute.
3: Ang mga industriya ng kabute.
2: Legal na industriya ng kabute. Inilinaw lang po namin at baka po tayo ma-out of context. Hindi po kasi pwedeng any na lang na kabute.
3: Ang patubuin.
2: Pero speaking of patubuin, patubuin din natin ang pananaw
3: ng ating mga eksperto.
2: Ekspertong totoo.
3: Yan, kumakabila ka.
2: Ekspertong totoo. Kasama natin, of course, andyan si
3: Prof. Jenny Lapinia, Prof. Mico Aison, and Prof. Chuck Falguera. Kung kanina pa, mga kaibigan, may binanggit sila, no? Ano nga bang inaasahan nila sa SONA? Sabi ni Prof. Chuck, it's safe. Sabi ni Prof. Mico kanina, it's about results. Sabi ni Prof. Jenny kanina, it's about accomplishments and legacy. Ngayon, babalikan ho natin sila isa-isa. Na tumugma ba yung kanilang inaasahan sa ating pong narinig ngayong

0: ng buong Pilipinas?
1: Well, syempre una, kailangan yung investigation talaga na ni-launch ng administrasyon, hindi magagamit to sa pamumuliti ka lamang kasi yun yung binabalik sa kanilang criticism dahil ang nakaka-focus talaga ng investigation before, incidentally, yung mga naging hindi kaalyado at kalaban ng administrasyon. So, dapat impartial at dapat swift din yung magiging results. Medyo nagkamali pagdating sa messaging yung administrasyon, pagdating sa pagbibigay ng mga deadline na hindi nila matutupad.
2: Hindi naman attainable.
1: Hindi attainable. In fact, one time nga, nag-declare pang presidente na na-aresto na nila si Saldico.
0: Oh, yeah.
1: Tapos hindi naman din natuloy. Unfortunately, pinapunta pa nila doon yung Justice Secretary. No? Tapos hindi rin naman natin na ibalik pa uwi. And siguro, related din doon, hindi ko rin masyadong narinig yung peace and order aspect sa SONA. Isa rin to sa mga ginagamit ng mga kalaban niya sa politika na pambato na mas lumalala yung seguridad dito sa Pilipinas at much more, hindi na highlight yung John Vic Remulle. Diba, laging siya humaharap before pagdating sa mga pag-aresto, etc. Kasi ang dami nating fugitives na high profile na hindi na action na administrasyon. So, yun yung something that is related to it. But at the same time, dun sa mga, sa gitna ng speech niya, marami naman siyang interesting din na nabanggit. Unang-una, energy security. So, ang dami nating narinig doon. Yung kanyang pag-revisit ng nuclear energy sa Pilipinas. So, nabanggit niya ulit yon, yung system loss nga. Tapos yung sa Malampaya, paano natin siya makipapakinabangan sa kayong mga kontrata na naka linya doon. Tapos yung pag-isa middle class, ito yung sinasabi natin kanina, no, na ano yung mga malalapit sa tao. Tapos
2: mga gut issues.
1: Yes, gut issues. Yung mga assistance na binibigay natin sa tao, like for example in the transportation sector, the food, tapos yung sa middle class, specifically yung mga tax, sila yung nagbe-bear ng brunt doon. Transportation, railway, sinabi rin niya, although medyo may delay nga, hindi ko maalala kung may admission talaga ng delay. I think yung LRT hindi nabanggit. Ang nabanggit ata MRT 7 sa
2: MRT 7, yeah. And the NSER.
1: Pero mainit din na issue yung LRT because nga doon sa right of way issue ng isang political clan.
0: Yes.
1: No? Ngayon. Tumatak din sa akin yung disaster response na sinabi niya dapat yung disaster response natin mas proactive, predictive.
2: Predictive rather than reactive.
1: No. Sa tingin ko bunga rin yun nung nangyayari sa atin sa mga pagbabaha bagyo, tapos lalo ng November sa Cebu, di ba may tumamang matinding bagyo. Ano pa ba? Yung sa sports.
0: Yes.
2: Yes.
1: Diba? Medyo significant yung sinabi niya sa sports. Kumaalala nyo nung time na nanalo si Alex Ayala, tuwan-tuwa si BBM. I think nasa Canada yun. No? At importante na binibigyan niya rin ng halaga yung ibang mga sports at hindi lang nakafocus doon sa usual no, na binibigyan natin ng atensyon dito. Sabi niya, football, tennis, kailangan na natin mag-focus din doon. Yung pagbibigay niya ng tribute sa Tacloban.
2: Yeah.
1: Sa shooting, yung mga students. Yung rising na violence, etc.
0: I think that was the closest, Sir Mico, to peace and order that we could get. Although it's still very vague kasi he just gave tribute.
1: In that particular context, no?
0: Siguro, sir, idagdag ko na rin yung pag-uplift ng middle class. Because right now, and before we pivot to
2: Prof. Jenny,
0: yung middle class kasi sa ngayon ang talagang nagbe-bear ng brante yung mataas na presyo ng kuryente,
2: income tax, taxes,
0: take home pay. And I think it was earlier this year nung na-reveal na yung 100 pesos mo isa sa 73 na lang yung valuation
2: yung ng purchasing power niya.
0: Purchasing power mo, di ba? So siguro, sir, was the Marcos Jr. administration or the PCOO right in pivoting it towards issues that people feel more instead of pandering to the political noise? Kasi yan ang naging trope ng Duterte administration. Yan ang ginamit na plataforma ang para siraan ang kalahin. Is this returning to some sort of bare minimum normalcy helping or hurting the Marcos administration?
1: I think it actually, the speech is actually sensitive to the political situation now in that speech was actually safe in terms of, you know, parang pagtingin nila dun sa masyadong away politika yung nangyayari sa atin for the past months. And kung titingnan naman natin sa survey, ang gusto ng mga tao yung material needs nila paano tutugunan. In fact, nung maski nung 2025 elections, 'di ba tinanong sa mga Pilipino kung sino ano yung mga hinahanap yung katangian sa kandidato. Usually material needs eh. Mm. 'Di ba? So I think medyo nakuha ng administrasyon doon ng pangulo yung ganong klaseng issue na bigyan talaga ng importansya yung mga kinakailangan nitong sektor na to sa ating populasyon.
2: Which reminds us no yung naging resulta ng survey ng Stratbase tsaka Pulse Asia recently no na kung saan lumalabas na out of 2,400 respondents ay 30% of people ang gusto nila na ma-prioritize no is making food affordable no. Pero sige, pagpapatuloy po natin ang usapan na yan. Meron lamang ho tayong papapasuking flash report. Meron po nga pumasok na bagong pasok na pahayag from a former House Speaker Martin Romualdez.
3: Okay, nag-react na po ang pinsan ng Pangulo at ang kaalyado ng administrasyon na si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. And we have to read this statement in verbatim,
2: in full.
3: Ayon kay Romualdez, and I quote, "Masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ng ebidensya ang magsalita. Naninindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. Maraming salamat." Yan po ang naging pahayag ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez sa pagkakapangalan sa kanya ng kanyang pinsan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address.
2: So at least mabilis, no? May reaction na agad si Speaker Romualdez. Siguro, Prof. Mico and Prof. Chuck, your quick reaction dun sa naging statement ni dating Speaker. Nandiyan si Prof. Chuck ba, nasa linya pa natin?
3: Yeah, I think he's still there. Okay, Prof. Chuck, go ahead.
2: Yes, okay pa. We can hear you now.
3: We can hear you now, Prof. Chuck.
4: Tingin ko pa niyan ito. Parang brief ang liberty statement. Ano na yan? Baka sinabi na before, alam naman ay Speaker Bodies nasa sabihin niya Presidente yun, kaya naghanda na siya ng kanyang state.
1: So, Prof. Mico, sa akin ganun din, no? Ina-expect din naman ng former speaker yon, lalo na bago to yung ombudsman case, gumagalaw na rin eh, di ba? So, it is actually expected, specifically yung sasabihin niya na ever since naman, firm na sinasabi niyang inosente siya. Pero mainam na patunayan na lang din sa korte.
2: And okay. Sabi din naman ng Pangulo kanina, no? He'll let the system...

0: its course. Kumbaga, kahit walang kamakamag-anak. Si Prof. Jenny naman, puntahan natin from the standpoint naman of agricultural and applied economy, economics. Yeah. Ganun din pa, same question as earlier. Anong ibibigay ninyo na grade sa zona po ng Pangulo ngayon? At palagay nyo ho ba lumutang sa kanyang zona yung kanyang accomplishments and legacy na binanggit po ninyo kanina?
1: Sa akin, ganun din. Medyo tataas ka ng konti dun sa grade na binigay ko kanina. Pero running grade din. Yeah. Natin tingin kung legacy, tingnan natin yung resulta. Una-una dun sa accountability. Mahalaga na inuna niya yon, pero syempre depende sa resulta. So yun ang aabangan natin, kung meron bang resulta later on.
0: Yeah.
1: So dun bibigay mo yung final grade kung okay ba talaga yung implementation mo. So yung accomplishments, totoo, nilista yung accomplishments. At pagdating sa, ako na lang, yung interest ko dun sa pagkain, affordability. Unahin ko na yung unang controversial na benteng bigas.
0: Ayan, opo, kasi tatanong ko din dapat siya yan yung eh.
1: Yung benteng bigas na yon, sa tingin ko, of course, karamihan na ekonomista, hindi naniniwala dun na kaya yon.
0: It's not sustainable.
1: Okay, hindi siya sustainable. Mm. Pero sa isang banda, ako naman, tinitingnan ko bilang researcher, it's a way to shift away from the old targets ng agriculture, which is 100% self-sufficiency for us. Mm-hmm. For a while, yun ang bawat administrasyon, yun ang laging bukang bibig na sana. Medyo kulang ng kaunti yung detalye doon.
0: Mm-hmm.
1: Kung magandang sabihin siya, pero alam natin na napakahirap balansehin yung interest sa agriculture at food between consumers and producers, and meron ka pang traders in between. So yung sa legacy naman, well, ang inihanap ko sana is a leader that tries to unify the country. Napaka-toxic ng ating politics at mahalaga na ipaalala na isang bansa. Okay lang na tayo mag-away-away at mag-debate, pero huwag kalimutan na isang bayan natin. No? So napakahalaga nun. Maganda na nakita na tinatry ka to rally behind, no? Sinimulan niya doon sa issue ng China at nirarally behind that. And pangalawa, yung ating kahit na tayo magkatunggal tayo magsasama-sama sa agriculture at food between consumers and producers, and meron ka pang traders in between. So yung sa legacy naman, well, ang inihanap ko sana is a leader that tries to unify the country. Napaka-toxic ng ating politics at mahalaga na ipaalala na isang bansa. Okay lang na tayo mag-away-away at mag-debate, pero huwag kalimutan na isang bayan natin. No? So napakahalaga nun. Maganda na nakita na tinatry ka to rally behind, no? Sinimulan niya doon sa issue ng China at nirarally behind that. And pangalawa, yung ating kahit na tayo magkatunggal tayo magsasama-sama. So mahalaga yung messaging na yon sa tingin ko. Kasi pero syempre, meron kasi sa economics, kailangan may magbabayad. There's nothing free.
2: Opportunity cost.
0: There's no free lunch.
1: Kasi meron at meron magbabayad. So may taxes. Sabi natin kanina, sabi mo nga, yung middle.
2: Ito. At bakit dapat tayong maging cautious or maging okay sa balitang ito?
1: Well,

0: Merong kasi sa economics, kailangan may magbabayad. There's nothing free.
1: Opportunity cost.
2: There's no such thing as free lunch.
0: Kasi meron at meron magbabayad. So may taxes. Sabi natin kanina, sabi mo nga, yung middle class ang magbabayad ng taxes at ng ano. So, maraming libre dito. Maraming subsidy. So, ang tanong, ang laki-laki na nga ng ating public debt, 18.55 trillion pesos.
1: Yes.
0: So, paano natin gagawin lahat ng ito? So, yun yung medyo challenging i-manage later on. So, isa yun. Yung isa mong pinuntun. So, sa pagdating dun sa ano, so, babalansihin yung interest na yun kung sa economic management.
1: Mm.
0: Yung isa na sinabi mong ibababa ay yung presyo ng bilihin ng pagkain.
1: Yeah.
0: No? So, yung mga ganon. Siyempre, random yun eh, yung pagkain. Lalo na sa mahihirap, malaking porsyenta ng kanilang kinikita ay napupunta talaga sa pagkain. Yun, alam na yun ng karamihan. More than 40, 50%, 60% kung mas mahirap ka, halos lahat pupunta sa pagkain. So, napakahalaga. Kaya nga, may appeal yung 20 pesos rice.
2: Which brings me to a question that's both parehas na economic tsaka political. Ito bang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. patungkol sa pagtatanggal ng systems loss charge and even yung pagpapasa ng VAT, no, sa mga consumer sa bill natin sa kuryente. Ito ba ay kwan? Is it out of the parang hirap sabihin na parang is it out of the goodness of the government's hearts or ito ba ay medyo reaction din sa naging violente talaga eh, no? Pero yung very heated yung reaction ng mga tao recently, no, patungkol sa kanilang electricity bill. Tumataas yung charge per kilowatt hour tapos di nila namamalayan na meron palang mga subsidies na binabayaran ang taong bayan na nasa kanilang mga bill. So is this mas matimbang dito? Is it yung economical na aspekto nito o yung political na aspekto nito? Prof. Jenny and Prof. Nico.
0: Isimulan ko lang sa economics, obviously talagang malapit siya. Gaya na sabi natin, ramdam ng tao yung pagmamahal ng mga sa kuryente at kailangan maramdaman talaga yung pag-ease na yun. Pero yung sa politics, meron talaga. Kaya nina nagno-note ako, there is a crisis in terms of energy. So, tinitake advantage talaga yon for pushing reform.
2: Mm-hmm.
0: Sabi nga nila never and si sir ano na never let crisis go to waste. So ginagawin talaga nila. So pwedeng ituloy ng ating sa political science.
1: And I think siguro ito na yung perfect opportunity kung kanina sinimula natin Prof. Chuck, Prof. Nico, Prof. Henny, yung Sona by asking you to describe the speech in one word, your expectations in one word. As a final thought, what's your one word description of this Sona? Prof. Chuck, one word description po. Go ahead.
3: Sige po. Kasi magdagdag isa, di ba? Systems cost tatanggalin about incentive sa tax, di ba? Marami, di ba? Pero ang tingin ko, sa level ng policy making, malakas na yun, lumalakas ang power ng mga technocrats. At lumalakas ang power ng Bureau of
2: Records.
3: Kasi ito mga tax amnesty, these are technocratic policies. Diba? Systems loss. Nakikita na rin yung daloy ng pera. And that indicates na marami silang pera sa government. Diba sinasabi mo matagal, they are over budgeted already. Diba?
4: I know it. I see
3: it. Alam nila marami silang pera. So they can afford
2: Ano po ang pang-describe ninyo, Prof. Chuck, in one word patungkol po sa naging Sona ng Pangulo ngayong araw po na ito?
3: Okay. Sinabi ko kanina, it is safe, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Still, I stand by it. It is safe.
2: It is still
1: safe pa rin.
3: Safe, technical, and technocratic.
1: So, three words. Sige, three words. Total three words rin naman. Prof. Nico.

0: Siguro unfinished because may mga iba kong hinahanap din na aspeto na base rin doon sa kanyang mga priority legislation, political science. So in-expect ko yung mga political reforms na sila na rin naman na nagbanggit sa Malacanang na isusulong ay mababanggit sa SONA. At isa doon yung anti-political dynasty bill. Kasi by far, ito na yung pinaka mataas na na-reach sa lehislatura natin, specifically sa Congress. Although imperfect, lalo na maraming sinasabi, watered down yung legislation, pero at least sana nabuksan ng Pangulo yung diskusyon tungkol dito sa mga reforma. Napakikinabangan natin kahit hindi na siya ang presidente. Kasama dito yung party list reform. Importante rin yun dahil lalo na ngayong flood control issues. Maraming kongresista na nadadawit ay party list representative.
1: Yeah.
0: And siguro isa, last, is the freedom of information. Laging pangako ng presidente, kailangan natin for accountability and transparency. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mapasabot.
1: Right. Prof. Jenny?
2: Sa akin naman, yung tatlong words ko would be, una, leadership. Sana mapakita talaga yung leadership, lalo na pag may panahon ng crisis. Importante that marali mo talaga yung buong bansa. Rinig nyo na po. So leadership, ang una kong hanapin talaga kasi tuhog niya yung accountability and making sure na marali talaga ang sambayanan kahit na meron tayong differences. Pangalawa is hopeful, no, na siyempre mayroon tayong pag-asa na sana ang bayan umunlad talaga. At pangatlo, execution. Maraming nilatag na plano. Malalaman natin kung pagsimula sa accountability hanggang sa mga plano na proyekto at yung mga development projects at initiatives, tingnan natin yung execution para makita natin yung resulta. Mm-hmm. So, yun yung tatlong words ko. Leadership, hopeful, and execution.
1: Alright. On that note, gentlemen, Professor Jenny Lapinia ng Department of Agricultural and Applied Economics ng College of Economics and Management, and Professor Miguel Enrico Aison and Professor Norbert Norris Bonifacio Falguera from the Department of Social Sciences ng College of Arts and Sciences. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi na.
3: Gabi na.
1: Ito.
3: Sana po hindi itong huli.
1: Yes, oh, marami pa tayong
4: sa makatao at makatarungang kaunlaran.
1: At dito na po nagtatapos ang State of the Nation Address 2026, the DZLB News Special Coverage. Nais po nating pasalamatan ang ating mga bisita ngayong gabing ito at ang lahat po ng mga bumubuo ng DZLB News at Radyo DZLB na gumaod para maisakatuparan ang ating special coverage. Kinangungunahan ng ating Director, Direk RJ Gala, the Technical Directors, Chris Kalamlam at RJ Hekalaw, sa ating desk, si Royce Kimohado, at sa ating Cargen, si TD Ben Hernandez.
4: At nagpapasalamat din kami sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating special coverage sa ating social media platforms, Facebook and YouTube. Nandyan din ang ating mga kapatid na himpilan. Shoutout sa Smile Network Philippines, sa News Radio Philippines, sa Tigon Philippines at Manila SDR na nag-broadcast po ng ating special coverage sa 89.5 FM and 1620 kHz AM sa Manila SDR. Maraming salamat sa lahat ng mga
1: tumutok. Kaya lumawak yung reach ng ating SONA coverage.
4: Abay, syempre, shoutout ko lang na mabilis yung ating technical team dyan. Of course, sila

0: ating mga nag-SPX din dyan. Special mention sa inyo dahil pinalakas nyo, dinala nyo ang tinig ng lokal at hinaluan natin ng mas malawak, di ba? Mas malawak na paglilingkod sa bayan.
1: Sa bayan.
0: Na kumakabila na naman. Diba? Ayan naman. Muli po, sa ngalan ng ating special coverage team today, ako po si Paolo Barcelon.
1: At ako naman po si Gien Garma. Sa ngalan ng lahat ng bumubuan ng DZLB News at Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi po sa ating lahat.
0: Pilipinas, Calabarzon, Pantayon!

0: Inaabang na ang lahat. Ang talk show na may everything at anything. Paparating na sa inyong radyo at telebisyon. Kasama ang inyong nag-iisa, Kabo ng Masa. Cooking, editing, gaming, lahat ng yan nandito sa Gabi Kabo! Simula Hulyo a 27, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa FBS. Two hosts, double the chaos.
1: Kaya tuwing Sabado,
0: magsasama ang dalawang Smile Jacks
1: upang manggulo
0: at mantrip sa inyong gabi.

0: Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio. At mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: Isang babae hate ang pets.
2: Tumayo ka sa akin.
1: Aalagaan ang puso.

0: Nang kanyang ex.
1: Allergic ako sa pusa.
2: Aalagaan lang kita hanggang sa makahanap ako mag-adopt sa'yo.
0: Pero ang pusa may

0: pagbabalik ng Damien.
1: Isa ka lang, Sophie Kim.
0: May pusang ma-hurt ang feelings. Ihahatid sa inyo ang walang cat tulad na love story.
1: Paano ako magiging tunay na tao?
2: Irereto ko si Sophie sa iba. Anong klaseng lalaki?
3: Para siyang aso, ako lang ang gusto niya. Sawa ka lang maging si greatest love. Huwag ka nang umarting para nagkikare ka.
1: Huwag ka pwedeng yakapin ang pusa kapag malungkot ka. Ang tao, pwedeng yumakap.
0: Meow, the secret boy.

0: Kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins. Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Aluhado Cola na!
1: Aluhado Cola!
0: 10 pesos lang, saan ka pa?
2: Aluhado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.
3: Ang init! Need ko na ng palamig.
4: Palamig baka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
3: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
4: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
3: Wait, what?
4: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
3: Really?
4: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles!
3: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
4: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit! Available in sari-sari stores nationwide!
5: I'm late. What? No ships available? Wait!
6: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanche.

0: Orelar po mag-MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap! Mag-MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aloado Cola. Ang Aloado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aloado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins. Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Aloado Cola na.
2: Aloado Cola!
1: 10 pesos lang, saan ka pa?
3: Aloado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aloado Cola, gawa ng Aloado Brand Enterprises.
4: 3, 2, 1, crumble me!

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Put! Ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan nang malapit sa inyo.

0: araw mo.
1: Refreshing na? Sulit pa.
0: Miral Eskola, yan ang gusto ko.
2: Available in original, lemon, grape, strawberry, orange, apple, lychee, light, and zero sugar for only 15 pesos SRP per can and 12 pesos per returnable glass bottle. Mirales Cola is also available in all Sari Sari stores and supermarkets nationwide. Mirales Cola is made by
3: DM Products Corporation.
4: Tarakain tayo. Ew, yuck, poot. Ng hotdog na yan, pangit lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
5: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
6: Mas

0: David Markets. Quality for life.
1: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang Sarap Noodle Mi Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap Noodle Mi Goreng, pasayahin ang araw mo.

0: Teka!
1: Tara! Tara, may perfect spot ako sa'yo.
0: Oh!
1: Tara!
0: Uwa yan, pag talaga tayo...
1: Ako, alam mo, ang dami mo sa'yo.
0: Sabi ko sa'yo.
1: Wala naman tayong gagawing masama eh.
0: Wala. Saka,
1: itong place na to...
0: Lalakita.
1: It's the perfect spot para makapag-focus ka sa pagsulat. O, di ba? Ang ganda. Tahimik. Payapa. Maraming inspiration, di ba? Tara. Marami pa akong papakita sa'yo. Ay, actually, videohan na lang kaya kita.
0: Video na naman. Puro ka na lang video.
1: Magay ka. Magay ka.
0: Tara na lang.
1: Tara na, magsusulat tayo. Ang dami magaganda dito. Sarayin.

0: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
1: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
0: Isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: V-Care 들어보셨나요?
2: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, 니아르.

0: sa panganib kami dalawa ni Uno. Sino po sa amin ang una yung ililigtas?
1: Tinatanong pa ba yan? Siyempre, ikaw. Ungyol, anak. Ikaw ang boses na kukonekta sa pamilyang to sa mundo. Ikaw ang anghel namin.
0: Sinungaling, hindi nyo nga naririnig yung sigaw kong tulong. Hindi nyo alam kahit mamatay ako. Ah, ganito pala kapag wala kang naririnig. Para kang lumulubog sa malalim na dagat.

0: Bakit lumabas ka?
1: Binabantayan niyo po ako?
0: Natakot ka siguro kanina. Sorry.
1: Papa, hindi po kayo nakakarinig. Paano niyo nalaman na lulunod ako?
0: Kahit hindi ako nakakarinig, nakikita ko kayong lahat.
1: Paano po?
0: Yung Little Mermaid, binigay niya yung boses niya sa witch pero kapalit nun, nagkaroon siya ng paa. Si Papa nawalan din ng boses. Kaya nanalangin ako ng nanalangin. At kapalit nun, isa, dalawa, tatlo, nagkaroon ako ng third eye. Kahit nasan kayo, nakikita ko kayo at kaya ko kayong protektahan. Super eye. Itong peklat ko rito, ito ang patunay sa sinabi ko.
2: Nagkapeklat siya kapalit ang boses niya.
3: Sandali!
4: Uy, ingat!
2: Paano kung dahil dun sa aksidente kung saan siya nagkapeklat, nawalan siya ng pandinig?
3: Nabalo akong... Ano ba yan? Hoy! Ano ba? Baliw ka ba? Manya ka?
2: Bayan! Wala yung peklat.
3: Anong peklat?
2: Hindi pa nangyayari yung aksidente kinwento niya sa akin.
3: Ano ba yung peklat na sinasabi mo?
2: Pag napigilan ko yun, baka mabago ko ang kapalaran ni Papa.
3: Ano? Bakit mo ako tinititigan?

0: Bakit para kang may laser?
1: Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Mula ngayon, mag-iingat ka. Huwag mong pansinin yung ibang bagay. Sa akin ka lang mag-focus.
0: Anong mula ngayon? Hanggang kailan ko gagawin yun?
1: Isang taon lang.
0: Ano? Pagsasamantalahan mo ako ng isang taon? Iisahan mo pa talaga ako, ikaw!
1: Isang taon lang. Kailangan lagi kitang nakikita. Huwag kang mawawala o lalayo sa akin. Dito ka lang sa tabi ko.
0: Hoy, ikaw. Sinabi ko sa'yo gusto ko si Choi Se-kyung, di ba?
1: Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo hindi pwede?
0: Ano ba? Hindi ko kailangan magpaalam sa'yo.
1: Kahit ngayon lang, sundin mo ako. Kailangan mo mag-ingat ngayong taong ito. O protektahan kita.
0: Hindi, wag. Maawa ka sa akin. Huwag mong gawin yan. Babae ang gusto ko!
1: Ang sabi mo, regalo kami ni Uno sa'yo! Ito ang pinakita na ng universe! Ito ang kalooban niya! Kaya gawin mo na lang ang sinasabi ko!
0: Anong kalokohan yan?
1: Mag-ingat ka! Huwag ang tatakbo!
0: Ako na bahala!
1: Ngayong taong to, nangyari yung aksidente. Ano kayang aksidente yun? Kailan kaya nangyari yun? Kailangan lagi ako nakadikit sa kanya hanggat hindi ko pa alam.
2: Tahimik!
1: Wala naman ako sinasabi.
2: Tama, tumahimik ka lang.
1: Ano?
0: Bayan! Ikaw! Huwag kang lalagpas dyan! Lahat ng lumagpas sa linyang yan, mababalik ko, mapuputol at mababali!
1: Gawin natin.
0: Alin?
1: Yung banda. Yun ang ibibigay ko sa iyong regalo, best band. Tulad ng wish mo, papakinangin ko ang buhay mo. Sa isang kondisyon.
0: Ano? Anong kondisyon?
1: Kailangan. Nasa tabi lang kita ng isang taon.
3: Lola! Lola!
1: Gagawin ko lahat para mabago ang future ni Papa. Yun ang dahilan. Kaya ako bumalik sa 1995.
4: Choi Se-kyung, huwag kang makikipag-date sa iba, ha? Pupunta na ako ron next semester.
5: Pero, babalik ka kapag bakasyon, di ba?
6: Hindi. Hindi na ako babalik sa Korea.
7: Se-kyung! Kailangan na nating pumasok. Salamat sa pagpunta niyo rito para magpaalam.
4: Ingat po kayo sa biyahe, ma'am. Ikaw rin, Se-kyung.
7: Tayo na.
6: Apo.

0: Nakalimutan mo na yung promise mo kay Chue Sekyong? Sa susunod na buwan na yung festival, madidisband yung band natin pag kulang tayo sa tao. Kailangan natin lahat ng gustong sumali. Bakit mo siya tinanggihan?
1: Hindi ko siya tinanggihan. Wala pa lang akong sagot sa kanya.
0: Ay, naku, kailangan mong pumayag. Kailangan natin siya makuha. Sabi mo magaling siyang mag-gitara.
1: Ibang klase naman kasi siyang tumitig sa akin eh. Para akong matutunaw sa kanya.
0: Fighting spirit ang tawag doon.
1: Mali ka dyan. Tingin ko para siyang in love.
0: Ha? Ano?
1: Pag nakatingin siya, iba yung pakiramdam. Kinikilabutan ako.
0: Ay. Tanggapin mo na lang. Kung gusto mo, titigan mo na rin siya ng ganito.
1: Hindi kasi sa'yo nangyayari. Sabi nga, pwede kang lumaban sa tigre. Pero wag mo raw tingnan sa mata yung baliw, no?
0: Sabi niya, best band ang ireregalo niya sa'yo.
1: Naniwala ka? Baliw ang isang yon. Paano best band?
2: Anong nangyayari? Uy!
1: Ano yan? Anong nangyayari?
0: Oh, teka, sandali!
2: Ano, bakit?
0: Saan ka? Ano nangyayari?
2: Painom nga muna.
3: Uy, tara!
1: Akin yan, ah.
2: Yung astig na Kang Yunyul. Ang sabi, may kakalabanin daw.
1: Si Kang Yunyul?
2: Oo.
1: Sino raw?
2: Ewan. Kailangan ko na umalis.
1: Anong laban?
4: Fourth week ng April ngayon. Ito na ang show, Pocunoy Battle!
1: Anong ginagawa niya dito?
4: Ngayon, malalaman natin kung magkakabanda. Magaganap na ang Battle of the Century. Nasa harap niyo ang dalawang henyo. Pagtugtog nila, siguradong mapapanganga kayo. Kaya niyong gumawa ng kahit anong genre gamit ang bass. The great king of musical tones. Hinahabol ng mga banda. Ang henyong bassist, Kang Yun! Yun!

susunod! Ang vibe niya ang intro at ang mukha niya ang genre. Ang misteryosong henyong gitarista. Ha! Un! Gyan!

0: Heto ang rule sa battle ngayon. Isa sa kanilang dalawa ang mauuna. Dapat kaparehong genre ang tutugtugin ng pangalawa para sa jump session. Kung sinong hindi makasunod, talo! Pero kung kulang jump session, ayos! Tignan natin sinong una. Heads or tails?
1: Heads.
2: Tails.
0: Una si Kang Yun Yun!
1: Galingan natin, bata. Huwag tayong trying hard. Galingan lang natin.
3: Hindi mo alam kung sinong kaharap mo. Cute, ha? Sa bagay, walang kinakatakutan ng mga teenager.
1: Mga seryoso siyang gagawan kanya ng banda. Si Yun Yun, pinakatamad sa lahat, tapos napalaban niya. Ikaw yung pekeng Yun Dong Jin. Magaling ka para sa peke, ha?
3: Kala ko wala ka na sa banda.
1: Ah. Kita mo to? Ito ang hotel ko.
3: Ah, magche-check out ko na. Madidisbanda raw kayo.
1: Ano palang tawag sa style na yon? Ngayon ko lang nakita yun, eh.
3: Walang offer?
1: Ang cute mo. Marunong ka magpakipot. Ay, kung ayaw mo, di wag. Tiyan ka na.
3: Pwede mo matutunan ang style na yon at huwag kang umalis sa hotel mo. Paano?
1: Ang galing ng strategy mo, ha? Sige, mukhang masaya to. Sige, ano yun? Eto, nakikinig ako.
3: Sumali ka ulit sa banda kasama ng Bekwang Band at maayos na lahat.
1: Kasama ni Hai-chan o kung sino man siya? Buisit, ayoko nang bumuo ng banda kasama yun.
3: Paano kung papalitan ko si Yun Dong Jin?
1: Sinong papalitan mo?
3: Si Yun Dong Jin. Nangyari lahat to kasi hindi ako si Yun Dong Jin. Kaya papalitan ko siya. Pwede kong ipakita sa'yo kung anong kaya ko.
1: Matapang ka bata, ha? Pero kaya mo bang sabayan ang base ko? Parang mahirap yun para sa peke. Ano to?
3: Token ng deal para sa'yo. Sabihin mo lang kung kailan ang battle.

0: Sinabi ko nang hindi. Ilang ulit pa, ha? Pinakamababa na yung limang kasali sa club nyo. Kung hindi, hindi ko kayo pwedeng i-approve. Ikaw bata ka.
1: Yes, sir.
0: Anim kayo?
1: Pirma nyo na lang po ang kailangan ngayon para okay na kami. Sige na po, sir!

0: Huwag kayong matakot, titigan nyo. Dapat tayo ang astig.
1: Uy, kayong tatlo. Nandito na pala kayo. Welcome kayo sa The Manipulators.
2: Naku, tapos na ba kayong kumain, sir?
3: Loko to, anong tingin mo sa amin, mga alay, ha?
4: Oh, sige.
3: Ikaw na talo sa bustahan, ha? Bakit pati kami kailangan madamay, ha?
0: Siya si Isigok. Ang tawag sa kanya, Mangkok. Mukha siya nagmamadyong sa Kowloon World City. Ganyan na itsura niya, pero nagsisimba yan. Nakaagulat na, Christian siya. Kapag lumabas ang anak spirit niya,
5: to the Dark World!
0: Drummer mula sa Dark World.
2: Wow. Relax, Mango. Hindi nga siya si Yun Dong Jin. Pero kasing galing naman niya ang dinala niya.
0: Siya si Nosebum. Do ang nickname niya.
2: Do?
0: Nag-aral siya ng classical piano. 13 years old siya nang pumunta sa Germany pero nabigo siya. Yan yung hindi pinalad. Ang dahilan... May stage fright siya. Pag nagkamali siya, kinakabahan, o natatakot at imbis na papawisan siya, nagiging sobrang oily ang mukha niya. Kaya ang naging nickname niya, Dry and Oily. In short, Do.
2: Ah, okay, ang pustahan, pustahan. Kaya wala akong reklamo.
1: Oh, siguro ikaw ang brain ng The Bekwang Band.
2: Pero, ia-absorb namin ang banjo.
1: Okay ka lang? Na-approve na ang club na First Love Memory Manipulators.
2: Sige, palitan na lang natin ang frontman.
1: Ano?
2: Ayaw naming backing tracks. Sinabi ko na sa'yo yun.
1: Uy, brain. Immature pa ako noon, kaya...
2: Hindi lang immature. Hindi ka bagay na frontman.
1: Ano? Bakit hindi ako bagay? Ako ang gumawa ng bandang to, ah.
6: Sa totoo lang, hindi. 99% sa kanya ang credit.
2: Tama. Kung siya ang frontman, okay na ako.
6: Ah, naku, hindi pwede. Hindi nga ako taga rito. Hindi.
1: Anong gagawin ko para pumayag kayong ako ang frontman? Ano nga? Brain! Yun. Sigo! Anong gagawin ko para tanggapin niyo ako?

0: Yee Chan, okay ka lang?
1: Uy!
2: Bangon dyan! Ayaw mo na maging frontman?
3: Asar yan? Audition? Audition? Bakit kailangan kong mag-audition sa harap nila? Bakit?
2: Ay, pag nangako ka, kailangan mong tuparin. Kaya practice pa tayo kahit isa lang.
3: Ano kung mag-practice ako?
4: Kung frontman ka ng banda, kailangan marunong kang tumugtog ng instrument.
3: Kaya ba yun?
5: Kung vocalist ka, kailangan marunong kang mag-sustain ng tatlong high notes.
3: Sige! Tatlong araw, kaya ba lahat yon? Mas mabilis pa kung ipapanganak ako ulit.
2: Kahit ipanganak ako ulit, ganyan ka pa rin.
3: Eh ano kaya kung mag-anak ako at siya nalang ang dalhin ko?
2: Eh di pareho lang kayong dalawa ng jeans. Paano kung magkaroon ka na anak na katulad mo? Ay ano ba yan? Lamig!
3: Lamig? Ano yun? Saan galing yun? Ikaw yun? Ano naman yun?
1: Sorry. Uy, bakit hindi tayo magpa-audition para sa kabanda natin?
3: Oh. Oo nga!
2: Anong oo nga? Huwag niyong kalimutan sa susunod na buwan na yung festival!
3: Maju!
2: Ha?
3: Huh? Huwag mo akong pigilan.
2: Ha? Huh?
3: Ipapanganak ako ulit.
1: Oy! Oy! Oy!
2: Oy! Oy! Oy!

0: pintu ruang kita.
1: Nang ano?
0: Lahat! Kahit ano!
1: Lahat ang kailangan mo.
2: Ano to? First birthday ko? Kailangan kong pumili?
0: Kahit anong piliin mo dyan, gagawin mo pa rin yung isa.
2: Sandali nga. Mamamatay ka ba o ano kung ipapaliwanag mo mula umpisa para maintindihan ko?
0: Ijan, talaga bang gusto mo maging frontman?
2: Nakita mo halos sumuka ako ng dugo, di ba? Bakit kaya?
0: Okay. O sige, tutulungan kita. Gagawa tayo ng banda, tuturuan kitang tumugtog, basta lahat. Pero ikaw...
2: Ano?
0: Mag-college ka.
2: Bakit bigla mo binanggit ang college? Sinabi nang magtatrabaho na ako pag-graduate ko.
0: Yun ang hiling ng lola mo. Lola, ano po ito?
3: Nako, wala. Maliit lang yan.
0: Hindi na po, Lola. Nagpapasalamat nga akong pinapatiran niyo ako rito.
3: Sabi ko naman sa'yo, maliit lang yan. Baon mo yan, hindi sa pagtuturo mo. Hindi. Kunin mo na lang yan at isipin mong ambag ko yan. Ang apo kong si Yichan kasi ang pangarap ko. At ito ang ambag ko para sa pangarap ko. May issue ang pamilya na hindi ko masabi eh. Kaya lumaki si Yichan na walang pagmamahal ng magulang niya. Mataas ang mga grado niya. Pero dahil sa akin, naisip niya siguro na naghihirap ako. Kaya lagi niyang sinasabing hindi siya interesadong mag-aral at kikita siya ng pera. Dahil mas magaling siya roon. Ang akala niya kasi mas magiging mabuting apo siya. Matagal ko nang pinatatakbo itong dormitoryo. Pinaglulutot ko at pinaglalaba yung mga estudyante rito. Nilalagay ko pa nga sa ulo ko ang mga togo nila pa nagtapos sila. Pero alam mo ba, hindi naman mataas ang pangarap ko. Gusto ko lang naman makita na nakatoga ang apo ko. Yun lang ang hiling ko. Pwede ba yun?
2: Hindi naman kung gusto ko. Tanggap na ako agad.
0: Tuturuan kita. Kung sisimulan mo ngayon, kaya mo yun. Bakit? Ayaw mo? Kahit ayaw mo, subukan mo pa rin.
2: Matagal ko na itong tinatanong eh. Bakit ba sobrang bait mo sa akin?
0: Huh?
2: Mali ba ako? Tinulungan mo ako nung muntik na ako mapahiya sa harap ni Sekyung. Niligtas mo ang buhay ko. Sabi mo, gagawan mo ako ng banda. At ngayon, tuturuan mo akong mag-gitara at mag-aaral. Ayaw mo bang mapalayas kaya ganyan ka?
0: Hindi.
2: May ibebenta ka ba sa akin?
0: Maraming beses mo akong niligtas sa dati mong buhay.
2: Talaga?
0: Oo nga. Sa sunod.

0: sa tubig. At saka... libro.
1: Ano ngayon na? Bigla-bigla?
0: Ito ang unang araw natin.
1: No, no. Please, please. Lola! Lola, tulungan niyo ako!
2: Magbasa ka na! Nangahampas ka
1: like
2: na naman!
1: Girls! Girls! I like girls!
3: Papa!
4: Oy! Ano ginagawa niyo riyan?
3: Huh? Halika yo.
5: I have a dream that one day this nation will rise up and live out. Pero bakit may dad dito?
0: Hindi mo pa alam yung relative pronouns?
5: Ano yun, magkamag-anak?
2: Lola, baka naman po kayo umiiyak. Naku, baka kalahin nakapasok si Ichan sa SA.
3: Hindi mo kailangan makilala kay Ichan. Lana.
6: Hello, nandito ako sa New York. Namiss mo ba ako kahit konti? Medyo nalungkot akong hindi ka pumunta sa airport pero naiintindihan ko kasi mabait ako. Susulat ako ng mas mahaba pag nakapag-ayos na ako. Binalitaan lang kita. Alam mo na ang address ko. Sulat ka pag libre ka. From Sekyong. P.S. Siguro alam na ng lahat na sa abroad na ako mag-aaral. Alam ko kahit hindi ko makitang masaya silang mabawasan ang kakumpetensya. Meron kayang kahit isang totoong nalulungkot na nawala ako?

0: Oo, ngayon, hindi ka lalabas pagpasok mo?
1: Pasensya na kayo nung araw na yon. Ngayon po, bibili ako.
2: Maju. Oh, napunta ako ngayon sa guest house. Saan ka galing?
1: Binilan ko ng mga libro si Yi-chan. Ikaw?
2: Minit ko sa burger shop yung festival preparation committee. At pagkatapos ko maglabi at pressurein sila, sa wakas, nakuha ko yung huling slot sa festival.
3: Wow! Ibig sabihin, huli tayo magpe-perform?
2: Tama ka dyan! Hindi mo ba na-feel na magiging okay lahat?
3: Wow! Ang galing!
4: Uy, uy! Narinig niyo na yung chismis? Yung tukol sa bagong band member ng Baekwang High na biglang sumulpot. Yung gitaristang bagong recruit ni Hai-chan. Ang sabi, sobrang galing niya raw.
5: Oh, narinig ko rin yun. Dahil sa kanya, hindi na raw sila na-disband at talaga napahanga lahat sa sobrang galing niya. At bukod pa sa magaling siyang mag-gitara.
4: Grabe, sobrang kwapo rin daw.
6: Talaga? Panoorin natin naman, siya sa festival. Oo, sige ha.
4: Sobrang swerte ni Hai-chan. Nakahanap siya ng talented. Ligtas na yung banda.
7: Ay, ano naman, nasa abroad na si Choi Sekyung. Hindi na siya mapapanood. Sayang lang ang oras niya. Huh? Ay, nagugutom na ako.
4: Tinig niyo na yung chismis? Yung tukol sa bagong band member ng Baekwang High na biglang sumulpot. Yung gitaristang bagong recruit ni Hai-chan. Ang sabi, sobrang galing niya raw.
5: Oh, narinig ko rin yun. Dahil sa kanya, hindi na raw sila na-disband at talaga napahanga lahat sa sobrang galing niya. At bukod pa sa magaling siyang mag-gitara.
4: Grabe, sobrang kwapo rin daw.
6: Talaga? Panoorin natin naman, siya sa festival. Oo, sige ha.
4: Sobrang swerte ni Hai-chan. Nakahanap siya ng talented. Ligtas na yung banda.
7: Ay, ano naman, nasa abroad na si Choi Sekyung. Hindi na siya mapapanood. Sayang lang ang oras niya. Huh? Ay, nagugutom na ako.
1: Magugulat siya pag nalaman niyang nasa abroad na si Choi Sekyung.
2: Oo, siyempre yun, oh. Guguho mundo nun.
3: Paano yung banda?
2: Wala na yun. Binuo niya lang yun dahil kay Choi Sekyung.
1: Kung kailan naman buo na yung banda ngayon.
2: Pinaghirapan ko pang kayong huling performer.
1: At ngayon, seryoso na rin siya sa pag-aaral.
2: Pag umatras tayo, papatayin ako ng head ng preparation committee.
1: Pero, hahayaan ba natin masayang lahat ng pinaghirapan ni Yi-chan?
2: Hindi!
1: Huwag natin sabihin!

0: Nag-aaral ako dito.
1: Nako, sorry.
2: Sorry.
3: Anong gagawin natin?
0: Maju!
1: Ha?
0: Nandito ka na naman?
1: Ano kasi? Nandito ako para sa noodles ni Lola mo.
0: Sino ka para pumunta dito para sa noodles? Lola! Walang noodles si Maju!
1: Hindi po, Lola! Pandalawa po ang gusto ko!
0: Pandalawa? Eto. Tapos ko na homework ko.
4: Wow! Sinold mo lahat?
0: Yung pangako mong reward ko.
4: Good job.
0: Ano yun?
4: Reward, sabi mo. Kaya pinuri kita.
0: Aso ba ako? Tinapos ko lahat ng homework ko. Kaya turuan mo akong mag-gitara ngayon.
5: Labas na kayo riyan at mag-noodles.
0: Noodles. Gusto ko ng banquet noodles.
5: Ay, nagluto ako ng marami, kaya kumain lang kayo.
6: Hola.
5: Kain ng marami, Mr. Tutor, ah. Siguro hirap na hirap ka sa pagtuturo ng lokong batang ito, eh.
0: Lola, nandito yung apo niyo.
5: Oo na. Ay.
4: Ako rin, apo niya ako sa tuhod.
5: Oh, eto pa, oh. Ay, ako.
4: Salamat po.
5: Oh, sige.
7: Uy, Ijan! Sigurado ka ba talagang pupunta si Tresek yung sa festival?
0: Oo naman. Basta handa ako, siguradong pupunta siya.
7: Talaga? Sige, kung ganoon, sasama ko lahat sa department ko. Balita ko, sobrang ganda niya.
6: Ako rin, ako rin! Ako rin, ako rin!
0: Ngayong binanggit mo siya, bigla ako tuloy siyang namiss. Puntahan ko ba siya ng patago?
6: Wag!
0: Ay, kadiri naman! Ano problema nyo? Talsik-talsik yung noodles, sayang naman!
6: Nangako kang hindi ka magpapakita hanggang sa festival! Marunong tumupad ang lalaki, alam mo yun?
1: Tama yun, loko! Kung gusto mo siyang i-date, dapat makipot ka! Kailangan grand entrance, parang dark horse para may impress si Tresek yung!
0: Parang dark horse? Tama sila, di ba?
4: Mukha naman.
0: Kaya mo yan, Yi-chan. Hanggang sa araw na festival. Eto.
4: Hindi, sayo na.
8: Papa, sorry. Nag-aaral na siya sa abroad. At saka...
9: Nasa 11th grade pa lang ako. Sa US na ako nakatira. Hanggang sa malaman kong patay na siya.
8: Hindi na siya babalik.

0: Salamat po. Nakalimutan ko po kasing dalhin yung susi ko.
1: Kaya pala, ayoko umuwi ng maaga ngayon. Pero, ilang araw ka palang nakakaalis ah. Bakit bumalik ka kagad?
0: May kailangan lang po akong gawin, kaya bumalik ako rito.

0: Sorry, Mommy. Hindi ko na po kayang maging yung anak na gusto nyo. Sorry. Sorry talaga. Pero, Mommy, hindi ako totoong nagsisorry.
1: Lagot na yung panaginip ko. Iba yung pakiramdam ko.

0: Ba't gising ka pa?
1: Mag-audition ako para sa frontman. Kailangan mag-practice.
0: Okay. Hindi ka matututong tumugtog ng isang gabi lang. Mag-practice ka na lang kayang kumanta.
1: Gagawin ko ang lahat para matupad ko yung pangako ko. Ay, pero... ginagawa ko naman yung tinuro mo sa akin. Bakit ganun? Ang weird ng tunog.
0: Akin na.
1: Ay, kainis.
0: Matagal na tong hindi na tono. Nasipsip na nung kahoy yung moisture.
1: Wow. Paano ako magiging kasing galing mo?
0: Kailangan mong kausapin yung gitara.
1: Kausapin?
0: Ganito. Kung manggagaling sa puso mo. Galing din sa puso ang sagot niya. Kung magsasalita ka na malambing, malambing din ang sagot niya. Kapag nagalit ka, magagalit din ang gitara. Kung excited ka naman, excited din siya.
1: Wow! Astiga! Oh, sobrang galing.
0: Kausapin mo siya ng daliri mo at tugtog ang isasagot niya. Alam mo yung sign language?
1: Oh, ano?
0: Para tong sign language.
1: Wow, ang galing nun ah. Grabe.
0: Hindi teknik ang importante. Dapat galing sa puso. Kung nararamdaman ng nakikinig ang emosyon mo at taos sa puso mo, alam mo maganda ang tugtog mo.
1: Yes, sir.

0: Hola! Pwede pa kami makahingi ng itlog?
1: Oo, heto na yung itlog. Oh, yan, heto na, ayan. Kain lang, ha?
0: Salamat po.
1: Anong nangyayari? Eh, maniniwala lahat pag sinabi ninyong magkapatid kayo, eh.
2: Uy, pagkatapos ng klase, magkita tayo sa ice cream shop.
3: Ice cream shop? Bakit?
2: Sabi mo, hanapan kita ng part-time job.
3: Nakahanap ka na?
2: Sasabihan ko yung manager, kaya huwag kang malilate.
3: Okay. Good luck sa audition. Uy!
2: Pagmamahal ko yon.
4: Ganto ba?
5: Hello, guys!
4: Ganto?
3: Bounce! Bounce! Bounce! Bounce!
4: Come
3: bounce,
4: on now, pool!
3: Bounce!
4: Come on!
5: Yo!
4: Come on!
5: Ayos yung steps nyo!
4: Baliw yata yun.
3: Paano hindi? Eh, nag-aral na sa abroad si Chue Sekyo. Sabi nga, hindi man lang daw nagpaalam. Siyempre, mababaliw talaga siya. Diba? Ah, isa pa nga ulit.
4: Okay.
3: Bounce! Bounce! Bounce! Bounce!
2: Ano yung sabi niya? Sinong umalis?

0: gitara, tama? Anong gusto mo? Folk? Electric? Classical?
1: Folk po.
0: Anong klase?
1: Gusto ko po ng dreadnought na mababa po ang saddle. At may naka-install na pickup.
0: Meron. Maganda yon. Kukunin ko lang sandali, ha?
1: Teka lang, sir. Pwedeng tignan ko lang po muna ngayon. Unang araw ko lang po sa part-time ngayon. Pero babalikan ko po agad.
0: Oo, sige lang. Para sa'yo, tama?
1: Hindi po. Para po sa papa ko. Magkasama po kami sa banda.
0: Aba, ayos pa lang papa mo, ah. Nagbanda siya kasama ng anak niya. Sige, tingin ka lang dyan, ah.
1: Opo. Wow.
2: Chwesek yun?
3: Ba, ito? Ito na yun.
4: Ang galing naman.
3: Tingnan mo yun, oh.
4: Wow.
5: 250 po yan. Bagay na bagay po.
6: Oo nga, no?
3: Magkano to?
5: Yan, napunta rin sa Perfect na may-ari yung sapatos. Sana magamit nyo po.
6: Original talaga to?
5: Opo. Kung gusto nyo po, punta kayo sa boutique at itanong ninyo.
6: Sobrang mura kasi eh. Sana makabenta ka pa.
5: Salamat, magandang araw po. Ooh, ayos pala to, ah. Okay.
2: Chwesek yung? Ikaw yan, di ba?
5: Hindi ako yun.
2: Ikaw si Chwesek yung. Hindi mo ba ako kilala?
5: Ay, dapat ba kilala kita?
2: Okay lang kahit hindi mo ko naalala. Pero kailangan ko malaman kung bakit nandito ka.
5: Hindi mo nakikita? Nagbebenta ako ng gamit, flea market.
2: Ah, hindi yun ang tanong ko. Bigla kang pumunta sa US, hindi ka na dapat bumalik. Pero bumalik ka at nandito ka ngayon. Ba't ganun? Anong nangyari ngayon?
5: Sinong nagsabi na hindi ako dapat bumalik dito?
2: Ha? Huh?
5: May dahilan ba para hindi ako bumalik?
2: Wala.
5: Sporty ka ba?
2: Sporty? Bakit?
5: Gano'ng kakabilis tumakbo?
2: Madalas naririnig ko yan sa mga drama bago sila tumakbo.
5: Bingo.
2: Tatakbo ako dyan?
5: Kailangan, no? Kasi gusto mong malaman kung bakit ako bumalik. Iligpit mo lahat to at magkita tayo sa snack shop doon in 30 minutes. Fighting!
2: Hoy! Ay, asar! Bwisit! Hoy, paano ba to? Ano ba yan?
7: Tawad dito! Lahat yan!
8: Siguro hindi na mapakali yung hayicha na yon.
9: Malay natin, baka may milagro.
8: Ano ba? Huwag kang amateur. Hoy, hindi mangyayari yun sa tatlong araw.
9: Eh bakit mo pa siya pinag-audition? Di ka nag-iisip.
8: Kasi kailangan natin ng dahilan para tanggalin si Hai-chan at maghanap ng bagong frontman.
10: Ikaw, grabe, sobrang talino mo, ah.
8: Ha? Oh.
9: San yun?
8: Grabe, ang galing naman nun.
2: Sa band room!
9: Tara!

0: 나도.
1: 오, 살아맛. 콤플레토 naman to, 'di ba?
2: Ano? Ba't bumalik ka rito?
1: Alam mo, bumalik ako rito kasi sumakay ako ng pabalik sa Korea.
3: Hoy!
1: Okay na, bye-bye.
2: Hindi naman talaga kita gusto, pero malala ka sa lahat. Hindi ka naaawa kay Yi-chan kahit konti. Nagbanda siya dahil sa'yo. At dahil din sa'yo, kaya nagpa-practice siya araw at gabi. Tapos umalis ka nang walang paalam. Masaya bang pinagbuka mo siyang tanga? Masarap ba sa pakiramdam mo?
1: Tama ka. Kasalanan ko nga. Tara, ililibre kita ng malamig na drink.
2: Breeze it! Dapat hindi mo siya tinorture at binigyan ng pag-asa. Nung naisip mo mag-abroad, dapat sinabi mo sa kanya tumigil na siya. Kahit tingin mo sa kanya mapilit siya, dapat ginalang mo pa rin siya. Di ba?
1: Tama ka. Ay, grabe namang salbahe talaga.
2: Hoy! Ikaw ang tinutukoy ko.
1: Oo nga. Pagkatapos kong marinig lahat, na-guilty naman ako. Hindi bale. Pupuntahan ko si Yi-chan at magsasorry ako sa
2: hindi
1: kanya.
2: Huwag ka na magpakita kay Yi-chan ulit.
1: May something nga.
2: Anong ibig mong sabihin?
1: Kung bakit hindi ako dapat bumalik. Kung ba't hindi ko dapat puntahan si Yi-chan.
2: Ewan. Tuparin mo yung pangako mo sa akin. Ano? Bakit bumalik ka dito?
1: Sigurado ko bang kaya mo? Parang hindi kasi totoo ang kwento ko. Baka hindi ka maniwala.
2: Malala pa sa akin. Kaya ko yan. Sige lang.
1: Para mamatay. Pagdating ko sa US, nalaman kong may babae ang daddy ko. Ang mommy ko parang walking time bomb. Pwedeng sumabog. Hindi magtatagal, magsisimula na naman siyang uminom. Kaya syempre, mas lalo siya magiging obsessed sa akin. At kailangan ko na maging puppet niya. Kaya bumalik ako. Para mamatay. Para tapusin lahat.
2: Hindi ko naman...
1: Pero... may nangyari bigla. Sobrang interesting. Kaya naisip kong magpalipas pa ng ilang araw. Kaya... huwag mong ipagsabing nakita mo ako kung ayaw mong mamatay.

0: Sorry. Dito na po ako.
1: Uy, problema. Lagi kang masaya. Pero bakit mukha kang malungkot ngayon? Hindi ka na nagmamanipula ng first love?
0: Nasa abroad na po ngayon yung crush ko.
1: Ah, oo nga pala. Yung dalagang yun. Uy, actually kaalis lang niya eh. Siya nga pala yung nag-iwan ng invitation para sa'yo. Hindi mo nakita? Gusto mo malaman, di ba?
2: Uy, teka! Ay, anong pangalan niya? Uy! Taga Sowon Arts High School! Uy!
0: Tanda mo ako, di ba? Ito. Galing sa'yo to, di ba? At sinulat mo to? Bakit? Bakit mo sinulat to? Bakit kailangan mo akong pagmukhaing tanga? Sumagot ka! Mukha ba akong sira? Natatawa ka sa akin dahil sino ba ako at hinahabol ko yung pinakamaganda sa school nyo? Kaya niloko mo ako? Kaya pinagtitripan mo ako? Congratulations! Tagumpay ka. Dahil sa'yo, ako na ang pinaka-loser para kay Sekyong. Masaya ka na? Sumagot ka nga. Bastos yung hindi sumasagot kapag kinakausap. Ano nga? Masaya ka na? Masaya ka na?

0: May kotse, bakit hindi ka tumabi? May problema ka ba sa tenga? Mahina ba tenga mo? Bingi ka? Hoy!
1: Ang bastos naman.
2: Ano, naabutan mo?
1: Opo, nakita ko. At nagsisi ako. Sana hindi ko na siya nakita.
2: Bakit?
1: Hindi niya sinasagot mga tanong ko. Tinulungan ko siya noon, hindi man lang nag-thank you. Hindi ako pinapansin noon. Wala siyang kasing bastos.
2: Teka, Yichan, hindi mo ba alam?
1: Alin po?
2: Hindi siya nakakarinig.

May problema ka ba sa tenga? Mahina tenga mo, bingi ka? Sir, lalabas lang po ako sandali.

0: Bakit ganun? Sabi niya sa akin, hindi siya bumalik sa Korea hanggang sa mamatay si Mr. Viva.
1: Para mamatay?
0: Hindi ko naman.
1: Pero, may nangyari bigla.
0: Ano kaya yun? Ano? Hayaan ko na yun. Basta hindi dapat maaksidente si Papa.
2: Papa, paano niyo po nakilala si Mama?
3: 20 ako nun. Nakilala ko siya sa sign language class. Gusto ko matuto mag-sign language. Pagkita ko sa mama mo, na-inlove ako agad.
2: Saan kayo na-inlove? Sa mukha niya?
3: Maganda siya, pero hindi. Sa boses niya.
2: Sa boses?
3: Sobrang ganda niyang tingnan na mag-sign language. Oo, yun.

ON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahimpapawid sa 99.5.

0: Gising na bango na! Tuesday, 6:03.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng

0: reporting in the morning, kailangan daw matas yung energy natin. Hindi pa bumatas yung energy ko, ano? Ay, nako, Mr. Gising reporting in the morning. Umpisa na kagad natin, narito na mga may init na balita ngayong Martes sa Gising, Pilipinas. Iginit ni Pangulong Marcos na sasampahan ang patong-patong na kaso ang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa manumalyang flood control project sa SONA. Nanindigan ng Pangulo na kailangan gawin ang tama kahit masakit pa para sa kanyang sampahan ng kaso ang kongresista. Ayon kay Pangulo Marcos, hindi titigil ang kanyang administrasyon sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa anomalya. Nakatakdang magsampa ang office sa V-Ombudsman ng Complaint for Preliminary Investigation laban kay Romualdez para maimbestigahan sa kasong plunder at money laundering. Linaw ng ombudsman hindi nangangahulugan ng conviction ang tinatawag na Complaint for Preliminary Investigation sa halip na tukoy na sapat ang ebidensya para magsagawa ng buong imbestigasyon at alamin kung dapat magsampa ng kaso sa korte.
1: Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: Sa isang pahayag, sinabi naman ni Romualdez na iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo at dapat hayaang magsalita ang mga ebidensya. Pabor din ang kongresista sa posisyon ng Pangulong gawin ang tama pero nanindigang wala siyang ginawang anumang labag sa batas. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na siyang mastermind sa kickback scheme sa manumalyang flood control projects.

0: Pangulong Marcos ang Senado at Kamarang amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act of 2021 o EPIRA para pagbawalan ang paniningil ng systems loss na pinapatungan ng value-added tax sa ilalim ng EPIRA. Pinapayagan ang mga distribution utilities sa mga kolekta ng pass-through charges kabilang ang systems loss. Inikayat din ni Pangulong Marcos ang Kongresong ipasa ang panukalang sariling kuryente act para maging simple at abot-kaya ang pagpapakabit ng mga solar panels at battery storage system sa mga bahay.
1: Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito.
2: Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. To prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
0: Isinulong naman ng Pangulo na gawin na ring exempted sa pagbabayad ng income tax ang mga kumikita ng hanggang 350,000 kada taon. Pag kinuwenta niyo po yan, ang buwanan yan, mga sa mayigit 29,000 pesos kada buwan para lalong lumaki ang nauuwing kita ng mga manggagawa.

0: pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito.
1: Sa sektor ng kalusugan, iginit ni Pangulong Marcos na hindi na kailangan ng mga Pilipinong naghahanap ng medical assistance sa pamahalaan na makakuha ng mga guarantee letter o endorsement sa sinumang politiko. Sa halip, maaaring na mag-apply ang mga pasyente para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients sa pamagitan ng eGov.ph app at mga ospital ng Department of Health. 9 minuto makalipas ang 6 ng umaga, ibinida ni Pangulong Marcos sa SONA ang aksyon ng pamahalaan sa krisis sa langis dahil sa giyera sa Middle East. Habilang dito ang pamahagi ng fuel subsidy sa mga chopper ayuda para sa mga mahihirap na Pilipino at pagsuspindi ng toll, halima pang bayarin para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Ibinida rin ng Pangulo ang pag-angkat ng karagdagang supply ng langis mula sa iba't ibang bansa, gayon din ang pagtulong sa mahigit 12,000 OFW sa Middle East na makauwi ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, 60 bilyon pesos ang inilaan ng pamahalaan para mapagaan ang epekto ng krisis sa bansa. Nangako naman si Pangulong Marcos na magsisimula sa susunod na taon ang operasyon ng 12 estasyon ng MRT7 mula North Avenue hanggang Sacred Heart sa Quezon City. 12 station na kaagad yun? Parang malapit lang yun, ha? MRT7, North Avenue hanggang Sacred Heart Station sa Quezon City. Pacheck mo nga, Eli. 12 kaagad yun? Parang masyadong ano? Ha? Ilagay mo sa ano sa notes natin. Inasampong magbubukas din sa 2028 ang natitirang 2 station ng MRT7 na hanggang San Jose del Monte sa Bulacan. Magagamit na rin sa susunod na taon ang North-South Commuter Railway sa pagitan naman ng Valenzuela City at Malolo City sa Bulacan. Samantala, sa kaugnay na balita sa sektor ng transportasyon, ipinatupad na ang malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. 7 pesos and 30 centavos po ang dagdag presyo sa diesel, habang 6.80 sa gasolina at 4 pesos and 20 centavos sa kerosene. Busod pa rin ito na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Gayon din po sa paghina ng piso kontra US dollar kahapon, nagsarampalitan sa 61 pesos and 67 centavos kada US dollar. Pero may good news po tayo dahil sa unang araw ng trading, bagsak ang presyo. Pero hindi man kalakihan, pero pababa po, no? Hindi kasi laki ng itinaas. Aminado si Energy Director Rino Abad na sakaling malaki na naman ang dagdag presyo sa susunod na linggo, abay muling tutuntong po sa 100 piso ang kada litro ng diesel. Yung mga ano yan, yung mga premium na diesel, yung mga V-Power, mga ano, turbo diesel nung Petron, yan malapit-lapit na sa 100. Kulang-kulang ano na lang, konting iri na lang, 100 pesos na meron nga ibang stasyon ng Shell, 100 na din talaga. Ngayong araw, ang presyo ng diesel, kaya tinutukoy dito ni Director Rino Abad ay yung regular na diesel, yung ordinaryong diesel lang, posibleng sumampa ng 100 weeks from now. Siguro 1-2 weeks from now, kung magtutuloy-tuloy na ganito kalaki palagi yung increases. Ano po? Sa kasagsagan ng giyera noong Abril, umabot ng hanggang 160 ang kada litro ng diesel at mahigit 100 naman ang gasolina. Samantala, balikan natin ang mga balitang SONA. Ibinida ni Pangulong Marcos ang Pax Silica Industrial Hub sa kabila ng patikos mula sa ilang progresibong grupo. Itatayo sa New Clark City sa Tarlac ang proyektong target makapag-develop ng strategic minerals at makagawa ng advanced semiconductor hub. Sinabi ni Pangulong Marcos na makatutulong ang Pax Silica Hub sa pagbibigay ng dekalidad na trabaho, pagpapaunlad sa industrial competitiveness at pagpapalago sa ekonomiya ng bansa. Nauna ng tinulungan o tinututulan ng ilang grupo ang proyekto dahil ginagamit o gumagamit ang mga artificial intelligence facilities na maraming supply ng tubig at kuryente. Samantala, nanindigan si Pangulong Marcos na prioridad pa rin ang pamahalaan ng sektor ng edukasyon, kabilang sa ginawang hakbang ang pagpapalakas sa curriculum ng senior high school program at pagpapatupad ng presidential

0: sinungaling at susuko ang mga Pilipino. Nabanggit ni Pangulong Marcos ang pahayag matapos magpalabas ng AI animated video ang state-controlled media na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Dalawang Pilipinong sundalo rin ang nasugatan matapos paluin ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa Yungin Shoal. Nangako si Pangulong Marcos na pagtitibayin ang pamahalaan ang 2016 Arbitral Award na nagbasura sa 9-dash line ng China.
1: Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield.
1: Sa pagtatapos ng SONA, nanawagan si Pangulong Marcos sa lahat ng mga Pilipinong magkaisa. Ito ang pinakamahabang SONA ni Pangulong Marcos na tumagal ng 1 oras at 26 na minuto. Akala ko nga 1:30, parang binilang ko kasi natapos mga 5:30, di ba? O, so mga 1 hour and 30. Iyan pala yung 1 hour and 26 minutes to be exact. Ilang beses nakatanggap ng palakpak at standing ovation ng Pangulo kabilang ang pagdepensa sa soberanya ng Pilipinas. Ay hindi po ang pinakamatinding palakpak nandun sa systems loss. Kasi lahat apektado ng mataas na singil sa kuryente. Eh kaya po nandun ang pinakamatinding palakpakan at tayuan. Nakukulangan ng ilang senador sa State of the Nation Address sa SONA ni Pangulong Marcos kabilang dito si Senator Risha Ontiveros na nangakong pag-aaralan ng isinusulong na pag-amyenda sa EPIRA. Hindi naman nakadalo sa SONA ang ilang senador mula sa Mayoria at katulad ni Senate President Pro Tempore Tito Soto dahil sumamang pakiramdam, gayon din ni Senator Panfilo Lacson dahil naman may inaasikaso. No-show din ang ilang senador mula sa Minoria kabilang na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nakatakda namang magsalita sa tinatawag na kontra-SONA ngayong araw. Magandang umaga muna sa 33,000 nanonood sa atin sa YouTube. Wow, magandang umaga po ha. Hindi natin nababanggit, pati pala sa ABS-CBN, naka-live simulcast din ang Gising Pilipinas. Kaya magandang umaga din po sa nakikinig at nanonood naman sa atin sa pamamagitan ng ABS-CBN News. Thank you. Mabuhay po kayo. Magandang umaga din kina Ma'am Grace San Mateo at si Ted Co at si Kagawad Marlon Nacion. Punta na natin yung ating mga radio patrol. Una sa pila si Roen Cueto. Roen, go!
2: Good morning, Alvin. Tumaas ang presyo ng ilang gulay sa Guadalupe Public Market matapos ang nagdaang bagyo. Ayon sa mga tindera, mas ramdam nila ang epekto ng pagkasira ng supply kaysa sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Sa kasalukuyan, nasa 150 pesos kada kilo ang sibuyas, 140 pesos ang bawang, 110 pesos ang karot, 130 pesos ang patatas, 100 pesos ang kamatis at kalamansi, habang 200 pesos naman ang siling haba. Ang sitaw ay nasa 20 pesos kada tali. Dagdag pa ng mga tindera, naapektuhan ng bagyo ang supply ng kamatis at pechay na nagmula sa bagyo, kaya tumaas din ang presyo ng mga ito. Sa samantala, nananatiling mas mataas ang presyo ng karne ng baboy sa Guadalupe Public Market kumpara sa nakasaad na pinakuring bantay presyo ng Department of Agriculture, NCR. Sa pamilihan, ang liyempo ay nasa 430 pesos kada kilo, mas mataas sa 384.90 pesos na retail references ng DA. Sa kasim ay 360 pesos kada kilo kumpara sa 327.40 pesos, habang ang pigi ay 360 pesos kada kilo laban sa 329.47 pesos. Ang porchak naman ay nasa 360 pesos kada kilo, mas mataas din sa 332 pesos na nakasaad sa DA bantay presyo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito, Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMN.
1: Nakamonitor ka ba sa SONA kahapon, Roen?
2: Noong unang part lang, Alvin, medyo nakakaibig tayo ng mga kahapon na eh. Medyo late na kasi eh.
1: Parang walang

0: Sinabi sa presyo ng bilihin, Camila, no? Mayroon bang binanggit sa presyo ng bilihin? Parang wala akong maalala. Yung naalala ko lang talagang tumatak yung kuryente. Ang daming issue ng energy. Pero parang wala akong narinig masyado sa presyo ng mga bilihin, yung mga paunahing bilihin, ano? Kasi siguro pataas ng pataas.
1: Tama ka dyan, Alvin. Parang narinig ko nga kahapon na parang sinusubukang ibaba ang mga presyo ng pangunahing bilihin para para mas abot kaya sa mga consumer at sa mga mamamayan, Alvin. Parang nabanggit yata ni Pangulo yun, Alvin, eh.
0: Siguro. Tama nga, no? O baka nga, pero hindi siya yung nadinan ng todo. Eh kasi pagpunta mo sa grocery ngayon, kahit ikaw naman, Ruan, pag nag-grocery ka, dati yung 1,000 mo, marami-rami na. Eh ngayon yung 1,000 mo,
1: kakunti. Marami ka mabibili sa 1,000, pero ngayon yung 1,000 mo parang isang kilong baboy na lang, tapos hindi na sapat kung para sa isang lingkong.
0: Kahit sa palengke, ano, hindi mo na maistress ang todo isang libo mo. Ay, nako. Thank you. Maraming salamat. Kaya rin kwento sunod natin si Zeus Legaspigo. Zeus!
2: Alvin, sa 5 ikasunod na linggo ng dire-diretsyong oil price hike, hindi maiwasang magpahayag ng pagkadismaya ang ilang driver ng taxi at bicycle na nakapanayam ng radio patrol ngayong umaga. Anila, hindi nila maalala kung kailan huling natapas ang rollback at ramdam ang unti-unting pagbawas sa kanilang inuwing kita. Ang taxi driver na si Cesar, sinabing umaabot ng 600 pesos ang kinikita sa isang araw, pero maliit lang anya ito kung iisiping halos 16 na oras siyang bumabiyahe. Panawagan niya sa Pangulo, kausapin na mismo ang mga oil company para hindi saluhin ng motorista ang epekto ng griyang US-Iran. Ang tricycle driver namang si Alan, aminadong hirap na sa pamamasada, pero umaasang babalik pa sa dati ang presyo ng gasolina. Narito ang bahagi ng ating panayam sa kanila.
3: Ay, masakit yan. Dahil talagang wala namang alam magawa. Yung wheelan namin, pampawasan pa. Ang presidente, dapat may naman gamitin yan ang kami na bakal para kawawa naman yung mahihirap.
4: Nakaka-ano din, kasi tataas na naman. Pero sana, mas maganda pa rin sana kung maibalik yung dati. Yung abot lang ng mga 60, mga ganun. Sa ganun, maanoan din kami mga trading and driver.
2: Yan ang mga tinig na Cesar, taxi driver, at Alan, tricycle driver. Alvin, sa presyo ng regular na gasolina ay naglalaro na yan sa 78 pesos and 40 centavos hanggang 81 pesos and 70 centavos. Dito yan, sa hilera ng mga gasolinahan sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong City. Ang regular na diesel naman, Alvin, sumampa na sa line of 9. Naglalaro na sa 90 pesos and 30 centavos hanggang 93 pesos and 30 centavos ang presyo ng diesel. Yan ay mula doon sa dating presyo na naglalaro lamang sa 71 pesos and 60 centavos hanggang 74 pesos and 90 centavos para sa gasolina, habang 83 pesos and 86 pesos and 30 centavos naman para sa regular na diesel. Yan ay bago ipatupad yung oil price hike kaninang alas 6 ng umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TJMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legaspi. Hindi niyo po na itatanong yung total increase sa 5 linggo na puro tayo oil price hike. Mahigit 26 pesos. Ganun lang sa diesel. Ano, ganun lang. O, 5 weeks po yun. 26 mahigit pesos kaagad. Oh my goodness. Ang laki po nun, ha? Ay, nag-message tuloy si Marge ng BPLD. Sabi niya, Alvin, North Avenue to Sacred Heart Village sa Novaliches. Hindi yung Sacred Heart na malapit dyan sa inyo. Oo nga po. Akala ko yung Sacred Heart na malapit sa amin. Hindi po. Sacred Heart Village, Novaliches. Ah, ito yung malapit na sa Caloocan. Ay, malayo nga yun kung galing ng North Avenue. Sorry po, ang iniisip ko yung Sacred Heart namin dito na malapit lang. Ano? Trisha Lindo, go!
5: Good morning, Alvin. Binuksan na muli sa mga motorista yung Ayala Bridge hanggang Recto Menjola matapos isara kahapon. Kasabay ng State of the Nation address ng Pangulo. Wala nang nakahambalang na mga barikada at container van, kaya maluwag ng nakadaraan ang mga sasakyan. Light traffic pa yung aasahan mula Malacanang hanggang sa May Recto Avenue. Di gaya tuwing may malaking protesta sa Menjola, ngayon ay walang anumang bakas ng vandalism na natira sa Center Island. Kasunod ang naging protesta kahapon ng iba't ibang progresibong grupo. Marami lang pang nakatambak na basura, Alvin, sa gitna ng Center Island, at sidewalk na karamihan ay karton at papel. Una nang naiulat ng MPD na pangkalahatang naging mapayapa yung sitwasyon kahapon sa lungsod ng Maynila. Samantala, sa lagay ng trapiko, mabilis pa yung usa ng mga sasakyan sa east-westbound ng Espanya Boulevard hanggang Quezon Boulevard sa Quiapo. Tuloy-tuloy yung biyahe sa Padre Burgos Avenue, rutang Taft Avenue, kung saan humupa na yung naranasang gutter deep na baha kagabi. Kung magagawin naman sa Legarda mula Recto, ay makaan pa yung daloy pag-akyat ng Legarda Magsaysay flyover. Ngunit may bahagyan ng pagbagal kaabot ng Poreza Station sa Magsaysay Boulevard sa Santa Mesa. Mula Espanya, Alvin, hanggang Santa Mesa, inabot ng higit 20 minuto lamang ang ating naging biyahe. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisalindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trisalindo. Maganda umaga sa iyo, Honey Reyes ng BDO, na meron na namang na-recruit na loyal listener pala natin, si Ma'am Susan Pineda. Magandang umaga. Meron din si Dr. Carlo Lazaro na ang wish ay sana matupad lahat ng sinabi sa SONA. Ayun, iba kasi doon natupad na yung iba na may tutup din. O, ayon kay Pangulo Marcos, sana po bilisan natin. Ano? Manong Rod Izon, magandang umaga sa iyo, Manong Rod Izon.
6: Good morning, Alvin. Sinimula na ng lokal na pamahalaan ng Limay, Bataan, ang public hearing para sa expansion ng mga oil depot ng pinakamalaking oil refinery ng bansa sa Bataan. Ayon sa lokal na pamahalaan, karagdagang oil depot na pwedeng mag-imbak ng halos 12 milyong litro ng langis ang nakaplanong expansion. Sa ngayon, ang oil depot sa Bataan Refinery ay may kapasidad lamang na 5 milyong litro ng langis. Ayon kay Mayor Richie Jason David, sadyang kailangang dumaan sa komprehensibong konsultasyon ng pagkatayo ng karagdagang oil depot para mabatid ang mga positibo at negatibong epekto nito sa LGU bago bigyan ng paintulot ng sangguniang bayan. Ang oil depot expansion, base sa kahilingan ng oil refinery, ay naglalayong madagdagan ng seguridad sa imbak ng langis ng bansa sa gitna ng patuloy na digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at bansang Iran. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Izon. Magandang umaga sa iyo, Jet Mariano Capiz. Good morning, Jet. Ganun din si Ma'am Luz De Leon na Energy. Ang mukhang bibig ganitong oras ng umaga sa oras na 6:26. Punta natin si Noel Alamar. Go, Noel.
7: Good morning, Alvin. Bukas ang Oriental Mindoro Electric Cooperative, ORMECO, sa mga partnership na magpadala ng bagong teknolohiya at kaalaman upang mapalakas ang operasyon nito. Sa kanyang ikatlong State of Electric Cooperative Address o SECA, sinabi ng Oriental Mindoro ORMECO General Manager Humphrey Delor na layunin itong matiyak ng kakayahang masipagsabayan at tupad sa batas at patuloy na maglingkod sa Mindoro sa susunod na 50 taon. Inamin ito na nakatanggap na ang ORMECO Board ng 3 unsolicited letters of intent mula sa iba't ibang grupo na nag-aalok ng mga programa. Gayunman, nilino ni Dolor na dadaan sa masusing pagsusuri ang anumang kasunduan at kailangan muna ng 2/3 ng boto ng Board of Directors at pag-aproba ng General Assembly bago ito ipatubad. Samantala, nagsagawa naman ng protesta mga consumer groups sa Calapan City na nalalawagan ng mas maayos sa serbisyo at mas babang tingil sa oriente at investigasyon sa mga kontrata ng ORMECO sa independent power producer. Ipinagkibit-balikat lamang ito ni Dolor kasabay ng pagtatanong kung nasa na mga ito noong panahon na humingi ng suporta sa kanila ang ORMECO upang tutulan ang hinihiling na rate increase ng National Power Corporation sa ERC. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM.
0: Maraming salamat, Noel Alamar. Maraming salamat, Radyo Patrol.
8: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa X-30.
0: Maganda umaga, Jerry Diaz at si Richard Merck. At maganda umaga din po kay Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highway. Secretary, good morning po, sir.
9: Magandang umaga, Alvin. Good morning po.
0: Opo, maganda nga po yung first 5 minutes pa lang ng SONA ng Presidente. Ando na kagad yung excitement, Secretary. Ano po?
9: Opo. Anong... parang first 2 minutes po ata.
0: First 2 minutes, mas maiksi yun sa'yo. Ako, kahit pa paano, first 5 minutes, nandun kagad yung pinakalaman at pinalakpakan ng Madlang People doon sa batas. Ano po? Pero anong naging, anong hinudyat sa iyo nung SONA ng Presidente na from now on, kasi ang unang tinumbok ay yung flood control projects kagad, hindi ho ba?
9: Opo. Opo, tingin ko po unang-una, no? Dalawa po ang masasabi ko tungkol sa persona ng ating mahal na Pangulo. Unang-una, I think ito'y napaka-honest at napaka-sincero. Sabi mo nga, Alvin, umpisa pa lang, in-address na ng ating Pangulo ang talagang hinihintay ng mga kababayan natin. At sinabi niya simple lang, hindi ako Pangulo ng aking pamilya, hindi ako Pangulo ng aking pinsan, ng aking mga kaibigan, Pangulo po ako ng bawat Pilipino. At sinabi po niya last year, nung isiniwagat niya itong napakabigat at napakalaking skandalo ng pagnanakaw ng pera sa DPWH, sinabi niya, wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin kung saan ang ebidensya, doon tayo patungo. Sinabi din niya na kahit masakit sa kanya o mahirap sa kanya ito, dahil pamilya ang pinag-uusapan, sinabi niya, kung saan tayo dadagin ng ebidensya, doon tayo pupunta. Ay tinanong siya na rin niya, inulit niya yung sinabi ng ombudsman nung nakaraang mga linggo na malapit na pong filean ng kaso, ng sabi nga ng Pangulo, patong-patong na kaso ang dating Speaker of the House na si Speaker Martin Romualdez. At sinabi din niya na yung mga reforma ay nagsimula na, hindi pa tapos, tuloy-tuloy tayo. So napaka-honest po talaga nung naging sona ng ating Pangulo. At ang ikalawa po, kung napansin nyo, halos 90% nung sona, walang sinabi kundi lang trabaho. Trabaho lang po. Ang dami niyang mga sinabing mga nagawa, pero marami din siyang sinabing marami pang kailangan gawin. Kaya kahit na 2 taon na lang po ang natitira sa termino ng ating Pangulo, ang sabi niya, sa ating lahat, no, lalo na sa aming mga kawani ng gobyerno, huwag na tayong mamulitika, tayo'y magtrabaho na lang dahil marami pang kailangan gawin at maraming dinaranas na hirap ang ating mga kababayan. Okay. Kaya ano po ang gagawin natin? Susundin natin ang ating Pangulo.
0: Secretary, 1 year had passed since the President exposed it. Ano? Marahil yung mga kababayan natin, aside dun sa issue kay dating Speaker Martin Romualdez, marahil ang mga tayo nagtatanong, anong nangyari dun sa, naalala po ninyo, may listahan po siya ng kontraktor? Parang 15 ba yun? Anong update dun? Anong nangyari dun?
9: Dun sa mga, dun sa listahan na po yun, na sinabi niyang pinakamaraming nakuhang kontrata, marami na po ang nadawit dyan. Marami na po ang nakasuhan. No? Nandiyan na yung mga kumpanya ng Vizcaya, nandiyan ang Sunwest, nandiyan ang Hightone, ang Wawaw, ang Sims. Marami na rin.
0: Yung
9: po.
0: Number one doon, no? Sir, ano yung number one na pangalan doon? Yung nilabas niyang una?
9: Ako po, hindi ko po maalala, pero isa po sa mga Vizcaya companies yan.
0: Oh, okay.
9: For sure, at Sunwest, no? Lahat po yan nakasuhan na. In fact, yung mga lahat ng Vizcaya companies na 10 ata yan, wala nang lisensya yan. At hindi na makakapag-operate. At alam naman natin lahat ng mag-asawang Vizcaya ay pareho ng nakakulong. So tuloy lang po tayo, Alvin, no? Wala tayong tigil dyan. Lahat po tayo nakikipag-cooperate sa ombudsman, kasama ang DPWH, kasama ang COA, kasama ang iba't iba pang ahensya ng gobyerno. At hindi pa tapos ang ombudsman. Nagsabi nga siya, itong mga nakaraang linggo, maghintay na lang kayo, abangan nyo. At marami pang ibang makakasuhan. At hindi po magtiwala tayo sa proseso, magtiwala tayo sa ombudsman, magtiwala tayo sa ating Pangulo.
0: Ano yan, number one pala dun sa Legacy Construction Corporation? Vizcaya din ba itong Legacy?
9: Yan po ay hindi Vizcaya, pero meron na rin pong mga nasubmit ng mga dokumento sa ombudsman. Kaya abangan na lang po natin.
0: So hindi pwede sabihin na nakaligtaan yung 15. Halos karamihan hindi naman po dun, kinasuhan na.
9: Kinasuhan na, tama po yan. No, tama po yan. At hindi pa po tayo tapos. Yun nga po ang sinasabi din ng ating Pangulo, yun din ang sinasabi ng ombudsman. Hindi pa po tayo tapos sa ating paglilinis, sa ating pagpapanagot.
0: Ayun, may listahan na ako ng 15. Marami-rami nga, Alpha and Omega. Ayun, ito...
9: Lahat po yan, na wala nang lisensya at nakasuha na yung mga may-ari niya.
0: Ayan. And moving forward, nag-iba na yung kalakaran dyan sa DPWH a year after the President exposed the corruption, Secretary.
9: Opo, sabi nga po ng Pangulo, nagsimula na tayo. At tuloy-tuloy ang reforma natin sa DPWH para talagang hindi na po maugit ito. No, nag-mention po ang Pangulo ng mga iyan dyan. Yung pagsasaayos natin ng mga personalidad, no? Na kailangan ngayon, unang-una, performance-based na tayo, hindi na palakasan. At mas importante pa dyan, yung talagang pagpapanigurado natin ng mga proyekto na babantayan ng tama. Nandiyan ang transparency portal natin, nandiyan ang kooperasyon natin sa mga civil society groups, kasama na ang simbahan. Nandiyan din po, no, yung pagpapasigurado natin na wala nang mababudgetan na proyekto na walang plano, walang master plan, hindi coordinated sa LGU. Lahat po yan naging sanhi nitong grabing korupsyon na nangyari. At lahat po yan ay hindi na natin gagawin.
0: At Sec, babawi din po tayo kasi nakaka-apektop din pala sa ekonomiya pag bumabagal po yung ating public works projects.
9: Tama po. Pero kailangan, kahit na kailangan nating pabilisan ang pag-implement, kailangan din siguraduhin natin yung pera na pupunta sa project talaga at hindi lang nananakaw. So kailangan bantayan natin at gawin natin ang tama yung mga proyekto. At yun, sinabi nga natin, no, paulit-ulit, kung titignan natin yung mga ginagawa natin ngayong mga proyekto na binisita mismo ng Pangulo, kung ang pera ay napupunta sa tama, yung pera hindi ninanakaw, at talagang nagagawa ng tama yung proyekto, nakikita natin talagang nagbibenepisyo ang ating mga kababayan, Alvin. Nakita natin itong mga proyekto dito sa Metro Manila, tulad ng EDSA, susunod na natin ang C5, makikita natin yung ginawa natin sa G. Araneta, sa Taft Avenue, yung mga proyekto natin sa Valenzuela, sa iba't iba pang mga parte ng Metro Manila, sa Cebu, sa Northern Luzon, sa Mindanao. Kapag yan ay ginagawa ng tama at ginagamit ng tama ang pera ng taong bayan, nakikita natin kagad ang benepisyo at ang magandang epekto. So tuloy-tuloy lang tayo, Alvin, hindi tayo titigil.
0: Tuloy ka lang dyan, ha?
9: Hanggang sa katapusan ng term ng Pangulo, yan ang gagawin natin.
0: Very good. At huwag mo kaming kalimutan. Kasi palagi mo kami ini-snub, Secretary.
9: Ay, hindi naman. Hindi
0: lang talaga, Alvin. Naglalambing lang. Pag tumawag naman kami, paminsan-minsan pagbigyan mo, Secretary Vince. Thank you. Maraming salamat. Mabuhay ka dyan.
9: Maraming salamat, Alvin.
0: Keep up the good work. Yan, maraming salamat.
9: Trabaho lang tayo, Alvin.
0: Oh, very good. Si Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways. Teka muna, kailangan po natin mag-break. Dahil may commercial pa tayo papasok. Pero dalawa pa yung guest natin, ha, sa pagbabalik nating programa. Time check, 6:36.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Paano yung sa sweldo, Camille? Yung pag ang sweldo mo ay 350,000 per year, sabi ni Presidente, tatanggalan ng buwis, diba? Paano gagawin doon? Kailangan ba ng legislation yun? O pwede na si Secretary, masipag naman yung Secretary Francis Tolentino. Hindi ba pwedeng si Tolentino na lang mag-utos na lahat ng kumikita ng 350,000 a year, pag tinranslate mo yan, pag dinibide-divide mo ng 12, ang labas dyan, Camille, mga 29,600 ba? O 29,000 something. So kung ganyan po ang sweldo ninyo, kayo ang magbebenepiso. Wala nang kaltas na buwis. Kasi ngayon na exempted sa buwis ay yung mga minimum wage earner. Labor Secretary Francis Tolentino sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Tuesday pa lang!
8: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas! Balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
11: Bakit right pad ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy!
16: Playtime
14: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit Playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Magandang magandang umaga, Acting Secretary Francis Tol Tolentino ng Department of Labor and Employment. But acting pa rin si Secretary Francis. Dapat full-fledged secretary na ito. Sec, good morning po.
1: Hi, good morning, Sir Arvin. Good morning sa inyong mga tigasibaybayan. Happy 40th anniversary. Sabutin ko po siya, siguro ba't acting?
0: Unga.
1: Kasi wala pa akong confirmation ng commission and appointments.
0: Kailan daw yung confirmation?
1: Siguro pag nag-sinubmit, hindi ko alam kung na submit na. Hindi pa ata nag-hearing ang CA.
0: Oo nga eh. Paging Malacanya, i-submit nyo na po kagad.
1: Hindi po. Marami pa naman. Kasi yung appointment, good for 1 year yun eh.
0: Ah, ganun. Ah, okay. Okay.
1: May Supreme Court ruling doon. Pero okay naman po siguro tayo sa CA.
0: Sige po naman. Definitely. Ah. Makakapasa po kayo, Secretary Francis.
1: Anyway, kaigigan ko po yan nandun.
0: Oo. Eh, kaya po ako napatawag sa inyo dahil gusto ko sana i-explain po ninyo. May parte ng SONA kahapon tungkol po sa pag-exempt sa lahat namang gagawa sa tax ng 350,000 ang kita kada taon. Paano po ba yun?
1: Alam niyo po, napahapiyawan ko lang kasi maraming mga tulong para sa mga manggagawa at hindi lang po yon. So, kung sa ngayon po kasi 250,000 and below, exempt po yan. Yan po ay sa pag-amienda namin ng National Internal Revenue Code at maraming naging pagbabago po dyan. Pero yung datos siguro mas maraming ngayong araw na to, liliwanag nito, maraming mga mag-re-research, maraming mga tax research centers na magbubukas ng datos, pati yung mga PITS, yung PSA. So, yung nakalap ko lang, sa dati po, 2018 figures pa yun, senador pa ho tayo noon, parang yung sa pag-amienda noon, ay ang nakinabang ay mga 6 na milyon pamilya na manggagawa. Ngayon, pag ginawa po yan na 350,000 and below, ay mas marami po yan, definitely. Hindi lang po yung minimum wage earners, kung hindi pati yung mataas-taas sa minimum wage. Kaya nabanggit ng mahal na Pangulo kagabi, yung middle income, mahahagip na rin ito. Kasi kung minimum, tinutuos ko kanina bago tayo mag-on,
0: opo,
1: kung kumikita ng pag fully implemented na yung wage hike, halimbawa sa NCR, 780 pesos times 6, so 4,680, tapos ita times 4 mo yun, isang buwan, mga 20 million, halos 18,000 plano, plus. So kung sa isang taon, ay mga 225,000, pero yun po yung nag-i-increase din eh, kasi may mga overtime pay, may mga longevity pay, may mga karagdagan pa na halimbawa holiday. So tumataas yan ng bahagya. So mas marami po ang makikinabang nito. Ganun din po sa mga maliliit na negosyo, Sir Arvin.
0: Tatama bang kwenta ko, Secretary, na kung ang tinutukoy ng Presidente na 350,000, more or less ang sweldo mo nasa 29,000 pesos
1: mga ganun month. Mga ganun. Opo. So ito na yung hagip noong mas mataas ng mga wage earners natin. Ito na yung mga nasa call center natin, yung mga nasa supervisory ng ilang maliliit na medium small enterprises. So malaking tulong po yan sa kanila.
0: Pero ang pinaka-importanteng tanong, Secretary Francis, ay paano natin maisasakatuparan yan? What does it take for us to achieve what the President wants?
1: Alam niyo po, hindi lang po ito yung nabanggit ng Pangulo kagabi. Mas marami kang alam siguro pag ang pinag-usapan na systems loss, kasi napakatagal mo na nag-USEC sa Department of Energy. Mas kabisado mo ito. Yun, malaking benefit yun. Kung matatandaan mo, maging nung senador ako, nag-file din ako ng bill para alisin na yung VAT sa kuryente. Malaki-laki rin yan. So ito, what does it take? Siguro yung pag-aamienda po sa National Internal Revenue Code. Hindi ko alam ngayon kung paano through BIR regulation kung meron silang magawa doon. Pero siguro sa pag-aamienda ng NIRC, dapat ASAP yun. Yun ang tawag kagabi. So congressional act po yan, legislation. So kung gagawing priority yan, napakabilis po niyan. So yun po siguro ang tugon doon sa iyong katanungan. Pero si BIR Opo. Ay pwedeng magbigay ng iba't ibang uri ng amnesty sangayon sa batas. Hindi ko alam kung paano katamada ito. Alam, mas alam nila yan na hindi naman tayo tax practitioner ngayon. O,
0: hindi ano, train so, law, Sec. Akala namin train law ang kailangan baguhin. Hindi talagang yung National Internal Revenue Code.
1: Opo, si train law po ay pagbabago ng NIRC. Amendment po yun ng NIRC. Si train law, si create law. So, ang pinaka-mother law niya na yung National Internal Revenue Code. Opo. So, nasa mga mababatas natin yan, yung mga kasamahan natin sa Senado, sa Kongreso, kung paano nila pabalang. Kasi nga, I'm sure, within the week, kaya mag-file na ng bill niyan. Parang pahapyaw din nabanggit ito, kung tama ako, ni Senate President Gatchalian kahapon, dun sa kanyang message sa Senado.
0: Opo. So madali lang ito. Kung gugustuhin ng mga mambabatas, kahit hindi pa ilagay sa priority, di ba may ganun ang presidente palagi? Parang priority bills mo niya. Kahit hindi pa ilagay yan dyan, kung gugustuhin ng mga mambabatas, mabilis yan, Sec?
1: Opo. Yung mga binigkas sa SONA, automatic po yung priority na yan.
0: Ah, ganun. Oh,
1: opo. Pag binigkas ng presidente sa State of the Nation, part na po yun ng priority legislation measures ng executive branch at bahagi na pa yun, magiging bahagi yun ng LEDAC. So siguro bago mag-LEDAC, dapat naka-file na po yan.
0: So bago matapos ang 2026, feasible naman, reasonable naman na makukuha natin yan.
1: Kaya po yan. Kaya po yan. Lalo na pag sinertify as an emergency, as an urgent measure, ma-obviate yung second reading, third reading, mapakabilis po noon yung number of days sa ngayon sa Ligong Batas.
0: Ay, very good. Ano po? Tapos, parang wala masyadong nabanggit sa labor. Nalala akong binanggit ang presidente about TUPAD program sa iba't ibang sektor. Sa inyo yun, hindi ho ba?
1: Opo, kasi ang hindi nalalaman ng iba, wala pa ho ako noon. Noong madiin po kahapon ng presidente doon sa crisis sa Iran, sa Middle East, hindi alam nung iba yung mga measures na tumulong sa DOTR. Halimbawa, yung tulong sa ating mga chopper, mga transport cooperatives, yun po ay TUPAD. Hindi po alam nung iba na yung maraming measures para sa paglilinis ng eskwela bago eskwelahan, bago po nagbukas ang magpasukan, yung brigada eskwela, marami po doon ay TUPAD measures.
0: Opo.
1: Sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maging yung ongoing po ngayon na yung MMDA na maglilinis ng mga estero, nabanggit po yon, marami po dyan ay TUPAD measures. So ang pumipili po ng mga beneficiaries dyan ay yung implementing agency concern, MMDA, yung DOTR, at yung DepEd sa mga nabanggit ko. So kasama na po yun doon. So yung up to 20 days na trabaho na nabigay, through TUPAD, yun po yung nabanggit.
0: Opo. Sek, hanggang dyan lang muna tayo. Naubusan na kong oras. Pero ulitin natin, ha? Ulitin natin yung mga interviews natin. Mabuhay kayo dyan sa Dole.
1: Inagahan ko itong gising ko kasi sabi birthday mo. Yung pala, 40th anniversary ayun ng DCMM. Alam ko naman, yung edad mo, eh.
0: So, happy anniversary. Thank you, Sek. Maraming salamat. Ang may birthday ngayon, alam mo kung sino? Si Tony Velasquez.
1: Pakibati na lang na happy birthday kay Sir Tony.
0: Mabuhay ka, Sekretarya. Mag-ingat ka dyan sa Dole. Bye-bye. Maraming salamat si Acting Secretary Francis Tol Tolentino ng Department of Labor and Employment. Happy birthday kay Boss Tony Velasquez. Kakanturing! Happy birthday. Kailangan din ng commercial gap kasi si Professor Cleve nandiyan na rin, eh. Hingi po tayo ng assessment ng isang analyst, ang political scientist na si Cleve Arguelles, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy on a Tuesday!
2: Gising Pilipinas!
3: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico!
4: Gising Pilipinas!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay! Pambatang lagundi, Plemex!
8: Vita
3: Plemix Negundo L. Lagundilip is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay under nature type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
11: Arthrosin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstore nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
14: The morning news team you can trust for the news that really matter.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZM.

0: sintomas ng flu.
1: Yun din abyan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
4: Magandang umaga kay Dr. Mario Festin na pinapabati yung mga friendship niya na si Attorney June Santa Lucia, si Dr. Hove, si Dr. Bonzon, si Dr. Chavez. Dami naman doktor na naka-monitor sa atin. At si Miss Bong Caron. Yan, na regular daw na nanonood at nakikinig po sa atin. Lagot tayo, wala pa tayo nababati mula sa ex, ano? Viana Villanosa, magandang umaga din sa iyo. Pero mamaya na raw yung mga taga-ex kasi si Professor Clive Arguelles ay nandito po, isang political scientist. Singan natin ng insights kaugnay sa sona ng presidente kahapon. Magandang umaga sa iyo, Professor Clive.
5: Good morning, Alvin.
4: Anong insights mo? Anong nag-stand out para sa iyo sa sona ng presidente? At maganda ba ang pagkaka-deliver, ang pagkaka-salansan ng mga ideya sa State of the Nation address ng presidente kahapon?
5: Actually, very pleasantly surprised ako sa sona ng ating Pangulo. I think ang major na assessment ko dyan, akala ko he will sound and magpapakita siya sa atin na medyo defeated na, hands up na, no? Pero in fact, compared to other zonas ng mga nagdaang taon, parang mas ngayon pa siya confident. So that was a surprise to me na rather than kasi bababa yung approval rating niya, medyo may mga challenges sa administration, may credibility and trust issues, pero humarap pa din at sinubukan pa din niyang kumbinsihin yung ating mga kababayan na sa nalalabing dalawang taon ng termino niya, meron pa siyang plano at may gusto pa siyang patunayan at susubukan ng administrasyong Marcos na ituparin yung pangako niya na sana may konting ginhawa sa mga kababayan natin.
4: So if you're going to assess it, nasang banda siya sa good, better, best? Nasang banda siya ang overall speech ng presidente?
5: Well, sa good siguro. Di pa abot ng better and best kasi whether matutukpad yung mga pangako ng Pangulo. Yan yung mga sa mga susunod na araw na yan. Kasi may mga easy, di ba? May mga non-controversial, easy political wins na pinangako yung Pangulo. Yan yung mga expanded na ayuda, tax reliefs, yung wag nang i-charge yung system laws, yung VAT sa kuryente, wag na i-charge sa consumers. Lahat naman yan for sure tatanggapin ng publiko, yayakapin ng publiko. Pero syempre, sa isang banda, maaaring pagbili para doon sa public approval kasi nga medyo challenge yung approval ng Pangulo, di ba? So maaari mo makita ng ganon, lalo pa hindi masyadong natalakay kung saan kukunin ng pamahalaan yung perang gagastahin sa dahil kung may tax relief, kung may mga ma-exempt sa buwis, edi may pagbaba sa kita ng pamahalaan. But at the same time, may mga gusto siyang i-distribute, di ba? May gusto siyang mga ayuda na palawigin. So kung ganon yung setup, may tanong tayo, uutang ba ulit ang gobyerno para dito? Hindi masyadong natalakay yan. Yan. Kaya siguro hindi pa better or best dahil nga may mga kulang pa ding detalye.
4: So parang napapag-isip ka ngayon, Professor Clive, na mukhang yung SONA was geared to answer that question regarding his lowering of approval and trust rating.
5: Definitely, no? Definitely, he's courting public approval in this SONA. In fact, pansin na pansin natin na ito ang maganda din sa SONA na to ay parang papakinggan mo, nakikinig ang Pangulo. Kasi from the beginning to the end, mukhang kung ano yung laman ng mga, halimbawa, mga surveys, yung mga talakayan, anong inaasahan ng publiko, ipinasok ng Pangulo.
4: Oo,
5: nag-umpisa agad siya dun sa flood control. Yun yung number one. Tapos sa usapin agad ng paano magkakaroon ng kakaunting ginhawa, yung mga tax exemption nga, yung mga tax reliefs na kanyang pinapangako, usapin ng trabaho. So you have a SONA na mukhang pinaghandaan ng Pangulo na gusto niyang makita ng mga kababayan natin na nakikinig siya.
4: Oo, pero hindi lang dapat mapako doon kasi madaling mangako, hindi ho ba? The next challenge is how to execute it.
5: Well, definitely, 'di ba? Yung kanyang pangako na walang pangulo ng Pilipinas, hindi pangulo ng pamilya niya, hindi pangulo ng kaibigan niya, tungkol doon sa kanyang anti-corruption na agenda. Mahirap 'yan para sa isang Marcos eh. Pero kung mapapangatawanan, hindi ang sukatan niyan ay yung talumpati ng pangulo sa susunod na taon, 'di ba? Ang sukatan niyan, meron ba talagang conviction? Meron ba talagang makukulong? Kasi kung hindi, edi medyo ano yan, lip service, diba? Rather than actual anti-corruption agenda.
4: Pero marami naman doon ang kayang iyo. Chief Kagaya, sabi ni Secretary Tolentino kanina, lahat pala ng diniklara ng presidente doon, part na kagad ng ano yon, urgent measures na gustong isulong ng Malacanang.
5: Yes, yun ay isa sa mga napansin ko din, Alvin, na itong zona na to, hindi siya naglalaman ng mga usual na mga madaming utos sa Kongreso. Hindi nakadepend sa Kongreso yung mga gustong mangyari ng Pangulo sa dalawang taon ng kanyang termino na nalalabi. Walang masyadong bold na legislative ambitions. In fact, ang basa ko dito ay in-acknowledge na yung political reality na maaaring hindi na makatuwang yung Kongreso para magpasa ng mga panukalang batas, kaya inangkin niya na yung trabaho. Ano ba yung kayang gawin mismo ng executive, yung mga departments niya, yun na lang, doon na lang siya asa para mabuo yung legacy. Kaya karamihan ng mga, tama si Secretary Tolentino, karamihan doon sa mga pinangako ng Pangulo, within the powers of the President yan eh, within the powers of the executive. So mukhang isinentabi niya na muna, dahil divided, fragmented yung Kongreso, na siya na bahala mag-deliver itong agenda ng Pangulo sa taon na ito.
4: Pero yung mga sinabi niya, halimbawa sa system laws, sa income tax exemption, he cannot do that alone. He needs Congress to amend the law.
5: Oh, eh, pumalakpak naman yung ating mga kongresista eh. Sana naman eh. Sana naman gawin nila, kasi puro palakpak. Pero nung nakaraang yung sa 20th Congress, 'di ba? Isa o dalawa lang doon sa priority bills ng Pangulo yung kanilang na-actionan. So, hopefully ito makipag-partner sila, no? Pero ang tingin ko nga minimize as much as possible yung mga kakailanganin pa ng consensus ng Kongreso para baka move on din yung Pangulo, dahil otherwise yung Senate, 'di ba? Bagamat magse-session naman yan, magtatrabaho naman sila. Busy din yan sa impeachment trial, di ba? Tapos yung House, dahil yung dating House Speaker nasa isang eskandalo. So, hindi pa din nare-regain ng House completely yung kanyang strength, no? May tanong ko nga, ano kaya ang role ng majority leader, the presidential son, di ba? Tutulungan niya ba ang Pangulo na makakuha pa ng mga panalo sa Kongreso?
4: Tama. Hindi nga nabanggit, may binanggit ba about political dynasty? Parang wala akong may napansin ka ba about dynasty? Wala, no? Although, part yan ng priority nung nakaraan, hindi ho ba?
5: Yes, no? Inabandon na lang Marcos administration siguro, no? Dahil hindi na nabanggit ng Pangulo at baka hindi siya masyado makakakuha ng palakpak sa batasan eh kapag ipinaalala niya itong anti-dynasty reform. Pero yun nga din yung isang katanungan dun sa anti-corruption agenda ng Pangulo. Maganda naman na magpatuloy ang investigasyon at wini-welcome natin yung mariin na pagtindig ng Pangulo na hindi siya magiging hadlang dun sa investigasyon kahit pa ng kanyang sariling kamag-anak. Pero bukod pa dun, ano yung mga pangmatagalang reforma na maaaring isulong ng Pangulo para hindi na maulit yung mga flood control projects na napakalaking billion-billion, no, yung nanakaw sa kaban ng bayan. Bukod sa anti-dynasty reform, may mga panukala din kasi ng reform sa procurement ang government. Hirap din doon sa mga yung contractor, dapat hindi yan kamag-anak ng mga nakaupo sa batasan, halimbawa. So yung mga ganyang bagay, medyo missing na yan doon sa zona ng Pangulo.
4: Sige, Prof. Maraming salamat sa insights mo nyo. Hanggang dyan muna tayo, naubusan tayong oras, Prof. But maraming salamat. So ulitin, ano po?
5: Sige po. Maraming salamat
4: si Professor Clive Arguelles, isang political scientist, Radyo Patrol, Balita Las 7, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy!
3: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinala! sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita, alas 7.
4: Big time na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ay pinatupad na presyo ng LPG. Posible ring tumaas sa Agosto.
0: Aksyon ng pamahalaan sa krisis sa langis ibinida ni Pangulong Marcos sa SONA. System law sa singil sa kuryente pinatatanggal din ng Pangulo.
4: Pagsasampa ng kaso laban sa pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez, ibinunyag ni Pangulong Marcos pero kongresista na nindigang wala siyang ginawang labag sa batas.
0: Congressman Jojo Ang ipinaaresto sa kaso kaugnay ng infrastructure projects. Dating Congressman Arnulfo Go ipinaaresto rin dahil sa pork barrel fund scam.
4: Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico pinasasampahan ng kasong cyber libel.
0: Improvised explosive device sumabog sa labas ng Department of Justice sa Maynila. Hinihinalang pampasabog, na-recover din malapit sa Senado.
4: Physical na klase sa 2 paralan sa Cagayan de Oro sinuspindi dahil sa banta ng pamamaril.
0: At sa ating showbiz spotlight, ilang mambabatas idinaan sa pananamit ang mensahe sa SONA.
4: Yan pa ang ulo naman nagbabag ang balita ngayong Martes, July 20, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
0: Sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako po si Christian Yosores.
4: Detalye. Sa 5 sunod na linggo, nagpatupad na naman ang big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, 7 pesos and 30 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 6 na piso at 80 sentimo sa gasolina at 4 pesos and 20 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, gayon din ang paghina ng piso kontra US dollar. Kahapon, nagsarampalitan sa 61 pesos and 67 centavos kada US dollar. Aminado si Energy Director Rino Abad na sakaling malaki na naman ang dagdag presyo sa susunod na linggo, muling tutuntong sa 100 pesos ang kada litro ng diesel. Sa kasagsagan ng giyera noong Abril, umabot na hanggang 160 pesos ang kada litro ng diesel at may higit 100 piso naman ang gasolina.
1: Madami ngayon 80 to 90, pero pag na-increase pa tayo ng ganito kalaki, baka meron ng ang range na ngayon ay baka 90 to 100 plus na next week, kung sakali.
4: Pero sa unang araw ng kalakalan sa world market, 1 peso and 50 centavos na ang bawas presyo sa diesel, habang 1 peso and 30 centavos sa gasolina at 2 pesos and 50 centavos sa kerosene. Tara magtuloy-tuloy. Samantala, posibleng walang pagalaw o tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Sabado, August 1.
0: Ibinida ni Pangulong Marcos sa SONA ang aksyon ng pamahalaan sa krisis sa langis dahil sa giyera sa Middle East. Kabilang dito ang pamamahagi ng fuel subsidies sa mga tsuper, ayuda para sa mahihirap na Pilipino at pagsuspende ng toll at iba pang bayarin para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Ibinida rin ng Pangulo ang pag-angkat ng karagdagang supply ng langis mula sa ibang bansa. Gayon din ang pagtulong sa mahigit 12,000 OFW sa Middle East na makauwi ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., 60 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para mapagaan ang epekto ng krisis sa langis.
6: Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksik at pagiging aktibo ng ating pagtugon.
0: Nangako naman si Pangulong Marcos na magsisimula sa susunod na taon ang operasyon sa 12 istasyon ng MRT7 mula sa North Avenue hanggang Sacred Heart sa Quezon City. Inaasahang magbubukas sa 2028 ang natitirang 2 istasyon ng MRT7 na hanggang San Jose del Monte sa Bulacan. Magagamit na rin sa susunod na taon ang North-South Commuter Railway sa pagitan ng Valenzuela City at Malolos City sa Bulacan.
4: 8 minuto makalipas ay 7 ng umaga, iginit ni Pangulong Marcos na hindi dapat sinisingil sa mga consumer ang system loss sa electricity bill sa ikalimang State of the Nation address Susona. Nanindigan ng Pangulong panahon na para tanggalin ang system loss na sinisingil dahil sa nawawalang supply, bunsod ng pilferage o pagnanakaw at iba pang technical factors. Hinikayat ni Pangulong Marcos ang Kamara at Senado amyendahan ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para pagbawalan ang paniningil ng system loss na pinapatungan ng

0: No, we demand for the immediate amendment of the EPIDA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
1: Sinulong ni Pangulong Marcos na gawing exempted sa pagbabayad ng income tax sa mga kumikita ng 350,000 pababa kada taon. Hiniling ding gawing exempted sa minimum corporate income tax sa mga maliliit na negosyo.
0: Palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax na iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito.
1: Sinabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino na kailangan amyendahan ang National Internal Revenue Code para mag-epektibo ang hiling ng Pangulong Marcos at makinabang din ang mga middle income workers.
2: O ito na yung hagip noong mas mataas ng mga wage earners natin. Ito na yung mga nasa call center natin, yung mga nasa supervisory ng ilang maliliit na medium small enterprises. So malaking tulong po yan sa kanila.
1: Sa sektor ng kalusugan, iginiit ni Pangulong Marcos na hindi na kailangang kumuha ng guarantee letter o endorsement sa mga politiko. Sa halip, maring mag-apply ang mga pasyente sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients sa pamamagitan ng eGov app at mga ospital ng Department of Health.
3: Ibinida ni Pangulong Marcos ang Pax Silica Industrial Hub sa kabila ng batikos mula sa ilang progresibong grupo. Itatayo sa New Clark City sa Tarlac ang proyektong target makapag-develop ng strategic minerals at makagawa ng advanced semiconductor hub. Sinabi ni Pangulong Marcos na makatutulong ang Pax Silica Hub sa pagbibigay ng dekalidad na trabaho, pagpapaunlad sa industrial competitiveness at pagpapalugo sa ekonomiya ng Pilipinas. Nauna nang tinutulan ng ilang grupo ang proyekto dahil gumagamit ang mga artificial intelligence facilities ng maraming supply ng tubig at kuryente.
0: Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy.
3: Samantala, nanindigan si Pangulong Marcos na prioridad pa rin ng pamahalaan ang sektor ng edukasyon. Kabilang sa ginawang hakbang ang pagpapalakas ng curriculum ng senior high school program at pagpapatupad ng presidential scholar o paglalaan ng 100,000 piso sa lamang estudyante sa bawat barangay. Iginiit din ni Pangulong Marcos na dapat protektahan ang mga minor de edad mula sa paglaganap ng malalaswa at mararahas na content sa social media. Nagpaabot ng paikiramay ang Pangulo sa pamilya ng tatlong estudyanteng namatay sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. So,
0: to the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for.
3: Sinampahan na ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect, pero hindi kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Law.
1: 14 minuto makalipas ay 7 ng umaga, ibinunyag ni Pangulong Marcos na sasampahan ng patong-patong na kaso ang pinsan si dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa mga manumalyang flood control projects sa SONA. Nanindigan ng Pangulo

0: na kailangan gawin ng tama kahit masakit para sa kanyang sampahan ng kaso ang kongresista. Ayon kay Pangulo Marcos, hindi titigil ang kanyang administrasyon sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa anomalya. Nakatakdang magsampa ang Office of the Ombudsman ng Complaint for Preliminary Investigation laban kay Romualdez para maimbestigahan sa kasong plunder at money laundering. Pero nilinaw ng Ombudsman na hindi nangangahulugan ng conviction ang Complaint for Preliminary Investigation sa halip na tukoy na sapat ang ebidensya para sa imbestigasyon.
1: Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: Para kay DPWH Secretary Vince Dizon, may tuturing na honest at sincere ang sona ni Pangulo Marcos dahil natumbok agad sa simula ng talumpati ang issue kaugnay ng flood control projects.
2: I think ito'y napaka-honest at napaka-sincero. Umpisa pa lang, in-address na ng ating Pangulo ang talagang hinihintay ng mga kababayan natin. Sinabi niya, wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin kung saan ang ebidensya, doon tayo patungo.
0: Sa pahayag, sinabi ni Romualdez na iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo pero nanindigang wala siyang ginawang anumang labag sa batas. Noon na itinanggi ni Romualdez na siyang mastermind sa kickback scheme sa manumalyang flood control projects at wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget.
3: Misto lang may pasaring si Pangulong Marcos sa China sa gitna ng panibagong pangaharas sa West Philippine Sea. Sa ikalimang sona, ipinaalala ng Pangulo na hindi racist, sinungaling at gahaman ang mga Pilipino. Nauna nang nagpalabas ng AI animated video ang state-controlled media na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Dalawang Pilipinong sundalo rin ang nasugatan matapos paluin ang wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin, Seoul. Nangako si Pangulong Marcos na pagtitibayi ng pamahalaan ang 2016 Arbitral Award na nagbasura sa 9-dash line ng China.
1: Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield.
1: Sa pagtatapos ng SONA, nanawagan si Pangulong Marcos sa lahat ng Pilipino na magkaisa. Ito ang pinakamahabang SONA ni Pangulong Marcos na tumagal ng 1 oras at 26 na minuto. Ilang beses nakatanggap ng palakpak at standing ovation ng Pangulo kabilang ang pagdepensa sa soberanya ng Pilipinas.
2: Tama ang bilang 1 hour and 26. Kasi ang bilang ko naman 1 hour and 30. Parang umabot ng 1 hour
1: mahaba
2: and 30.
1: Mahaba pa rin mahaba, talaga.
2: Nakukulangan po ilang senador sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos. Kabilang dito si Senador Risha Ontiveros na nangakong pag-aaralan ang isinusulong na pag-amyenda sa EPIRA. Para naman sa political scientist na si Cleve Arguelles, mistulang mas kumpiyansa si Pangulong Marcos sa SONA ngayong taon sa kabila ng pagbagsak ng performance at approval ratings.
3: Akala ko he will sound and magpapakita siya sa atin na medyo defeated na, hands up na, no? Pero in fact, you compare it to other SONAs ng mga nagdaang taon, parang mas ngayon pa siya confident. That was a surprise to me na rather than kasi mababa yung approval rating niya, medyo may mga challenges sa administration, may credibility and trust issues, pero humarap pa din at sinubukan pa din niyang kumbinsihin yung ating mga kababayan.
2: Samantala, tinawag naman ni Vice President Sara

0: Duterte na pagsasayang sa oras ang panunood sa SONA ni Pangulong Marcos. Ininakadalo sa SONA ang ilang senador mula sa mayorya tulad ni Senate President Pro Tempore Tito Soto dahil sumama ang pakiramdam. Gayon din si Senador Panfilo Lacson dahil may naasikaso. No-show din ang ilang senador mula sa minorya kabilang na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nakatakdang magsalita sa tinatawag na kontra SONA ngayong araw.
1: 51 kabilang ang 13 minor de edad ang naaresto sa mga pagkilos kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos. Kabilang dito ang 6 na gumagawa ng graffiti sa pader ng Meralco sa Quezon City. Dinampot naman ang iba pang rallyista dahil sa mga paglabag, kabilang ang pagsusuot ng balaklava o takip sa muka. Bukod dito, ilang beses ding nagkatensyon sa pagitan ng mga polis at rallyista bago ang SONA ni Pangulong Marcos. Nagtulakan ang dalawang panig ng apulahen ng Bureau of Fire Protection ang sinunog na bandila ng Amerika. Sa kabila nito, natuloy ang paggilos ng ilang grupong tinatawag na People's SONA para ilatag ang tunay na estado ng bansa. Ayon sa PNP, pangkalahatang mapayapa ang 5th SONA ni Pangulong Marcos.
0: Time out! Anong oras na, Mr. Pogi?
1: 7:21 ng umaga.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol. Balita alas 7.
2: Radyo Patrol. Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manong at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:23. Maghahain ang House Prosecution Team ng official position sa Senate Impeachment Court kaugnay ng posibilidad na baguhin ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng 4 na Articles of Impeachment. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na pinag-aaralan ang panukalang payagan ng defense team na sumagot at maglatag ng ebidensya kapag natapos na ang prosekusyon sa isang artikulo para mapabilis ang proseso. Sa kasalukuyan, hihintayin muna ang proseson o ang prosekusyon matapos ang 4 na artikulo bago makapagpresenta ang depensa. Sinabi ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na prioridad ng prosekusyon maintindihan ng publiko mga ebidensya kahit anuman ang format sa presentasyon ng Articles of Impeachment. Ngayong linggo inaasahang malalaman ang desisyon ng prosekusyon kung didiretso na sa Article 1 na may kaugnayan sa confidential funds o maglalatag na ebidensya ang depensa sa Article 4 na may kaugnayan naman sa pagbabanta ng Vice Presidente.
1: Parehong bumaba ang trust at performance rating ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte sa survey ng Okta Research.

0: noong Hulyo. Bumagsak sa 49% ang trust rating ng Pangulo mula sa 54%. Bumaba rin sa 47% ang kontento sa performance ni Pangulong Marcos mula sa 55%. Sumadsad naman sa 45% ang performance ratings ni VP Sara mula sa 50%. Bumaba rin sa 47% ang nagtitiwala sa Vice Presidente mula sa 55%. Isinagawa ang survey sa kasagsagan ng impeachment trial at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, bunsod ng tensyon sa Middle East.
1: 7:25.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Nagpalabas ang Sandigan Bayan ng arrest warrant at hold departure order laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang dahil sa kasong graft kaugnay na sinasabing posibleng conflict of interest sa ilang infrastructure projects. Sa resolusyon, nakita ng probable cause o sapat na basihan ng kaso laban sa kongresistang iniuugnay sa Builders Corporation at Allen Con Development na sinasabing pag-aari ng tsuhing si Alfonso Tan. Sinasabing may shares din ng kongresista sa kumpanyang nakakuha ng 214 million pesos na kontrata mula sa DPWH. Nauna na itinanggi ng kongresista ang akusasyon at sunod na rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na sampan siya ng reklamo kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Bukod kay Congressman Ang, ipinaaresto rin ng Sandigan Bayan si dating Sultan Kudarat Congressman Arnulfo Go dahil sa kasong malversation na walang piyansa kaugnay ng Pork Barrel Fund scam.
0: Inirekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng kasong cyber libel laban kay Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang bagman ng puganteng si dating Congressman Zaldi Co. Bukod sa cyber libel, inirekomenda rin ang pagsasampa ng kasong perjury laban sa mga bagman na sinasabing nagpadala ng maletang naglalaman ng perang kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects. Pero tumanggi si DOJ spokesman Polo Martinez na idetalye kung saan inendorso ang mga kasong nag-ugat sa reklamo ng mga dati at kasalukuyang mambabatas tulad din na dating Senador Antonio Trillanes at Congresswoman Laila De Lima. Wala pang inilalabas na pahayag si Baligod at mga nagpakilalang bagman.
1: Alas 7:27, sumabog ang inihinalang improvised explosive device sa labas ng compound ng Department of Justice sa Maynila. Nangyari ang pagsabog kahapon na madaling araw o ilang oras bago ay kalimang sona ni Pangulong Marcos. Sa lakas ng pagsabog, nabungkal ang lupa at nabasag ang salamin na nakaparad ng sasakyan dahil sa nagtalsikang bato. Walang napaulat na nasugatan habang patuloy ang investigasyon ng PNP Explosive Ordnance Disposal Unit. Sa Pasay City, na-recover naman ang inihinalang pampasabog malapit sa gate ng Senado ilang oras bago magbukas ang sesyon. Kabilang sa nakuhang battery, blasting cap, orasan at container na may lamang brown substance. Ayon sa Philippine National Police, malaki ang posibilidad na konektado ang insidente sa DOJ at Senado.
3: Itinuturing
4: isa yan sa mga contingencies na ginawa natin. Ano? Merong bomb threat, merong actual bombing, and others, no? May shooting, isa yun sa mga contingencies. That's why nakaka-recover tayo ng mga ganyan, no? Kanya nga lang, meron tayong I think past midnight, last night, may nalusutan tayong may sumabog.
1: Si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
0: Itinuturing ng mayorya ng mga Pilipino bilang problema ng bansa ang pagkalat ng fake news o maling impormasyon. Sa survey ng Pulse Asia noong June 28 hanggang July 6, 72% ng respondents ang nagsabing malaking problema ang pagkalat ng fake news, habang 4% ang walang nakikitang problema at 24% ang undecided. Lumitaw din sa survey na 41% ang naniniwala agad sa mga ibinabahagi sa social media, habang 56% ang naghahanap muna ng mapagkakatiwala ang source para kumpirmahin ang nababasang impormasyon. Facebook ang pangunahing pinagkukuhanan ng balita ng 91% ng respondents, habang 61% sa YouTube at 5% sa mga news website.
1: Alas 7:29, sinuspindi ang pisikal na klase sa 2 paralan sa Cagayan de Oro dahil sa banta ng pamamaril. Kumalat online ang viral video na estudyanteng nagbanta sa Buluan National High School at Bugo National High School. Dahil dito sinuspindi ang face-to-face classes sa 2 paralan at nagpatupad ng mahigpit na seguridad. Makalipas ang ilang oras, sumuko ang minoridad na suspect at sinabing biro lang ang kanyang ginawa at hindi niya inaasahang kakalat ang video na ipinadala sa group chat. Nanatili sa Women and Children Protection Desk ng minoridad habang sinasagawa ang ang imbestigasyon.
0: Sa Kalinga, tinutugis na ang lalaking naka-costume habang nagnakaw sa Tabuk City. Sa kuha ng CCTV, nakasuot ng cowboy hat, jacket at may panyo sa mukha ang suspect na naloob sa bahay sa Barangay Dagupan Sentro.
1: Shooting.
0: Ayos, tanggol. Tinangay ng suspect ang cellphone, tablet at wallet na naglalaman ng 18,000 pesos. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng suspect.
1: Siguro sabi niya, porkit magnanakaw, hindi pwedeng pumorma.
0: Yung guerrero.
1: Arestado po ang dayuhan mula sa Ivory Coast matapos manggulo sa Taguig City. Sinasabing sinigawan, minurat, pinagbantaan ng dayuhan ang area manager sa lugar. Rumispundi ang mga security guards sa mall at isinuko sa pulis ang suspect na naharap sa kasong unjust vexation. Noon na ipinatapon pabalik ng Russia ang vlogger na si Vitaly Sotorovevsky matapos makulong ng 9 buwan dahil din sa kasong unjust vexation. April na nakarang taon, inaresto ang vlogger matapos agawin ang sumbrero ng security guard at tangayin ang industrial fan ng isang restaurant sa Taguig City.
0: Sa Caloocan City, patay ang isang pulis matapos magulungan ng 10-wheeler truck sa C3 Road. Sakay ng motorsiklo, pauwi na ang biktima nang bumangga sa gilid ng truck na may kargang hollow blocks kaya sumemplang at nagulungan. Sinasabing galing ang pulis sa magdamagang duty dahil sa zona kahapon. Nasa kusuriya na namang pulis ang truck driver na aminadong hindi napansin ang motorsiklo ng biktima.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
5: Good morning sa inyo, Alvin at Christian. Sa ating Showbiz Spotlight, idinaan ang ilang mambabata sa pananamit ang mensaheng gustong iparating kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos. Walang red carpet at inabisuhan ng mga babaeng magsuot ng simpleng Filipiniana dress bilang pakikisa sa nararanasang krisis. Agaw pansin ng statement piece na kabataan Party List Representative Rene Cole at Gabriela Party List Representative Sara Ilago. Panawagan ng dalawang kongresista ang pag-asa laban sa imperialismo at pagtulong sa mga apektado ng pagtaas ng bilihin. Recycled naman ang barong ng ilang lalaking mambabatas habang simpleng puting outfit ang suot ng mga babaeng bisita. Tampok naman sa SONA 2026 cocktail menu ang flavor na hango mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kabilang ang pineapple ginger and mint spritz with muscovado rock stick na inspired mula sa Bukidnon at Antique. Kasama rin sa featured na pagkain ang chicken sisig, coquetas mula sa Pampanga at makapuno balls mula sa Laguna. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ginel Christian. Balik sa inyo.
1: Ang balita ko, ang may pinakamagandang attire daw, alam mo kung sino?
0: Sino?
1: Mga reporter.
0: Sino?
1: Mga reporter.
0: Sa pamumuno ni.
1: Hindi na daw mga mambabatas ang pinakabongga yung attire. Ang mga bonggang attire, reporters daw, kagaya nung Ginel Christian.
5: Grabe, wala nga eh. Lang ako, all black.
1: Bakit ka nag-all black? Kasali ka ba sa mga nagpuprotesta?
5: Nagluluksa? Yun lang ang ano, yun lang ang naging theme kahapon.
1: Ayun. Pero masaya, masaya naman. No? Nagkita ba kayo ni Christian doon?
0: Yes.
1: O magkaibang wing kayo?
0: Yes.
5: Nakita kami. Nauna kasi ako sa South Wing and then eventually lumipat din ako sa North Wing.
1: Oh.
5: Nakita kami ni Christian.
0: Mga kapamilya.
1: Ay, nakita mo yung barong.
5: Yes.
1: May sponsor yun. Right. May sponsor ang barong niya. Ganyan na siya ngayon katindi, ah. Kasikat yung Christian Yosores.
0: Ganon talaga.
1: May nag-i-sponsor na ng kanyang barong, Ganiel.
0: Ako pala dapat ang
5: sino,
0: in-interview.
5: Sino sponsor mo, Christian?
0: Bulong ko mamaya.
1: Hindi naman Kyoge, di ba? Hindi naman.
0: Ano yung Kyoge?
1: Hindi niya alam. Ganiel. Bata pa nga. Hindi niya alam yung Kyoge. Ay, hindi ako, Christian. Thank you, Ganiel, ah. Maraming salamat. Ganiel, Christian, thank you. Oh my goodness, yung mga matatanda na lang nakakaalam ng Kyoge.
0: Legit naman yung Kyoge.
1: Oo. Oh. Oh, minsan irereto kita doon, ha?
0: Sa Kyoge.
1: Oo.
0: Di ba po nirariya yun?
1: Oh, wala ko siya. Ikaw nagsabi, no? At yan po ang kabuuan ng mga balita at inampong sa Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako si Christian Yosores.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang...
0: Gising Pilipinas!
1: Energy!

0: Kakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney.
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney. Lunes hanggang Biyernes, alam una ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
2: Ay, teka muna, itong si Ma'am Agnes Tan ay pinapabati po ng happy birthday si Mark Hernandez. Happy birthday!
3: Happy birthday, Mark!
2: Birthday din ni Kakan Tony Velasquez. Wait. Hunturing.
4: Happy birthday,
2: happy
4: Sir
2: birthday, Tony!
4: Happy birthday!
2: O, pindutin mo, ano, Joris! Pindutin
5: happy
2: mo!
5: Birthday. Yara,
2: ano, happy birthday!
5: Happy birthday!
2: Naman. Birthday din ni Vic Lima. O, happy birthday, Vic Lima!
4: Happy birthday po!
2: Isa pa, isa pang pindut dyan, Joris.
4: Isa pa daw.
2: Joris! Ay, naku, ang bagal. Magandang umaga din sa'yo, Jerome Brian Tang. Sige, Christian, ikaw.
4: May nagbo-birthday din dyan sa Mabalacat, Pampanga. Pinapabati ni Sir Zosie Wagasmin ang happy birthday sila Ma'am Remedio Sermignano at Sir Michael Ang.
5: Happy birthday.
4: Birthday po sa inyo at pagbati rin po kay Ma'am Elvis Aleno Escobar dyan sa Cavite. Good morning.
5: Happy birthday.
2: Magandang umaga din. Say name cannot be blank. O, the President mentioned about tax amnesties. Magbabayad na kaya sila ng unpaid estate tax? O, may nakita nga akong ganyan sa social media kagabi. Nang makikinabang daw sila din. O, may kasali siya sa makikinabang. May issue siya sa estate tax, hindi ba?
4: Yes.
2: Na hanggang ngayon, di pa, anong nangyari? Ang tagal na nun.
4: Parang pending pa ba yung kasong yun?
2: Ang tagal na nun.
4: Na ba?
2: Pero hindi po ito yung estate tax na may involvement ang presidente. Hindi ito ordinaryong estate tax, ha? Eh, kasi mayayaman sila eh.
4: Correct.
2: Oo, yung ordinaryong tao, ayun, makikinabang yun sa mga ganyan.
4: Tayo,
2: no?
4: Sa atin ang balik.
2: Oo. Si Mahadera girl dun sa Sona kahapon, puro na lang yung mga naghihirap. Ay, paano naman kaming middle class? May binanggit ba about middle
4: akala
2: class?
4: Akala ko nga babanggitin eh, kasi medyo umentra na yung Pangulo doon sa mga ayuda sa mga low income. Akala ko may masisingit na para sa middle class.
2: Wala, yan no. Deva Malosa, good morning. At si Louie Basco, good morning. Meron ka ba, Chris?
4: Good morning din kay Dr. Alex Tinsuan dyan sa Pateros at kay Tandy Maano sa Ortigas. Magandang umaga.
2: Joining pa lang ba si Secretary Sharon Garin o nandyan na? Joining pa lang, Secretary, kasi alam mo, nagulat din ako, ang daming energy issues, ha? In fairness, ang daming nakapasok na mga energy from, nabanggit yung nuclear, ang petroleum reserve, ang system loss, may isa
4: yung
2: pang
4: nabanggit. Yung electrification sa yung mga kuryente, lugar na walang
2: yun?
4: Kuryente.
2: Ayun, oo, kaya marami.
4: Ipira.
2: Ipira, amendment.
0: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
4: Ating flash report, may naitala pong magnitude 5.6 na lindol sa Baganga, Davao Oriental. Ayon po yan sa FIVOX.
2: Antabayan ang po ninyo mga follow-up interviews o report mula sa FIVOX kaugnay po sa pagyanig. At kung may naapektuhan po ba ang mga residente at mga gusali dyan sa area ng Davao Oriental.
0: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
2: Sa inyong mga reporter doon, ang dami yung reporter na nag-cover, Christian, di ba? O anong nag-stand out sa inyo doon? Yun din yung system. Kasi feeling ko yun ang pinalakpakan. May mga parang may tumayo pa akong nakita.
4: Compared din kasi sa mga nakaraang zona, pasingit-singit lang dati kapag usaping energy, electrification. Ito, merong specific na portion talaga eh. Medyo may focus eh.
2: At saka bumalik pa siya. Kumbaga, bagamat hindi sa isang diretso na, energy lang dito ah.
4: May full circle para sa enerhiya.
2: Sino bang nagsulat na sono? Maganda yung pagkakasulat at pagkakasalansan, ha?
4: Ang sabi ang Pangulo daw.
2: Hindi nga.
4: Ang nagsulat.
2: Weh.
4: Bulong ko na lang kung sino talaga.
2: Mr. President, bigyan nyo po ng incentive. Kung sino man po ang nagsulat ng inyong SONA, sino baka naman si Secretary Dave Gomez, ni kaya?
4: Pwedeng may input din kasi simula sa mga cabinet secretaries.
2: O baka naman si Yusek Claire Caso, hindi kaya? Nakapula yan kahapon. Oo,
4: from red to toe. Head to toe. Red.
2: Talaga, pati sapatos red.
4: Oo, stiletto. Tatungin ka talaga nun.
2: Nakapula din. Ano? Baka naman may input si Yusek Claire Caso. Hmm. Pero pakisabi po sa mga taga Malacanang, congratulations. Maganda po ang pagkakasulat at pagkakasalansan.
4: Dramatic.
2: At saka pa, delivery na li. Bigyan na natin kay Presidente. Maayos yung delivery.
4: Emotion naman din. Dramatic yung bungad kasi, di ba? Maluha-luha, mangiyak-ngiyak doon yung binanggit yung kanyang pinsan.
2: Oo, sa una pa lang. Pero ang pinaka-challenge po is how to execute this. No, it doesn't end there. Mm-mm. Pwede maganda kasi yung speech mo, maganda yung pag-execute mo ng speech mo, ang posing mo maganda, ang diction mo maganda. Pero ang tanong, matutupad ba ito o binasa lang natin ito, Mr. Correct. President?
4: Kasi meron pa siyang 2 taon sa administrasyon eh.
2: Hindi dapat this year. Iba yung sa susunod na taon, Christian. Kasi kailangan pala maamyendahan yung batas. Paano nga ba yan? Sabi ni Secretary kanina, pag sinabi doon ng President Isa Sona, urgent yun.
4: Yan ang dyan lalabas kung gaano ka powerful ang influence ng Pangulo sa Kongreso. Kasi kung babalikan din natin, partner Sir Alvin, na ang haba ng listahan ng LEDAC priority bills, pero in so far 2 pa lang yung naisa batas.
2: Kita
4: so
2: mo?
4: Dagdag pa itong mga binanggit niya kahapon. Gaano ka urgent yun para sa Kongreso?
2: Ano yung nakalagay sa priority na hindi na aksyonan noong nakarang taon?
4: Madami. Yung anti-political dynasty.
2: Oh,
4: yung Independent People's Commission para sa
2: ICI. Hindi, pero may political dynasty bill. May version sa Kamara, may version sa Senado.
4: Pasado na siya sa Kamara, pero sa Senado, pending pa siya.
2: Oh.
4: Mandun na nakaka-battle na.
2: Bakit walang banggit kahapon?
4: Wala nga.
2: Walang banggit about
4: wala.
2: Dynasty.
4: Pati yung party list system.
2: Wala rin.
4: Priority bill din yun, yung reform.
2: Ay, teka muna, quick lang daw si Dr. Toto Bakulkol, ang director ng FIVOS. Hingi tayo ng konting impormasyon kaugnay po sa magnitude 5.6 na lindol sa Davao Oriental. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Toto.
4: Thank you, sir.
6: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
2: Can you tell us something more about this magnitude 5.6 na lindol sa Davao Oriental? Any more information?
6: Okay, so meron tayo at 7:06 kanina, meron tayong magnitude 5.6 and yung latitude is 20 kilometers. Yung epicenter niya is 33 kilometers south, 79 east o Baganda in Davao Oriental. And yung pinakamataas na intensity na na-report sa atin is intensity 4 sa may Digo City in Davao del Sur. And intensity 1 naman sa may Davao City, sa may Nabunturan in Davao de Oro, sa may Malongon, Sarangani, intensity 1 din, and sa may Tupi, South Cotabato, intensity 1, sa may San Fernando, Bukidnon, intensity 1 din. This is based on our instrumental intensity. Now, with this kind of earthquake at 5.6 and then yung lalim niya is 20 kilometers, hindi po tayo mag-expect ng damage and although we are expecting aftershocks.
2: Opo. So may aftershocks na inaasahan.
4: Opo.
6: Yes, pero again, as I yung explain natin dati na yung aftershocks are usually 1 degree lower than the main shock. So at most, yung pinakamataas na aftershock natin is just 4.6.
2: Opo. Opo. Anong kategory nun, sir? Pag 5.6 magnitude na lindol, nandun ba yun sa ano yung parang mahina lang, katamtaman o malakas?
6: It's considered as a moderate earthquake. Magnitude 3 is minor, intensity 4 is light, and then intensity magnitude 4 rather. Magnitude 3 is minor, magnitude 4 is light, and then magnitude 5 and above. This is considered as moderate.
4: Okay. Pero ito po, Director, ay panibagong lindol. Hindi po ito aftershock
2: nung mga nakaraan.
4: Na nakaraan.
6: No, this is not an aftershock of the previous earthquake.
2: Okay. Okay po. Doc, thank you ha. Maraming salamat sa dagdag na impormasyon. Mabuhay po kayo sa FIVOLX.
6: Maraming salamat din po.
2: Thank you. Si Dr. Teresito Bakulkol, ang director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kasi parang kami na-memorize ng teacher mo, di ba? Ano ibig sabihin ng pag-asa? Oh, yan. Di mo ma-memorize yung haba. FIVOX. Ayan. Yan po yung ibig sabihin ng FIVOX. Maganda umaga sa bidang bida po. sa zona ng presidente kahapon. Wala iba kundi si Energy Secretary Sharon Garin. Magandang umaga sa iyo, Secretary.
4: Hi, ma'am.
7: Good morning. Good morning, Alvin.
2: O, paano nangyari yun? Ang dami mong naisingit sa zona ng ano, malakas ba si Garin kay Pangulong Marcos? Ang daming issue sa energy, sa totoo lang, Secretary.
7: Tawag dito, parang baliktad yata, no? Baka marami, maraming utos ang presidente sa Department of Energy. But I think, ano naman, dapat lang naman kasi may crisis pa tayo and it's been the most prominent problem that we have had for this year, no? Yung oil crisis na affecting all the prices of commodities, pati transportation. So, yun nga, tama naman na focus niya is the problem on Department of Energy.
2: I'll go to the oil prices in a little while. Pero isa-isahin natin yung kaya natin i-explain.
7: Ako, mahaba yun.
2: Konti lang. Para i-try mo i-explain at kung paano ma-achieve. Kasi sabi ko kay Christian, madali namang mga ako, masarap sa tenga, di ba? Papalakpakan ka. Ang tanong, kaya mo ba execute yan?
4: Paano?
2: Unahin natin yung system loss. Sabi ng presidente, alisin niyo yung system loss. Pakilinaw mo nga, system loss lang ba? O yung buong value-added tax sa buong electricity bill?
7: Parang system loss lang at saka yung VAT sa system loss.
2: Hindi yung VAT sa buong bill. Kasi malaki yung buong VAT sa 12% yun eh.
7: Ilang billion, no? Pero I think it's only system loss ang instruction niya. I-replay ko ulit mamaya yung yung zone niya.
2: Kaya mo na, wag mo na i-replay. Ang tanong is, how do we achieve it? How do we execute it? Paano matatanggal ang system loss sa mga susunod na buwan sa bill ng mga kababayan natin?
7: Well, hindi naman siya ganun kadali kasi nasa batas din yan, ano? Nasa batas na merong system loss na charge. I have to convene with the ERC also, tsaka NEA, no? On baka ang pwedeng ma-adjust yung rate ng system loss, no? Kung ano yung maximum na allowable. Kasi so far, hindi pa naman siya matatanggal unless we have the law in place already. So, kailangan yan. Pero pag nagpalit ka ng batas, matagal yan, no? Pero in the meantime, baka pwede namin ma-adjust na wala siyang VAT at pababaan yung rate, Alvin.
2: Pero teka muna, wala siya sinabing bawasan yung rate. Sabi niya, tanggalin lahat. Dapat tanggalin lahat talaga yun, Secretary.
7: I know, pero yun nga, nasa, because it's allowed in the law and it's part of the charges na nasa ipira, no? So, yun nga yung pag-usapan ng buong gabi, paano siya na i-impose na wala na siya. So, para mawala talaga siya, we need the law, but I have to talk to ERC, yun yung nagsiset ng rates. Para paano siya tanggalin. So, I have to, hindi ko masagot ngayon, Alvin, because kailan mag-convene muna kami ng Energy Regulatory Commission.
4: Pero huling sundot lang doon, Secretary, possible ba yon talaga na ma-remove yung system loss na yon kung i-coordinate sa Kongreso bilang pending pa naman yung amyenda sa IPIRA?
7: Opo. I think possible naman siya. Kasi kahit nilagay sa batas ko, kung lagay mo yung rate mo zero, pwede naman, ano. Pero kailangan ko talaga mag-consult sa ERC para hindi naman dehado yung mga electric co-op natin na baka meron naman kasi mga valid sila reasons, pero kung pwede namang makorek yun. So I'll have to talk to them about it.
2: Sino bang kumikita sa system loss? Mm-mm. Ang distribution utility at electric cooperative o ang gobyerno?
7: Electric co-op.
2: So mga DUs, Meralco, electric cooperatives, sila pala ang kumikita sa system loss. Hindi, pero may VAT ka mo eh. Di kumikita din yung gobyerno.
7: Tama. Ang sa VAT ng yung gobyerno. Pero teka, in many countries kasi meron naman talaga may standard yan eh. So ang kailangan i-recalibrate namin yung naka state sa IPIRA and then check if we can remove that with policy ng ERC tsaka DOE.
2: Based on your computation, Secretary, magkano ba ang matitipid ng mga consumer pag tinanggal nga natin yung system loss and the VAT thereon?
7: Hindi naman kasi ganun kalaki yung Parang ilang centavos yun. Hindi, wala ako dito ng notes sa Aling. I have to check that.
2: Ako meron. O yung system law sa Meralco sa July 2026 billing, pag tinanggal mo yung system law, Secretary, sa 200 kilowatt hour users, ang mawawala dyan, 175 pesos.
7: Sa 200?
2: Sa 200 kilowatt hour users.
7: Ilang centavos? Sorry, Alvin, wala akong notes dito.
2: Yung centavos is 87 centavos per kilowatt hour.
7: Mga piso din siya.
2: Oo. Oh. Times 200, o di yun yung 175. Yeah. Pero, kung tatanggalin po yung VAT, hindi po pa dapat ang pinatanggal natin kay Presidente sa kanyang speech ay yung value-added tax. Yun malaki-laki. 149 yun. Lahat ng taxes ng gobyerno.
7: Correct. I think nung ginawa nila yung speech, hindi naman ako part ng pag-aakagawa ng speech, pero I think pinabalance din yan ng baka malaki kasi yung mawawala sa gobyerno pag tinanggal yung buong VAT.
2: Sige. So usad tayo. Ano pang nabanggit na related sa EPIRA law ata? Yung amendment sa EPIRA law, Secretary, how soon can we do that sa palagay mo?
7: EPIRA law is not something that I like the Department of Energy can control, ano, but pupush namin na mapabilis at i-include siya sa priority bills ng Senate and Congress. So I think matatapos nila yan within this administration.
2: So kaya naman, hindi ba kaya ipangako yung EPIRA amendment within the year?
4: Or within the administration?
2: Wag within administration, 2028 yun. Within the year, ang tagal na niyan, Secretary.
7: Yes, we've been pushing for this since nag-start ako sa DOE. So matagal na, 4 years na siya. But this is hence for the separation of the executive and legislative. So it's actually for the legislative to complete as soon as they can. So hopefully gawin ng Senado at Kongreso.
4: Yung sa oil crisis naman po, Secretary, kasi binanggit din ng Pangulo na meron siyang assurance kahit papaano may nakalaang budget, merong patuloy po na sourcing ng supply natin. Ano po ang direksyon noon? Bilang sa ngayon po, mukhang uncertain pa rin yung situation sa Middle East at maraming pa rin pong nagre-reklamo sa mataas na presyo ng petrolyo.
7: Opo, mataas pa, tataas pa yan bukas, ano? Because there's a oil price hike tomorrow. So, ang ayuda naman ng gobyerno is so far pa naman is nandiyan pa rin eh. Yung kung anong binigay ng uplift before, it is still there. We will continue with that. Pag nag-meeting kami, hopefully when we meet on uplift in a few days, kasi yun nga, medyo paakyat ng paakyat na naman, then we have to recalibrate ulit kasi expectation natin is like matatapos na to eh, pero kaya lang bumalik na naman siya this week. So far, the instructions of the president hasn't changed, and we will continue with as much assistance, like yung ayuda sa mga jeepney drivers, yung staggering ng presyo, imposing yung maximum and minimum of the price adjustment. So we will continue and make sure also that the supply is still steady.
4: Tapos sa ngayon po, Secretary, sapat ang supply, kasi I remember we were talking last April nung kasagsagan nung issue na nag-angkat ng mga panibagong supply, sapat for the next 2 months. May natitira pa ba doon at meron pa bang panibagong parating po na supply?
7: Hindi, kasi continuous naman yan eh. Diba, 40 siya before and then kinukonsumo ng tao, but continuous naman no. Every week or every other week, may mga bagong deliveries na dumarating. So, as of today, ganun pa rin yung ating average is about, katignan ko lang, for the country, 44.74. So, steady tayo sa supply. Hindi tayo naubusan, hindi tayo kukulangan.
2: Okay. Doon naman sa nuclear energy. Aba, mukhang desidido ang presidente. Sabi niya, tingnan natin. Baka
4: napapanahon na raw talaga.
2: Oo, napapanahon na yung... How soon can we have a nuclear facility in the Philippines, Secretary?
7: Nuclear energy kasi it takes time. Tapos, depende yan kung may willing gumastos. Kasi sa isang malaki na nuclear is about $10 billion, no? But sa gobyerno, we have to prepare, so kailangan training ng mga tao, kailangan maghanap tayo ng area na willing sila at tamang-tama lang, hindi nililindol palagi. So DOE together with all the other agencies, we will work hard na maka, at least man lang makapakagbigay tayo ng lisensya or maka-allow tayo sa company to explore and do feasibility study. So, siguro mga 10 years din yan, tsaka siya matatapos.
2: Opo. Eh, yung Bataan Nuclear Power Plant, babubuhayin ba ba natin yan? O ang tinutukoy ng presidente ay bagong, bago yung mga maliliit, yung mga small modular reactor?
7: Yung Bataan kasi is pwede mo siya i-refurbish, pero according to our studies, Alvin, is that kung mag-refurbish ka, siguro ma-extend mo lang ang lifespan yun, mga 20 years lang, no? Pero kung bago gagawin mo, 50 to 80 years siya, eh. So masulit talaga na bago siya.
2: Hindi, pero ang tanong is, bubuhayin ba natin ang Bataan Nuclear Power Plant? Kasi kung ginagastusan pa na, maliit lang, ano?
7: Yeah, 50 million lang. That's what I mean, ano? Ibig sabihin na ano na kung buhayin natin at i-rehabilitate lang natin, ang buhay lang yun ng Bataan Nuclear Power Plant would be about 20 years. Pero kung magpatayo ka ng bago, kahit sa Bataan man, pero bago siya, or sa akong lugar man, it could be a power plant that could service for 50 years. So, mas advantage talaga na bagong building, bagong lahat bago.
2: No, I get that, Secretary. Pero ibig sabihin is, may decision na ba ang gobyerno kung pagaganahin pa ulit natin yung Bataan Nuclear Power Plant? O hindi na, hayaan mo na yan? Kasi may gastos pa, 50 million a year din yan. Maliit kung sa maliit, pero hindi natin napapakinabangan, ginagastusan pa natin. So, ano bang decision? Bubuha, ano magpagaganahin ba yan o wag na yan, gibain na yan, sirain na yan?
7: Yan i-discuss pa namin sa Nuclear Energy Program Interagency Committee, no? Kung anong gagawin siya. Kasi tama ka, mga 50 million, less than 50 million naman kasi nabawasan na yan ni President Coco yung gastos yan. But yes, it's a possibility na dapat ano na, palitan na siya, no? Pero not as a nuclear power plant. Baka pwede siyang maging asset on something else also.
2: Okay. Now, punta natin yung PACS.
7: Marami kasing gustong interested din dyan na magpatayo ng data center o kung museum or kung ano man. So, meron din siyang silbi, Alvin, other than a nuclear power plant. Kung if the decision is not to use it.
2: Buti na bangit mo yung data center. Mm-hmm. Naalala ko tuloy yung PACS Silica. O last 3 minutes tayo, ha? Kakayanin ba ng Luzon Grid na bigyan ng power yung PACS Silica na yan? O baka naman kapusin tayo sa power supply? Kasi malaking power pala kailangan yun, Secretary.
7: Apa, for a data center kasi, sobrang laki yung power supply na kailangan nila. Kailangan yan steady yung ano, hindi yung paakyat pababa yung boltahe niya. Kailangan cheaper yung rates niya. So, I think the best solution is to build a power plant for them.
2: Who will build the power plant for them?
7: Kung locator man or kung yung eco zone man, yun yung recommendation actually namin na para hindi affected yung Luzon or buong bansa, kailangan meron din silang sarili ng supply depending on the technology they want tsaka magkano yung presyo.
2: So hindi tayo pwedeng mag-share, ano, yung supply ng Luzon as it is. Hindi natin pwedeng i-share sa PACS Silica dahil baka mag-yellow alert naman tayo o mag-red alert pag
7: diba, makikihati pa. Halimbawa, 200 megawatts yan or 500 man, masisira yung grid pag bumagsak siya, eh. No? So kailangan meron lang siyang sarili niya, and at pag gusto nila na steady tsaka kung ano man na fuel, kung gusto nila na puro lang renewable or clean energy, then it's safer for the rest of the Philippines na sila mismo may sariling power source.
2: Option ba na maglagay din doon ng mga small modular reactor?
7: Yeah. Ideal actor yan, Alvin, eh. Kasi ang behavior ng nuclear is bagay sa ano, bagay sa data center. Steady base load siya, malinis siya at affordable siya.
2: Ang tanong, papayag ba ang mga taga Subic na may nuclear facility sa area nila?
7: Oh, magandang tanong yan. Then we have to consult with them. But for us, kasi if not nuclear, it can also be LNG, gas din pwede siya, or combination of any fuel with renewable.
2: Okay. Isa na lang, pinagmalaki ng presidente na sa administrasyon daw niya naaprubahan yung pinakamaraming energy projects. Tama ba siya, Secretary?
7: I think the one he emphasized, Alvin, was the ano, yung mga
2: service oil and contracts. Gas storage.
7: Mga 14, yun yung sabi niya. Totoo yan, tama yan. Kaya nga tayo nakukulangan ng oil ngayon kasi hindi ginawa dati. So, ngayon, in one go nga, 8 yung pinirmahan niya, ngayon 14 na. So, it's about time naman talaga. At least may foresight si President na i-prioritize to. But on the projects itself, on power plants, marami talaga na mga renewable energy power plants na ipatayo at ipapatayo pa for the next 2 years.
2: Okay. Thank you, Sec. Kita tayo later sa press con mo. Maraming salamat.
4: Thank you, ma'am.
7: Thank you. Good morning.
2: Morning. Maraming salamat si Energy Secretary. Energy Secretary.
4: Sona Energy Edition.
2: Sharon Garin. Oh, na walang pahinga na po, ah. Minsan, makikita mo si Secretary, parang ano na, napapagod sa kakatrabaho. Eh. Ganun talaga. Tinanggap mo yan, eh. No?
4: Correct.
2: Oh, may statement po yung Meralco. Ang haba man ito, clear na statement naman. May statement po si Meralco EVP and COO Engineer Ronnie Aperozzo. Sabi niya, we respect President Marcos's policy direction and will actively participate in the discussion as the proposed amendments to the EPIRA are deliberated. Diyos sa system laws pa ito. Yung second sentence, pakibasa mo, in your best English accent, please.
4: We believe it is important to recognize that system laws is not unique to any distribution utility, but is a common operational aspect of the delivery of electricity which affects the entire power industry.
2: Parang taga White House ka. Ang galing mag-English, ha? Yun lang po second sentence. Last sentence na lang, kasi mahaba yung sentences, eh. Sabi niya, while distribution utilities like Meralco continue to invest in modernizing and upgrading facilities and deploying technologies that reduce system loss, a certain level of technical losses remains inherent in operating an electric distribution system. So, sinasabi niya, parte daw talaga yun, nagpo-produce ng kuryente. Kaya ang tanong na lang ngayon doon, bakit taong bayan ang sasalo?
4: Correct.
2: Hindi ba pwede ang sasalo ay ang utility o yung cooperative?
4: Tama.
2: Yun ang tanong na didesisyonan ng mga mambabatas sa kanilang pagtingin sa EPIRA.
4: Dapat very soon.
2: Yeah. Eh kasi ngayon, natuwa tayo, palakpakan! Mabuhay ang presidente! Kailan mangyayari yun? Kailan mababawasan ang bill?
4: Mababaw na naman sa usapin niya kapag may bagong issue
2: ayun
4: na naman.
2: Ayun ang sinasabi ko sa'yo. Kaya susunod na pong tandem ng bayan with the one and lonely Robert Mano and Christian Yosores na umabsen po sa sarili ng programa. Uy. Pero sa pinch hitting, nandito. Yan, diyan ka magaling.
4: Goodbye! Nagtago.
2: Nalala ko po yun. Yan ang sinasabi. Ano ka mo?
8: Hinaharap ni Daddy Johnson.
2: Sabi niya,
8: ah, gano'n.
2: Hindi. Diba? Wala sa sariling programa, pero sa racket, nandun. Saan ang tawag dun?
4: Anong tawag doon, Robert?
2: Rakitero. Susunod na Robert Mano and Christian Yosores sa Tandem ng Bayan. Ako po si Alvin El Chico, magbabalik bukas dito lamang sa
4: Gising Pilipinas!
2: Energy! Good morning! Gising Pilipinas!
9: Gising Pilipinas!